0: inumon kung gusto ta nga dili magka-nervyos o matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma o uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
1: The secret of health.
0: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong na health sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, wala rin ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong kidbuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Tuman eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
0: Delikado ang na-hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, muresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga mao'y muresulta sa sakit nga cancer.
1: The secret of health.
0: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa ng mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog o epektibo.
4: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre ni pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
5: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, palaya, malunggay, garlic o spirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold.
7: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
1: Secret of health.
0: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
1: Visionix, daghan na ang natabangan.
8: Sugad na nga ako sa akong panganay. Medyo di na kayo ko kaklaro. Laha siguro na daot na ugat atong pag-utong nako. Muto nga, nagtumar ko o Visionix Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aring nagtumar o naulian yun ko. Karon, klaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Visionix, sulay ang kaipitibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya ug magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
0: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM.
1: XFM.
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ubare. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
4: Marlene, Ochia, nasiyok akong bumiyong piging nasiyok. Nang wakag mabungog, binom akong Santon Plus lang. Marte akong bumintin. Maayo kayo siya.
2: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
0: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Elter Garcia, taga Puro Diamond, Makina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala kong bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o binom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong iba pa akong lihok ba. Sao na? Siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Kasi gina kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay kaya akong kumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagagtuhod siguro, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix ay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga binuang ko. Basta tinuod yun kini kaya nasulayan na yun ako.
0: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagbalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Mama! Tinungod ba na mga ang first love never die?
7: Oh, tinungod na. Kalabi to imong amahan. Ako ang first love. Pero karon, buhay pang kinahan.
6: Ayaw!
8: Exciting!
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
10: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
9: Girl,
10: di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
9: No more!
10: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Sister Pain. Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom na wala na dayo ang sakit sa akong likod.
12: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika.
13: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
14: Abli na.
13: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
15: Yes to Health.
16: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
0: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time, alas 8:03 na mga katropa. Kining maong time check, hitod giri ka na to sa Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga dunay sagol glutathione o collagen. Kape nga makapahamis mga katropa and of course makapaputi sa tuwag panit. Santon Gold Coffee Mix.
17: Sa modernong panahon, dakong hagit ang pag-ila sa kamatuoran. Ang di ay tulumanon gabugiya sa katauhan sa tinud-an na yung paghitabo sa katilingban. Bullseye!
18: Unsa man ang inyo? Investigar aron mahibaw ang gyud og kinsay tinuod nga kawatan? O aron taguan ang tinuod nga responsable? Pagpangawkaw ining bilyones nga kwartas gobyerno tungod ining isyo sa flood control projects.
17: Bullseye. Natukuna sa eksaktong mga balita. Programang Waygi Pinig. Waygi Kahadlukang Expose sa mga tiwali nga opisyal sa nasod. Atong tutukan. Kay Dinhi, walay luna ang fake news. Walay espasyo ang impormasyong binayran. Bullseye.
1: Kinsa may angay madubag sa netabong trahedya sa pagkalumpag sa basura sa Barangay Binaliw. Kinahanglang paladman ang investigasyon kapahin sa mga insidente.
17: Bullseye! Mga katropa, ania ang inyong mga anchorman. Katropang John Lay Viking o katropang Philip Teruano sa Bullseye!

0: Nos libertas data popule. Nesese inunese.
1: Bullseye.
0: Mamahimong waypos ang kagawasan sa pagpadayag. Kon ang gihatagan ni ini, way pagpakabana.
1: Bullseye.
0: Mga katropa nato dinhi sa Sugbo o sa uban pang suok sa kalibutan. Suok sa nasod nga nabot nining itong pagsibya. Mga katropa all over the globe, ladies and gentlemen. Magandang umaga po. Morning na Cebu.
1: Bullseye.
0: Welcome sa itong pag-ubanuban nining atong tulumanon ng Bullseye.
1: Bullseye.
0: Adlaw kita karon ng Biyernes. Thanks God, it's Friday. Pizza 26, mga katropa, sa buwan sa Hunyo 2026. Sagi hapon kami ang inyong mga katropa sa kahanginan, inyong mga anchorman. Ako di ay katropa ka John Layman Chavez Biking.
1: Bullseye.
2: Libertas expresiones non solom ios lukindi est. Sid itam ios odinde.
1: Bullseye.
2: Ang kagawasan sa pagpadayag dili ang kagawasan nga makahistorya. Dili ang kagawasan nga kini madunggan sa kinabagan.
1: Bullseye.
2: Mga katropa, mayong buntag galing tara yung katropa yung certified turbo user, katropa Philip Serrohano.
1: Bullseye.
3: Katropang John Lay Biking o katropang Philip Serrohano sa Bullseye.
0: Good morning! Kape! Para pa ka mangatang, ramang ka.
4: Para ka nisunod.
0: Ay, nakatangan sa natog ginhawa gamay.
4: Kala ako yung mingon.
0: Emotara! Inikingon na to, good morning. Wala pa man eh.
5: Good morning!
0: Wala pa man.
4: Kami to katingog!
0: Ay, tingog! Sapa, lagiwag ka. Musapa, umulta.
4: Sapa, lagiwag
0: ka. Pero anyways, good morning, katropang Philip.
4: Good morning, good morning, katropang Philip.
0: Birnes, ano? Kiniglones, despiras akong birthday.
4: Okay! Bitalo tanang, tingpaminaw sa XFM, Cebu.
0: Ano sa abang kagadungog nga kay kahikay ko anong birthday?
4: Kailain masalim magbatasan. Uy, naunsa man ka?
0: Diba, wala ka na. Normal nga pa ni hapon. Ano? Mga on-may dito sa amo. Kami, Rasad.
4: Ano nga nito mga listeners nato? Hindi mo taga ang pack meals.
0: Ano makonsama mo sa amo ah? May mga mag-feeding ka nito.
4: Magpa-picture nimo.
0: Ay, magpa-picture. Ay, magpa-picture. Ano nila si stasyonan? Ay, dahil ka sa mga live. Hindi, maganang. Ako naman nag-briefing daan ako mga sakop. Na agli.
4: At ano na? Asa man mag-checkpoint?
0: Asa?
4: Tanod ba?
0: O na, sa amo. Naagay mangita na ko niya. Kaya na may CCTV dito ba? Kabiyor mag cellphone. Magita man ako nas gawas. Ako sa screening ng daan. Huwag kumpiyansa to. Huwag
4: kumpiyansa.
0: Napalay pa ba yung maplus mangita na ko? Makatay kong dati.
4: Ito ba? Kaya ba sige naghan?
0: Is OP niya sa mua. Katarong pagka Philip. Mga nagin na nga. Tua mas XFM. Mga na is OP niya. Basta Monday to Friday.
4: Okay. O sa padog, Domingo.
0: Sa Badog, Domingo, tuag simbahan.
4: Simbahan?
0: Oo. Sa Bados, gabi, ang SOP niya, tuas barangay.
4: Barangay? Sulisulag na yung pagkitao.
0: SOP niya sa mua.
4: Muna ingon nga, katos Gonzel Zanli, sa yun kay to, duayon.
0: Oy.
4: Pero listen pangitaon.
0: Gawas kong sa tan gundaan.
4: At sa tan. Sama sa imo, Facebook.
0: Naman sila. Ang akong mga silingan, wala problema na, no? Sa pagka nga... ang akong kanakong briefing, para ranas mga wa kaila akong mga sakop.
4: Pero kaila sila, taga mo,
0: okay. At to na, muagi silang mama. Kabawa naman nasa...
4: Huwag di ka makita sa inyo, atokas baskitan.
0: Usahay, saan? Magabi, nagigos baskitan. Na, kaya hilig magyugugduwa, katropa ka Pilip. Di magyugun niyo mabdan sa mo. Gawas ako ng chatan ko na. Kuzel ka ng naon di ka inigo. Ano niya? Timing awa ko'y lakaw. Away problema na. Pero sirado mo ginang amuha pirmi. Ang mga kaila.
4: Ano naman kay inigala ni Mus Gate lang daan. Control-control mo na yung gate.
0: Ang nakaila na ko, adto na silang mama.
4: Ito, muagi.
0: Muagi na si Ginoo na. Ano, screening na dito. Ilang mama, no ID, no entry na. Ayan ko mga silingan, adto na dito.
4: Tagalotak, matik na.
0: kay bao man sila nga nailay nga kianan. Isahay mo ko.
4: Kasket mo gito.
0: Nataggam na ko katropag Philip matay.
4: Gisaka lagi ka.
0: Gawas atong gisaka ko. Katog yung nay magsika ng mga scamba.
4: Ah, oh,
0: sa scam. Sa mag-hospital, hospital. Ay, maro, nabiyan kay tagnaong. Gawas, o kaila ko ka ng taga-amo o lang barangay. Wata kaila kay naman sa mga di taga-among barangay katropag Philip. Yan ay kausa katong katabang na mo paglas na dalaan yun eh. Kung nga damaw na. Isugo ko nun ako na dapag sa gig na oh. Asa. Magtitawon siya bawas katabang kay iyang kwarta mo na da.
4: Ego eh. Ya, ikaw mong gitaplan.
0: Kaya matapal makuha ko kung magsugo. Mo na nga, umatod pang katropang Binzi, listen and learn.
4: Uy, kamo na ito ginaw ha. Ay mo diya, listen and learn to, listen and learn.
0: Listen sa dapag itaon na mga katropag Philip. Kay dako kay namong balay, natabunan sa payag. Ay, dako niya, natabang
4: mo't mo't ay basa sa ka.
0: Greetings sa katropag Philip.
4: Katropang JR Batola, good morning!
0: Good morning, yes sir.
4: Katuang supplier sa mga...
0: Sapatos.
4: Original ha?
0: Yes. Pero,
4: murag, kanan always nga sale ang
0: presyo.
4: Kapag JR Batola sa Soul Searching, good morning.
0: Tamina po doon siyang seafood, di na sa ahong yung kontra.
4: Oy!
0: Iko ano, kanang Erwin Tulpo na yung kontra.
4: Erwin Tulpo na. Na.
0: Si paring Mark, nag-chat sa iyo kayo, pre. Good morning, di pre, ha? Good morning, si paring Mark. Ganos ako na
4: kung... Maka-practice pa si Boss Mark kay wak man tayo duwa karong Domingo.
0: Oo, oh, niya.
4: So, next Sunday na.
0: Nag-kuan man, nag-mulargam ni sparring Mark. Ma-abroad okay. Man ay sunod si Mana. Parang buli rin na yun.
4: Asan lang?
0: Good morning guys, mga staff sa KMM Kakanin.
4: KMM Kakanin, good morning.
0: Nag-feeding ko no sila itong Miyerkules.
4: Wow.
0: Good morning, so, niya,
4: nindot kayo. O niya, si katropang Marie Chris. Ang wife ni katropang si Arbatola. Nagbiyahe ron sila katropang dyan. Naminaw sila.
0: Asam sila pa yun?
4: Trabaho.
0: Amping mo sa biyahe. Brad Vincent Larang, good morning niya Brad. O niya katropa ka Philip. Basig wala ko Lunes o Martes pohon, pero wala pa yung show mga katropa.
4: Basin
0: lang. O dipindi na sa itong pagmata.
4: Basin
0: so, na lang tigadaan
4: nga. Ako, positibo gig kong naagyog ka. Okay. Di man ni malipay nga to ang mga katropang ako ray magtingog.
0: Ay, limpay ka po na yung bilay sa kapaminahon.
4: Kung kalipay, kung usara ka tingog, ang magsaba-saba.
0: Linindot mag-ipo ka paminahon. Kung ikaw rang usap. Good morning, Dodge Kikimpan. Birthday na. Ako, ikaw mo. Nag-birthday ka. Wag yun ko. Ningon dito nga.
4: Nasa ko ato.
0: Ay! Karong, John. Pero katong tinood yun yung birthday.
4: Abrilus na ako.
0: Naasin mong mata.
4: Saan ka lawa?
0: Naasin mong mata ni absent ka. Badiay, wami ko kayo nung nagpakaon ka lagi.
4: Isang paninood. Ikaw ba?
0: Paninood. Alay, ni-absent ka pag birthday ni Matong. Ang tinood ni mong birthday, Abril, manggod. Kanang June, mo na suwat.
4: Ana man de, si Bo sa ating hatag.
0: Diba, kanang mga 60s matao, manggod.
4: Sa?
0: 60s. Ano yung mga way klaro mga birds sa unang panahon?
4: Ayun, parihara ba, Miss Boss? Di saan mawa mong birthday
0: sa ba? Okay, mga kalaan naman saan mo. Si Dodge Kikim pa, naminaw. Win Pal, good morning sa Katuluhan Dalaget.
4: Alright.
0: Salamat kayo, Win Pal.
4: Yeah, si Katrobang Joey Nunez, si Ma'am Ling Rilien Nunez.
0: Aka na, permanente ka na.
4: Good morning.
0: Wa sila mag-jogging eron. Si Katropang Alex Comendador, sa iyo po kayo ni Mata. Adto ko nos parola mag-celebrate sa iyang birthday. Asam na dapit.
4: Ikaw may birthday.
0: Ako, delay, wala ko. Kana ako mga sakop, usahay, adto na mag-celebrate. Pero why, hugasos plato. Maglikay mga ka ng hugasos plato. Pero ako, Katropang Philip, matay. Prangka-prangka sa tinuod lang, no? Wa naging kumanad ang mga birthday-birthday ba?
4: So, kad ka lang sa alam?
0: Pag edad ako 25, ni hunong na kong iha. Ang last na kong cake, tinawad, 25 ako. Yung ilan na kong...
4: Ilan na kong edad
0: mo? Kaadan sa day. Ay, sige, sige.
4: Mga 15 ka to, hindi ka mga birthday. No, asa na imoy.
0: Sige ko, eh. Paita.
4: Ma'am Zobet Arisgado, good morning.
0: Mausad ko nun sa Dutski Kimpan. Naghunong na sa kihap ko na. Willie Yotoro, good morning from Suarez Brothers Production Department. Salamat kayo.
4: Yes, si Joseph Alipoyo, good morning.
0: Abay nako, Japit Candolbay, morning di ba? Batewa ko kadua pag Wednesday katropang Philip. Mura ko gi balik-balian pa man katropang rap-rap. Mudua ang takagabi eh, kaya madadaan man.
4: Recovery game, tanani mo.
0: Ningon mang doktor nga, dong, kanang, ay kay ni, karang, ay sige, kanang katog og naa kay pamaol. Kahikuan na dito, iduwa na dito kusab. Sus, duwa at ako gabi.
4: Gabi na game lang.
0: Gailis na ko. Sus, pagkatun ako sa basketan, gitaoran, magnets, palibol.
4: Palibol na sa tayo magiduhan.
0: Hindi ko magsilbi. Sakit di. Madaot akong kamot, magunda na katropag Philip. Niya kanina akong kamot, importante kayo na eh.
4: Para anak ni mo.
0: Oh, anak sa gitara ba?
4: Gitara ba?
0: Maobin na ito, akong gamit sa panginabuhi, kamot o dila.
4: Kamot dila, ah naman, kanta man na.
0: Kanta
4: ko kay Dila.
0: Yes. Kamot sad, magamit sa kamot. Mama na ikong...
4: Kaskas.
0: Sa idlain in town ba? Nako, ma... Karong gabi, kita-kita dito niyo sa Elizabeth Hotel. Sa Ayala. Ayala
4: na na. Ako'y tigulikta sa kwan.
0: Ayon lang nagdaginota.
4: Girapon ba?
0: Ayon lang nagdaginota. Katropa, ka-friend si Lito Aragon. Good morning.
4: Marikito Kaputi, good morning. Ako ni si Linya, dos barangay pa rin lang. Magka ng ubang barangay pa rin. Oy, good
0: morning, taga-barangay.
4: Kumusta
0: mo niya? Ako ni i-greet o anniversary sa si Katropang Rain. Oy,
4: happy anniversary Katropang Rain.
0: Nihatag kong buwang gabi irap maruag ng morning siya nga. Bye. Paayo, pasumangil pa siya kayo ayos iyang motor.
4: Dila yung nagpa-restra pa ba? Expire ang akong motor. Kagabi naman.
0: Ayaw na.
4: Sa mo alas 5:49.
0: Ayaw na ikaulaw nang mupalit kag buwak.
4: Wala eh.
0: Sa mga ilahe may mong ipananghi diri.
4: Dila yung. Ipalit kag buwak.
0: Paal sa kong motor ka diyot? Alas 3. Nananghit ka alas 3.
4: Dito ko si LTO. Sa Robinson.
0: Ay,
4: pagkikasik pa yung ka. Pagkita hindi ka sa compliment.
0: Ah, restro, ano? Automatic na ng restro. Mag-akon. I-check pa mo na.
4: Atong...
0: Ah, wala na requirement. Saan
4: mo? Merkulis.
0: No show rin na yung muha.
4: Di, Merkulis. Dito
0: ko sa ako.
4: Merkulis, dito
0: ko. Merkulis, kakoyog, tatibok, anilaw.
4: Hapon ako ni Anto.
0: Hapon.

0: Kabalo. Isulti ato mangan sa mga tao.
1: Unsa man, unsa may
0: tono. Unsa imong mensahe? Ikaw rin bahala di. Huwag mo ko kibaw ko sa inyong isabutan.
1: Ari na ta diri sa ato. Huwag ang greeting sa ito na rao.
0: Di ba? Usahin mo ang mensahe ni Katropang Rain. Ano ka sa rigod?
2: Hinaot
0: nga. Why love love soup soup? Di ba?
1: Hinaot nga. Tugangan pang ato ang katuigan. May glawas.
0: Ano na? Giligon mag ay. Ato bang skamira eh. Mag ato bang. Ato bang ato bang rap rap. Nausa mag nga.
1: Human naman na.
0: Dili isulti ni Ray on air.
1: Pila kami na to?
0: Mga 1 minute lang. Saan alas sa kayo palabi eh. Okay. Katropang Rain, day. Ikarigin ang ibugtong. Itik na pagkapalit.
1: Bito, happy anniversary nga to sa podcast. Katropang Rain, good morning. And we hope...
0: Bias, sa to, okay.
1: Happy anniversary.
0: Sa to patuin na.
1: Ay, siguro nagigitik ang ito mga listener, eh.
0: Sa gigitik, ikaw rin may, wow, man na sila gigitik.
1: Ay, ang taparo ni Rika Rangkyo, darao. Ha, mawag yan, Sir Philip, po great.
0: Ay, sige, sige. Huwag pa, wako ka dungo. Sige,
1: bungol-bungol, masag ka.
0: Ako, masige mo, kung I love you, Kati, Rionel.
1: Oo, niya. Karoon na ka ni Ingol.
0: Ay, kahapon.
1: Pani mo, eh. Ay, sus. Wako ka dungo.
0: Bisan pag mo singgit ko.
1: Eh, singgit ka no.
0: Mo singgit ko.
1: Sige.
0: Ay, yeah. Karon pa ko nakadumog milito ka kay love you niya di pag yun seryoso. Hay di seryoso.
1: Di pag yun seryoso ka nabi.
0: Hindi man mo anniversary.
1: Every day is anniversary. Consider it as anniversary.
0: Oh, why problem? Oh. Why problem?
1: Eh, sige ka nabi.
0: Oh, kati kong pinalangga.
1: Ayaw katawa, bukod
0: mo ka na. Huwag mo kung katawa. Laughter, ay sige, play ng laughter rap.
1: No.
0: Ah, sabay ko
1: katawa. Oh, sige, teka, teka, 30 segundos.
0: Asa?
1: 30 segundos.
0: 30 segundos.
1: Oh.
0: Oh, kati, my love, so sweet.
1: Binaya naman ang imoy.
0: Magbuot mo ka.
1: Ang tanaw na to is online.
0: Mo!
1: Kaya na, isap di mo ni seryoso si Sir Jan Lee, ay!
0: Ang sebe, di seryoso!
1: Eh, ka nang naman seryoso ko na, be? Ay! Ugma gani! Awa mo sa tayo, ugma, po hindi rag makaurasan, kaya wak mo tayo onboard.
0: Ugma, pakumuli, kaya, dama ko yung giigirong gabi, eh. Mulurang-lurang ng sapot, na. Pero itong balikan ko. Ay, yan. Ang katropang rin, anniversary. Seryoso ba?
1: Kamila na ako, seryoso ni.
0: Seryoso ba?
1: Okay, background music.
0: Okay, background music.
1: Bunsa mo na muram na langit!
0: Saan sa ikaw ay magbuot? Sa may mong butangig request ni mga kanta?
1: Ayan na lang kanta.
0: Diba? Gusto mang kanta.
1: Kayaw ko, ananaalang ko. Instrumental nga. Sweet music.
0: Instrumental nga. Sorgio Kaniga. Sweet, sweet music.
1: Sweet, sweet.
0: Gusto ka o
1: gusto.
0: Ka? Okay. Tangusapin mo yan.
1: Okay. Sa nag-inusara nga babae nga nag...
0: Ay, Ginoo ko di palak na mo.
1: Ayaw pagboto saon na kong deliver.
0: Sige, hindi. From the top ta. Okay.
1: Sama rong lasiya. Mura rong busina naman ron.
0: So, sorry. Saya na, ikaw tao masayo pag ginagpilit niya. Mo, ready na ka?
1: Ready na.
0: Mo na gina?
1: Yes, sir.
0: Ani ana?
1: Oy! Kung sama na?
0: Kuha ka ng...
1: Dubi-dubi-do!
0: O sama na imong gusto nga kanta?
1: Talagang pina-sweet-sweet.
0: Ah, sweet-sweet. Diyan na pita.
1: Sa babae nga maoy, ay sa...
0: Gay.
1: Kining akong awit. Adili ni awit? Balak.
0: Balak.
1: Ako ning itugyan nga doon sa kababae.
0: Oh, sama na namin ka bayo!
1: Di man ta diri bayis ganda.
0: Ay, sige, play di harap. Sa muka ni mo, rapay ikaw, teknisyan lang ka diya. Ay, sige, play di sa ni Pix. Sa muka ni mata.
1: Ay, larga.
0: Di mo manang bugal-bugalan nga. Abi kay buwa kasi ka. Okay. Ay sa play sa pagsamok-samok.
1: Ay ananas mix abilia ay sa balhin na koy war malik na aro.
0: Balhin na ay sa water do balhin na. Giikon ya miss ni sayo.
1: Para sa babae nga mo'y naghatag kanako og kanating ka. Sa babae nga mo'y naghatag nako og inspirasyon.
0: Usa man ron.

0: Giriun.
1: Ah, ana si Diri Bunso Brengeng.
0: Giriun ba?
1: Kamu lagi hatun ug lubong ng music.
0: Ay, ya! Giriun, tara! Tarahan na sana na, oy!
2: Ikaw na may
0: mag... 1960s, mamala!
2: Taon sa ikaw na may magbuot.
0: Ayun! Ayun!
1: Mami, o saman, ganahan kang mag-anak ko while mag-istorya.
0: Ay, kanil lang ako. Oh, saan mo rin kakagod?
2: Paano may laing sound effects ko dito? Adera,
0: adera. Ayaw ka na.
1: Okay. Mayong buntag kaninyong tanan. Ako naglingkod kaya wala magbarog sa inyong atubangan. Ang kining akong balak, akong ipahinungod, kadtos ako ang umaabot nga kapikas sa kinabuhi. Kagahapong adlaw, tangkod anibersaryo sa amo ang relasyon. Inday Rain, good morning kanimo. Salamat sa imong pagsabot. Og sa imong pagigot. Hinaot nga ang atong padulngan paingon sa kalampus.
0: Ado! Tang-usapa.
1: Okay, naya na ka naghang mag-request, ha? Pero sa katapusan, tuguti ako nga mulitok nining maong mga pulong. Mahal ko ikaw. Ayaw na! Unsa? Tinunalay na nga ito! Dex ka pin-pin ingat siya bago ba siya abot ingat sa regalo.
0: Dex, may buntag, Dex, may buntag, Dex. Salamat kayo, Dex, ha? Siya ka. Hawaan ako nun ni Claro. Nagkaganyan yung request, ay.
1: Katropang Aurek Kamar, good morning, Rick.
0: Morning, Aurek. Kanang murag gahatod og lubong.
1: Katropang Krista, naminan sa nato. Katropang Krista. My friends, Tenebs, good morning.
0: Good morning. Salamat, kasi po pamino.
1: Good morning.
0: Silsail Reset Agamayron, gumikan kay Adlong Biyernes, baga katropa, ha?
1: Malipay lang sa muna, magsibig pangasaba.
0: Salamat pangasaba, kay Mayman... May mamudya, magsige na magpaminos ng saba. Kami mo'y mas-stress. Kapo na inyong style.
1: Elve, Elvira Cagas, good morning, ma'am.
0: Good morning.
1: Anya, si katropang...
0: Isama na.
1: Jopit Lapot Kandol, good
0: Oy!
1: Morning. Good morning, amigo.
0: Silingan na nako dito sa Barangay Lutak, katropang Philip.
1: Good morning, Nelio.
0: Okay, ready na.
1: Alex, good morning, Alex. Si katropang... Vincent Laran, minan na
0: ito. Ah, Brad, may buntag niya, Brad. Ari na ito, mga katropa, sa ito ang gabagahis kutanan.

0: Nag-una karoon sa tuwa gabagahis kutanan. Byron Garcia, subling gidakop katropang Philip. Apan gisugat niyag piyansa. Ang laing arrest warrant abato kaniya. Subay gyapon ining kaso cyber libel. Gapong adlawa baga katropa ang Uplockers founder.
1: No.
0: Siya ba kuan gyapon ni katropa ga
2: siya.
0: Founder ng gyapon
2: siya,
0: no?
2: Di. Iya hama na
0: cyber libel gyapon. Iya, yeah, yan ang word. Siya mo yung tao nga nagpasikat sa pong Uplockers. Gapong adlawa, luuya ang kulbayro na ito.
2: Ang nagpadaog ni...
0: Pambari 4.
2: Pambari 4, mga Uplockers. Itawag man niya nga ang muboto sa iyang kontra sa iyang maguang. Uplockers. So, kadong ibotong Pambari 4,
0: matay.
2: Uplockers mo.
0: Nipiansa na po si Byron gapon, 108,000 pesos.
2: Lah.
0: Ngadto sa RTC Mandawi Branch 83.
2: Nagtanong doon kita,
0: katropag Philip, tulog account.
2: Tulog
0: account yung katropag Philip, tag 36 ang buok.
2: Totso.
0: Ni Piansas Byron Garcia, kagahapong adlaw, baga katropa. Ilan hinuning gisugat katropang Philip. Unlike atong nakalabay nga wag sa kandam.
2: Listen and learn na niyan.
0: Matod pang katropang Bintas.
2: Kaya ka katropang Bintas. Kaya
0: mo po na nakapasikat ni Benji. Listen and learn. Best and Byron Tantad. Hatagad taligigong pagtagad samtang sa kauluhan. House Prosecution Panel.
2: Oy!
0: Sa impeachment complaint batok ang VP Sara. Gikuha nga saksi baga katropa ang sheriff nga gisumbag ni VP Sara. Sumbag ba to?
2: Quilio.
0: Giliab.
2: Giliaban
0: ni VP Sara niadto pang 2011. Ha!
2: Na? Katropa siyang si Fog.
0: Diha rang
2: Maribel Villegas.
0: Diba? Diha rang lahay ini katropang Philip. Kay...
2: Saan ka abot yan?
0: Mao gani kang gingon bias balaod ang imong mga offenses diang vice president ka na. Diang naglingkod ka as vice presidentes nasod. Although na ay part nga ila man ang gilales kay as tagaling mga kaabtangang sara kaniadto ila magiapil.
2: Oo.
0: Karon wa sila mo limit sa kaabtangan. Katropang Philip astang mga karaang kontra. Kay tanawa niyo, of course katong sheriff nga na trending katropag Philip in relation man to sa demolition. Yung VP ayaw sa kanil, ayaw sa. Kailooy kay mga tao.
2: Mayor siya sa ato.
0: Mayor siya sa Dabao ato. Now, katropang Philip, 2011 pa, ang akong ikuyawan ani, o kanang mga, kani Sara, medyo isugun biya ni Patrasis pagkatao.
2: Isugun na.
0: O nakakita, o ruining sumbagay atong pag-elementary.
2: Na!
0: I-appeal na po na ninyog saksi.
1: No.
0: Kay, mahog man I doubt og ang purpose nila i-convicto gi Sara or igo lang ipresentar nga madaot ang iyang imahe. Kay una katropang Philip, long shot ba ya ang pagkuha og 16 votes?
2: Of course.
0: So unsa ilakang sa prosecution panel?
2: Ipapriso tari sila.
0: Ilang gi question ron nga na prison manguban kasi pwede ranig mga 15 ka pin.
2: 14 ba?
0: Long shot man sad na kay specific man gud ang konstitusyon nga nagingon niya 2/3 of all members. So unless why ni resign or why namatay, 24 gina. Katropa ka Philip sa impeachment. Ang quorum lahi man to.
2: Lahi man ang
0: quorum. Lahi sa to nga isyo. Now katropang Philip di akaron. Sa pa may purpose? I don't know, ha? Kaya ba siga kaskas lang tayo ni Guras, mapila ka million atong gigahin?
2: Suspect.
0: Kwarta, benis mga tao. Ang gigasto ang impeachment. O niya, gi-appeal pa na to, hasta tong kontra ni Sara? O sa manini, surrender na mudaan nga di girmada? O niya, inyo na lang pagkawawa Sara dias hearing? Moro ba'y purpose kay? Kalayo oras sa impeachment, atong giliab ni Sara atong sheriff. Ha? Be, unsa wa although sila mo detalye og unsay purpose pero okay kay mo analisar katropang rap na hitabo 2011 dunay giliab so pananglitan rog example lang ha katropang Philip si Junbic Rimulya ma presidente naar pa tayo gidungog nga iyang supok nga gobernador inumdum kadto dito sa kauluhan gisupok niya kay nagbabagbabag sa anak ni BBM? Nagawi away? O niya, ato sa itong ipresentar o simbakog ma, presidente na si John Beck, kanang gwapong Remulya.
1: No.
0: O ikaw ron katrupang Philip, daghan ra ba kagipang kulata itong high school ka pa?
2: Oo, oh, daghan to.
0: Mao niya ako, di nalang yung kumudagan o vice president. Ay, unahon na, magdakulipat ang presidente. Kay, ako, presidente, bi ako pirmigyos iskulahan.
2: Ako yung mo executive secretary lang.
0: Pagman nang ayaw ka nang di ka ma-appeal sa...
2: Di ko ma-appeal sa kaso.
0: Kaso, ikaw mo yung... Pero ugtuyuan ka, ma-appeal, tanawas bunggo. Tanawas bunggo.
2: Wata to'y labot. Basta tripingan ka.
0: Mao lang lagi, pero... Kada kong hinanggaw ini katropag Philip, o sa may purpose? O sa mani, magsalida na lang tadiha? Kaya tanaw na ko, murag ni surrender na ginisiladaan ba? Wapag ita kasugod sa baga publikong hearing na nurrender na mo, o niya, murag ang ila tingaling purpose ron katropang Philip, sa bahalag pildit ha, at least nawawan, ubos ang iyang rating. Mao na lang tingin ni purpose. Kaya, long shot yun. Lisod mong ginikwaon ka ng 16 kabutos.
2: Lisod kayo.
0: O di mo tingog ang Supreme Court. And I doubt nga mo tingog din ang Supreme Court. They have all the time. O mo tingog ang Supreme Court next year pa. O niya karan ang impeachment. Ilogi, ipon mo.
2: Pero na lang may statement sa si former Chief Justice Hilario Davide Jr.
0: Daganay. Si Azucena na anapod. Gadro baga Philip nga 16 yung ikinhanglan. O niya ilang mag-inipamugos. Kibaw na mga wa naman iuwaw yung mga tawhana.
2: Ilan na wow. Isugal ang ilahang karirang politika?
0: Yes, ilan naman ni last bunot na ni, basig dako-dako yung gang amount ang hisgutan, last bunot na ni. Kasagaran na ni mga tawhana, human na ni administrasyon na, goodbye earth na ni.
1: No.
0: Now, katropang Philip, kalayo mag-gustinood. Ma-imagine mo no, ang pagliab ni BP Sara, niadtong 2011, mayor pa siya, gani, wa man kayo siya hukmis mga tao ato, nalipay pa mga
2: lipay
0: tao.
2: Lipay pa. Giyabibahan pa siya ato.
0: Huwag na nga suko pang mga tao atong iyang pagliab sa sheriff. Uy, wala ni Dias Dabaw, namutos na ni. Pero sa na itabo, lab-lab kayo is mga tao. Unya karon, gamito ninyo against ni BP Sara. Imagine na sobras dekada na. Of course, katong sheriff, may kahiubos gito.
2: Of course.
0: May kasuko gitong Sara. Pero unsa may purpose? O sa mani inyo baka kay usas mga grounds kuno. Katropang Philip, katong hulga ni Sara against alleged hulga nga to kang BBM katong ningon Sara nga umamatay ko, patay siya mo.
2: Anya, patay sa anay. Siya? Simple naman ang logic.
0: Murag ilat nga improve barba nga si Sara Masalbahis. Kay, usa may purpose ini nga iyang giliab pag 2011. Wa masanay labots corruption.
2: Anya, impeachable offense nila.
0: Amo na yung akong pangutana niya. Anya, ugmaon ng kalakiha, astang mga nangagi, himong impeachable offense, kanitanan niyang mga mahimong presidente or vice president katropang Philip, o pwede nang ma-impeach? Bullseye! Eh, kisa magawa kaagi na itong sa... Kisa magawa kaagi na itong batanon pa itong... So, sambot lang, ugma-appeal ko ng impeachment. Pero ka na po akong i-impeach.
2: Why wakaagi?
0: Wari na kaagi sumbagay. Wari na kaagi ito. Sa una pa.
2: Kung bugoy ganito, spardo na kaagi sumbagay
0: kahapon. Kahapon. Na, ugma-presidente na sa Asher, no? Ma-presidente na sa Asher?
2: Ipatawag tong iya kasumbagay.
0: Ana, mauna. Og ang ka-istorya, silang dilima. Sila man yung dilima. Sila siljok, no? Mao man yung grupo ha, katropang Philip. So, grabiha, no? Hasta tong 2011 pala ginahitabo.
2: So, kinsi katuig na nakalabay?
0: Murag maingon-ingon daw. So, nang ka 2011 pa?
2: Retire na na.
0: Pero kasabot ko kay... pero wa pa mas tulpo sa nani.
2: Tulpo.
0: Wala pa, may labot sa tulpo.
2: Wala pa, nagsige pa siyang pangulik tap, ana, para magkatigong mag 400 million.
0: Ayaw! Imo na ba yung taon
2: to? Ano siya nga, ang iyang 400
0: giturbo,
2: million,
0: giinterview.
2: Nakita niya gikas paggamidya.
0: Giinterview man siya ni Mari na ko, Jessica. Maring Jessica ba?
2: Maring Jessica,
0: Jessica Soto ba? Jessica Soto ba? Sa KMG... KMGT. Jessica Soho, katropaga Philip. Pina-idol kay ko na. Interview niya si Kuan. Kay poros biyata mga journalist.
2: Of course, of course.
0: Kita, naaman tayo ng trabaho asan. Although kato sila, naamas Manila. Kaya kita naapatas Manila, kuda ko sa taog reach.
2: Pero
0: karon tungod sa social media maabot di Bisaya mugod ta.
2: Bisag asa ta. Naabot pang kita sa California. Ron na dito si katropang Ronaldo Racal.
0: Mo ba?
2: Sa California.
0: Nal may buntag na nal.
2: Sa Garden Grove, California. Loud and clear kano kita dito.
0: Ano sa siya mo ulit? Magpadaan niyo gitara.
2: Dugay na kayo.
0: Diplo pa ko ano siya ba? Inig ulit nalang niya. Pada ako ba?
2: Dugay na kayo. I don't know. Ano sa kamo ili katropang Ronaldo Racal?
0: Na may mga kuan dito. Pero niya na mag-isip
2: ko na lang. Gitara eh.
0: Atong balikan, interview si Idol Rap, si Idol Erwin Tulbon. Siya nga, Win, tulti economistic. Ni kaya yung sal-in, 400 million.
2: 400 million lagi? Asa ako, huwag na sal-in ako. May gato cash flow. Cash flow na ko, parang 6 million na lang.
0: Ayaw! Asa 6 million, aga na cash flow, dako kayo na, kay in o out man.
2: Ako, ang kuwan ba? Aga na cash in bank, day cash in bank.
0: Ayaw! Ako,
2: ang imo mo delikado.
0: Ano man?
2: Cash flow?
0: Namo ko sidline sad. Di na kay ko mag-question.
2: Pero dako lay gayo.
0: Dako sa nako sidline. Dako pa man nagsweldo sa hay.
2: Pero dili lang regular.
0: Dili lang permanente pero
2: 400 mo.
0: Wala sad, wala sad. Ala sa kuno yung bot-bote yung mga inuna na. May nanggaw na inya kamo. Skaran ta moron.
2: Pero mga barobado.
0: Maabitang ingo ko nga di na lang kumudagan. Kasi bako kumudagan ko rapon niya. O kayo ni, kanis dyan le at tong elementary. Doon na rin manigidong gabog lapis. Himaw lang yung pizza mo, Lopez ron. Mao naman ni Ron kong istorya ha, tanawa ko
2: doon. Nahimo naman ta nga laughing stock sa, kung ano, international community.
0: Kay, tanawa 2011!

0: 2011 kat naulian rap, naulian ra. Nagsigaman wala may napaw. Wala ba? On air ba ta? On air ta? Pasensya.
1: Ah, pero di na matingog itong sound effects. Ah.
0: Kani, kani, kani, kani. Ang sound effects rin napaw di ay.
1: Ano naman to?
0: Kuya Juan mo kunit. No, basi na dili to sound effects. Abi na kog napaw ta.
1: Abi na kog.
0: Ah, ang Arrakis.
1: Ni-restart?
0: Ni-restart? Ni-restart? Ni-restart. Wala mo kong gitos, look. Niyon malagig balik. Ah, okay. Palayo niya na paleograph. Now, balikan. Pasensya gamay. Natin na huwag tang. Okay. Minun tayo pasensya.
1: Kabi na mo.
0: Sa kuyawa na kagawin sa takatropang pili.
1: Kabi na kong nakibagaw sa unay. Tanaw na kong sponsor.
0: Huwag mo kong kibaw, son.
1: Ay, ah,
0: asa na ito yung last? Asa may last na unay na ito rap? Tanawa, katropang Philip, ha? Ang ilang gihim mo ron, hasta itong nakaraan ng mga offense.
1: Mm.
0: So, nga, katulad, lisunon pa ito, ha? I don't know kung saan ay nikaso ba itong sheriff against, at that time, Mayor Sara Duterte? O matay update, ana, pero, walay backlash to mga tao, kaya niabiba mga tao. Ha? Walay backlash sa mga tao. Now, nga nung gibuhat man na sa prosecution, nga nung ila pa man ang gibalik ng 2011, unsa may purpose. Kaya no, sure, mangyong kong mabasura, mangyong na.
1: I-question na katropang Janli sa dipinsa. Masa may gamit na yung mga tawan, ang ano yung muna ipatawag? Nga, ang atong gi-impeach, ang vice president, na pili siya sa pagka-vice presidente, started in 2022.
0: Kaya ganito, Hanay, pakita ko na kunibong picture katropang rap-rap, mauni nga sheriff. Ang ingon tampong...
1: Doon ako, retire na siguro ng katropang Janli.
0: Doon ay posibilidad. Palayog ko pakita ka trobag rap-rap. Ha? Si ang sheriff diha sa Davao kaniadto, si Abby Andres. Usas mga saksi nga present ko nos kamera. Aron suportahan ang allegation bato kang Vice President Sara Duterte. So, sa may mga allegation, corruption man tong tulo. Alleged corruption yang diha pa sa DepEd katong mga kuhan ka tropang Philip, confidential funds, ang sunod, ang iyahang salen, o busas mga aligasyon, katong kang BBM. So, imposible mag-ipresentar ni in relation sa salen. Sunod, imposible po ni o ipresentar ni witness sa in relation sa confidential funds. Layo kasi tinood. So, in relation tingali, atong hulga-hulga ni VP Sara, na kung mamatay siya, i-appeal niya sa BBM. Bullseye! Mounting alini ka tropang Philip. Pagkatawahan na ba? Ha? Hi naman
1: eh.
0: Si Andres, gisukma gidenis na.
1: Dennis Andres Jr. Acaso ha?
0: Abby Andres ang iyong pangan. Gisukma ginisa naong uglikod.
1: Gawas
0: nga giliab. Gisukma ginisa naong uglikod ni VP Sara
1: sa Osaka
0: demolition operation ni Adtong 2011 sa Barangay Suliman, Agdao District ng Tos Davao, Gidanis Hospital humans mong insidente. Matod pas baga prosecutor, ipakita ko no, nila ang testimonya ni Andres aron suportahan ang argumento nga no, adunay tendency to inflict violence. So, asa man ni dapit diya sa impeachment? Asa man ni dapit?
1: Nga,
0: every person has tendency to inflict violence. Example lang ha, kani amo teknisyan, bata pa magini, guwapo, buutan. Pero naan ni tendency to inflict violence. Kusok mang maniko.
1: If you are...
0: Kaila ko na i-presentar, kani sarap, bayulinti gini. Pero ang tinood nga bayulinti, di naman ngunay rap. Pragabrangka pagka-istorya, ambot lang naon sana ning House Prosecution Panel. Ika-proud kita nigid. Niya atong kwarta mo gigamit pag swildo ini. Niya matod para ba sa defense katropang Philip nga ang mga public prosecutor, katong mga congressman, di kayo manunga. Ang manunga si Lars Lorna Kapunan ra. Ang mga private. Nang hire sila. Nga sila man uta katropang Philip mo'y mangunay.
1: Sila kay prosecutor.
0: Sila God. So nakag nang uhag sila private prosecutor, mahalon sa inyo na Lorna Kapunan. Iladom na. Pero katropang Philip, paita, no? Kaya kani, ang mahitabo ni katropang Philip, mahog na lang ni Diak, presenta ng ebidensya with the sole purpose not to impeach the vice president, but aron na lang mapakaulawan kay mamasin ba nga maubos ang rating?
1: Kinana katropa ang Janley ang paagi ba? Ang tao kahibaw na mga katropa. Unsa ang dagas investigasyon? Kaning ilahang pagliso sa mga panghitabo diya si Nat. Masa pa man daibot ipasabot?
2: Matagihimo talilang buang ba?
1: Gihimo ang buang ang katawang Pilipino. Kaliman kay sa una, sa pag-takeover nilang Alan Peter Cayetano, ang Senado wa magkasinabot. Ila pagida ang Senado. Kasi sila maoy grabe og pagsupak. Kanawa, sa may nahitabo sa Senate investigation sa flood control project. Naipadulgan. Wala gihapon.
0: Mone, nakadagli sod katropa ka Philip. Be, standby karon Todd. Ato nang tiwason mga katropa. Kumersyalo na ta. Palotson sa tanong pipila kapagahan na ispain umdob.
1: Aras 6 FM Cebu, Filipinas. Standard time, alas 8:59.
3: This time check is brought to you by Premium D3 Softgel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil. XFM. XFM. Sundown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatibay.
4: Rufa Maranas. Naamanggod ko UTI niya, bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulian yun ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun ko dako sa Santon Plus Gold.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si James. Nagana kayo ko na tiluwan na kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mafilini mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digin na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Tuloyigid ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old, from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santon Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na gyud ko everyday, less stress. Tapos, dili na ko dali ugon, sipunon, or maglaban ang ulo. And then, diawag na ko ang uban na mo try sa Santon Plus Vitamin C kay ako kaya siya ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaroon.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
7: Ma, aligrim din yung gay bar man, no? Kaya nagsayaw sa mga lalaki, ma, manyagit ang tanang bayot.
8: O nga, kinsa bang bayotang nga tumakusukin mo syagit?
7: Oh, may lain pa, ma? Kinsa pa man niya ay si Papa! Ayaw!
9: Exciting!
10: Maglaruhay daw taninyo, gili na to gusto. O walay klarong hisgutanan, tungod kay pakyas na. O labaw nga dili na to gusto, ang lubog nga pananaw. Tungod kay di na takaklaro, sa legs ni Mrs. na sinaw. Maw ayaw pag-antos, sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, o zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya pananaw. O dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
3: Premium D3. Ang bago.
11: Di ay si Alvin, biker nga skig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, pero ngid kong natumar o Premium D3. Di na ko ginasipon o ginasubawan.
3: Premium D3. Mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
12: Ako si John Mare, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kapoy, always hagi ako na ito. Para sa labing-labing kay misis. Ang sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng iyong ang mga construction workers niya, Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dyan kayo.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
14: Abli na.
13: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic dinhi.

0: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time, alas 9:06 na mga katropa. Katropang Philip, kining mong time check, ito gini ka nato, sa Synthone Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C, pampalig-on sa ato ang immune system, aron di tadaling taptan sa mga sakit-sakit. Ang nakadag din doon, tini ato ang Synthone Vitamin C na nasidik, mangon. So di maghila bang ato ang tiyan o niya, grabe ka-epektibo. Mag-Synthone Vitamin C!
3: Bullseye.
2: Now check una tag bagabalita katropang Philip sa di patamo padayon sa tong kabagay isgutanan aron di ta maapikis oras. Sayo na ba ko nga ikaw protigyon tabi anan.
4: Aba ni mo, di ka mamilma, di ka magtano sa oras hirang ang tabi.
5: Ay,
4: Mila, si Kunimo.
2: Ano niya, bubawas mo sa kadayon na Pero ipakita ko itong balik tong picture sa si Rip katropang rap-rap. Kisa nga nang iyaman sa nang gisumbag.
4: Luisag na akong si Rip, ay.
2: Lai, wamay angay. Diba, si BBM, wamay angay ang mga mag-checker, no?
6: BBM, magkasintan na ko ba?
2: BBM, lai, mat... Ganong gisumbag pa sa nang ninyo si BBM, ay.
6: Kalitan ni mo ka, drobar dyan, ni?
2: Kalitan ni mo ba?
4: Hindi man ingon sa pagkuhan sa ito ang Pangulo kay Bilapid man
2: na ito. Hindi man ingon sa pagkuhan sa pagpanaway. Pero wag siya ang ngayon mag-checkered, BBM.
4: Ang buhok mo kung namahang o gano'y.
2: Lohoy, sabi taong sheriff, oy, ang ngayon sa impitsara, oy, ikaw ko na may gusto mo magbabay.
4: Di ba? Di ba?
2: No, og laki kam igos ko mo babae, di magkakabawas og giya.
4: Lagi di ba? Paminaw sa bay, nani ba? Waka ni nasuko ang House Prosecution Panel. Sumbag na niyang Pangulo. O, talaga.
5: Ay, yan!
2: O, sandigi.
4: Diba?
2: Ambot na ka, no? Pero ato sa
4: i-check. Ambot na patapas, Pangulo, ha?
2: Ato sa i-check, Miss Katropag Eric Amaro, gumikan kay Day. Unom ka, minor de edad.
4: Uy!
2: Pusas! Minor de edad, ha? Human magtiner og shabo, na marijuana, og armas.
4: Uy! Nawaran eh.
2: Nawaran na.
4: Senator Kiko Panalangin.
2: Mayingon sila nga. Kanang di man ko na maunsa, katropaga Philip, nagipong ko na silot na alagi. Di lagi pagawson, pero di namta kalitok. Katorong 14 anos, oh. Wa may kasong kriminal. Di masado pa paulion da yun.
4: Doon ay...
2: Ang 14 anos wala eh. Na SWD to.
4: SWD.
2: Ang katong 15, di sa to itipon sa regular nga mga piniriso.
4: Di pa.
2: Second chance to.
4: Second chance. Ambot, ang naba sila eh parehas ato dire.
2: Ambot lang. Basta ang 14 anos, ikuan to na intervention sa DSWD.
4: SWD.
2: Palutuluto o glugaw. Ano man?
4: Pasiligon.
2: Pasiligon. Maura. Nakapatay po tindagana. Maura.
4: Maupa, nakaangol pa niya ang mapriso mga katropa. Katong nakapabutog kausa.
2: Ay, karon oh. Mga minor de edad, unom ni kabuok, nagtiner og shabo. Ha? Marijuana, naapag yung mga armas, talawa. Mga magani problema ron, gigamit manggod sa mga sindikato. Minor de edad, asa magkag-armas? Asa magkag-shabo? Asa magkag-marijuana? O nakining mga bata, mag-ingon na nila riyadan, ninigdako palang, hop!
4: What? Don't,
2: no touch.
4: No touch.
2: Don't dare you touch.
4: Kasuhan mo. Kasuhan.
2: Muna,
4: mag-a-sila. So, ang police, mag-king-king na po?
2: Makarilid.
4: Or ang tanod.
2: Katong nangawad sa amo, katropag Philip, gadadag birth certificate.
4: Oh!
2: Ano ba ka mag-a-istorya?
4: Oh! Gituan pa, giprinta.
2: Minor ko.
4: Giprinta, gi...
2: Minor ko, di pa.
4: Gila minute.
2: Wa, giluklok.
4: Giluklok.
2: Imagine na, so, they know the law. Kay bawo sila kasay loophole kay para nako loophole ni Aldo Lelahay
4: mo na
2: una.
4: tawag ni mo ana.
2: Ha? Best standby. Atong i-check, Miss Katropa ng Eric Amaro.
3: Live report. Live report.
1: Mayo ka butaga katupag sa Lig Katropa Philip pagkakatropa gikustodiya na karon no sa kapulisan sa Sawang Calero Police Station no presinto size sa Cebu City Police Office CCPO kining kuani katupag diyan li mga kaigalan po mga minor di edad ni no diin kinig ang kuani ni katupag diyan li kini magunom ni ka minor di edad nya lima ka lalaki usa ka babay katupag diyan ni kay kining duha kuani man sila kana bang lovebirds mga managuya man ni katupag diyan li mga gil na din nakuhaan din sila og kinipong ginaling drogas marijuana og armas no atol sa kinipong operasyon sa atog mga operatiba station drug enforcement unit SDEO personnel sa Sawang Calero kagabi diris may barangay Kalambah Cebu City diin nay usani nakuag marijuana katubang janli na magpayuhot og marijuana nay uban nagtiner og kinipong ginaling drogas na apoy pipila sa pausab nga kining mga minor de edad nga matod pa naghupot og armas gani nakita sa conversation phone sa ilang kini mga cellphone na recover nga cellphone aning pipila ka minor de edad na asilay daw sa tirahan sa dapit kana bang mahugnag ni na kwan ba na engage into kini bang either gi validate pa ning karon sa Sawang Calero Police Station na involved ba ni sila aning gun for hire or kining personal nga bangi diin kining mga batan-on naghupot og armas para tirahan ang ilang kontrak katupang sa nika tupang Philip mga kaigsuunan no so ang kining mao mga batan-on kay lagi kasagaran ani nila pagitaron DCCT Anyos katupang sa mga kaigalaan kwan ni sila i-medical, ipaubos gapon sa booking procedure, kuhaan o kining discernment, katapag sanli, unya, sa kagis nagkasok nga doon sa kini po nga ito ka piskalya, no? Depende, makita po dito sa piskalya, doon na ni sila ay kini-airporte, kinibang doon na ni sila ay kabuot sa paghimo excrement o discernment, o kuhaan ka sila, kinibang pisintar ka discernment, katapag sanli, unya, kung makita dito, di pa ba ni sila ibutang sa regulatory?
2: Katropa, Katropang Eric, pasensya gamay nga putlon, di ka, ato lang iklaro. Kaning babae, appeal man ni, no?
1: Appeal ni, possession ni, Katropang Janli.
2: Pila edad, ano bata?
1: 17 anyos, gapon, Katropang Janli.
2: Po, kani sila tanan, walay ni 15 anyos pa ubos, ane?
1: Kaya na, kasagaran, 16, Katropang Janli, mga kahiglaan po, no? Nya,
2: First time ni silang nadakpan?
1: Naiuban nga na kasud na kaniadto sa Operation Second Shot.
2: Nah, mo na nakadaglis. So, duwagin ni mo tagam nito. Nakaibaw na sila sa balaod. Hala, maligya. Gimutag siya po. Kaya di mangita mapriso.
1: That's right, Katapang Sanli. 14 anyos.
2: Lay, manake. Operation Second Chance. Huwag mo na i-rehas dito. Pag seminar-seminar noon naman na Katapang Philip.
1: Sakto na, Katapang
2: pa, basaw, Biblia. Ubael na kayo naong. Sabog na mong ilan ng mga bata. Kanang kabalik-balik na dito Second Chance. Abuso na na! Tanawa, oh!
6: Tanawa na gano'y mga minora katropang Janli. Mga astig naman gano'y, oh.
2: Astig, eh. Naputos ng tato.
1: Nanay mga tato. Ultimo babae. Doon ay tato niya. Ang kining kwanjol katropang Janli. Duha, no? Mura sila kanabang naa sila'y birahan sa dapit. I-check pa ni sa ato sa mga Station 6 kung personal ang bagabangi ng ilaning pusilon kay nas convo or gibayaran sila. Ila pa i-check pa nila sa station. Gibayaran ba sila para tirahon ang kaning ilang subject katropang Janli katropang Philip mga kaigsunan. So, yung anak na sila ka criminal-minded, kumbaga, katropang Janli, katropang Philip, bisan pa man sa kalinghod sa pangidaron pod, no? May gay, kay way katropang Janli ani nga criminally exempt gyud da kini sila kasagaran this is can say the size the city so diin pasakaan sila kaso pero adto lagi sila sa gitawag og mga reformation rehabilitation facility diri sa Dakpan Sugbo adto ni Operation Second Chance by barangay Kalunsan siyudad sa Sugbo katuban sa likuran Philip.
2: Sige, salamat kaayo katropag Eric. Pero failan man nila kaso no?
1: Pailan, katuman sa ligani, i-garong butang.
2: Kaneng kabalik-balik na doon na gini-discernment. Kaya ba ano na silang gibuhat?
1: Sakto na, katropaga Janli, niya karumbong tagay, paubos na sila sa, kuhan sila, medical, niya, pasakaan sila kaso, katropag Janli.
2: Mone kalisod, lagi ane katropang Eric, di pwede ispunk.
5: Ayun, ma.
1: Maone na kalisod, kay ikaw mo, spunk ka nila, katropag Janli, ikaw naman nino ay sad answer.
2: Ika na makasuhan.
1: That's right. Katupag dyan yung mga kikilan. So, Moni, ang mga batanon karo, no? Nasa gayo uban. Sakto ito yung mga kagayon na aware yun sila. Di sila mapriso, mga minor de edad sila. Di sila adto sa regular jail, kundi sa mga rehabilitation facilities lang katupag dyan yung mga kikilan. So, gikuha na sila medical, Nya balikan niya nato ni katrobang sa likrimo mga batanon kung kanong adlaw adlaw Biyernes ingipit mapasaka ang kaso nga ang uban or kasagaran ni pagkupot ginilogas niya ag kining usa na section 5 or section 11 ani pagkupot ginilogas niya RA 10591 pagkupot og armas katrobang sa likrimo Philip mga kaigsoonan. So bato kasikas gikan sa sobang karon police station mga katropa basta kapinis gud di ay kape no nga makapa good vibes mga kahigalaan makapa kinipog good Immune System Santo Black Coffee Mix. Alang sa Diyos ng Pilipino para sa Pilipinas, yung katropa, Eric Amaro, XFM News.
3: XFM Report. This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
4: Cebu. Filipina Standard Time, alas 9:16.
3: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.
5: XFM. Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
7: Marieta Villanueva, thank you sa Santone Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at sa kanila sumasakit yung katawan ko hanggang sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
8: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santone Plus. Lima na binig na tuwid na din ito makatulog dahil yung daw niya. Mayo na kong tulog. Magdanggo na good ko. Kami ato dili man. Basta mag-inan ko yung Santone Plus.
5: Kamusad? Mag-Santone Plus Herbal Capsule na.
3: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee.

0: arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na kayo ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, karyas na ko, mag-premium D3 coffee mix na mo kay. Ayokayon siya sa ato ah.
1: Nagkape ka na, may Santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Porman, porman, porman. Abot na ko, porman.
4: Karon pa ka naabot? Late na ka?
3: Ay, porman, dili. Uy, gariyar, kiko naabot, porman. Sa'yo kiko naabot, porman. Uy, sa'yo kiko naabot. Dito ko, 10th floor, natangka ko.
4: Pagkabot-bot ni mo, natangka ka nga doon ka-aura sa mga late. Ah, sa kutuo.
3: Ayaw!
5: Exciting!
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
6: Available sa mga butika.
7: Tila ba may hangin sa tiyan?
6: At masakit sa pakiramdam?
7: Kabag yan!
6: Mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang,
6: tanggal agad ang kabag.
7: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
7: na all-in-one.
6: Sa presyong
7: magaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Si Michelle Day, need the

0: Pain, Tanggalang Pain, Fast and Safe, Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
2: Abli na!
3: Abli na!
1: Abli na! Yes! Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
4: Yes to Health Clinic.
5: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
6: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
7: Ug matag Domingo.
8: Libre na magpakonsulta sa doktor.
9: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
10: Ug mapalit nimo dinhi
11: ang mga produkto sa Yes to Health.
12: Yes to Health Clinic.
13: Dinhi lang sa may Sapatera Bili.
14: Hilid sa Barangay Hall.
15: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
16: XFM.
17: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time. Alas 9.21 na katropag Philip. Kining maong time check. Ito't kini ka na ito sa Suntone Gold Coffee Mix. Ang kape nga doon ay glutathione, doon na papuy collagen. Kape nga magkapaputi. And of course, magkapahami sa toga panita. Mag Suntone Gold Coffee Mix.
18: Bullseye!
17: 22 minutos na nakalabay sa alas 9 sa Kabuntagon. Giga ni katropang Eric Amaro, katropang Jan Lay, atong tabukan ang report. Giga ni katropang Benji Talisik. Gumikan kay Kani Hippie sa Argao Police. Preso sa Argao, mga katropa, human matud pa makumbikto. O sa may iyang kaso, aning nga giatubang o kanos aman ni nadakpan katropang Benji Talisik.
19: Live report.
17: Katropang Betals! Katropang Benji! Okay, go ahead.
20: Okay, so, nagkasalamat katropang Jelly, katropang Philip, aga kanihipe sa kanilang Argao Police Station, kisa mo yung nagduma kanito sa kanilang Argao PNP, aga pas na karun sa Argao PNP. Na honest, agad mo ang kanihipe sa Argao PNP nga si Police o kanilang Police Major El Diponso, kanilang Miranda Jr., siguro din sa news. Si Miranda ang kanilang nakonbikto. Kaga po ang lawa sa kanilang sala ni Judge Honorable May Faith Tromata Ribuchaco, Branch 94 RTC sa Argao, Cebu, kiniman nga na-plead guilty. Ang kinimaong kaning suspect o kasado nga kaning gani police si kaning Miranda na katubag kaning tulog kamakasong karabansili. Kung naman, mga katropa, si Miranda ang nagirumbo kaniyan to sa mga sakop sa IMEG, no? Ang kaning usakinika kanang division sa PNP nga mo itig patuman at ipadagob sa ilang kabaro sa pagpangupagin ito ni Police Major Alejandro Batabolonos niyatog Marso 5, 2021 nga nagkadawat o informasyon ang IMEG nga kanimaong suspect nga official o kaning happy kinito sa Argao PNP nga si Police o kanil Police Major Miranda ang nagpundo o naglumlum kinig duha ka mga dilagpan o mga dilini nga mga babae nga mato pa nga iyang gihimong slave o kanil ang kwan gi kumbaga yang gigamit kay Evangeli o yang nga sa sexual nga paagi ang kini maong police kining maong police nga si Miranda nga tubag og kaso kalapasan sa violation article 213 o kini kita wag ka direct bribery sa pagtalang kaso pag ito bang ini ang kini kaso article 156 of RPC o kini kita wag article 156 of the Philippines revised penal code penalize og kini ang kito bang kito Evangeli kay Philip samtang alain kaso pa yung ito bang ang kinikilapasan sa Republic Act 3019 o kanyang Anti-Graft and Corrupt Practices Act sa maong polis karoon lang ang itong getuan mismo ang kanyang Argao PNP at itong kuwaltong habig ang kanyang maong polis si kanyang Miranda apan wala gini mo hatag siya panahom si Miranda human magkumbikto giabisuhan ang polis sa Branch 94 ni Judge kanyang Ribuchaco na dalhong kini sa prison o itago na samtang kaadlaw ang iyang pag-formal nga pag-turnover nga tuno sab sa kining Bureau of Jail Management Penology Kataban Jelly or di ba kadi sa may CPDRC si Kataban Jelly kato pag kining Philip sa tibla ka lidi sa babasyo nga nagwa wa tay kwan kon usay lakang karon o si oras ito ang kini mo ang kini pulis o kini mo ang hepe sa Argao ang kini nga na ako ang kanyang nagkumbikto sa iyang tulog kamatasog mga tubang ang katapan dyan ni Kepro Pagka Philip.
17: Nakikistorya pa ni siya ni sa General sa Piero 7 katropang Bentals?
20: Negative na katropang Jelly K. Sa gulo sa katropang...
17: Kinsa man ang iyang kauban nga one-star general?
20: No, ako lang iklaro nga kanang mga kuhang, kanang mga pictures sa itong kikuhang gisan, old photos na siya.
17: Ah, old photos, ato okay.
20: Siya,
17: yeah.
20: Ato sa pagdakop ka niya, niyatong pag-arumbo sa mga operatiba sa IMEG dito sa Argao Police. Kailang na yung video ko ito, Philip, mo ginaang aktual nga pag-rape kang Kasi Police Major Ildefonso Veranda Jr. Neto Marso 5, 2020, sold siyang head of opisina sa Argao Police Station ito pag Philip Corabangeli. O na aktuhan nito ang usag ka dito ng babae nga in-house ni Miranda Katropang Jelly Katropang Pilip.
17: Sukad, Katropang Bentals? Sukad niya itong 2020 na preso ni siya o nakapiansa?
20: Sa ako nasab ng Katropang Pilip, Katropang Jelly, sa ato pong mga nakong informasyon, kini si Miranda nakapiansa unya while sa pag-kualog hearing sa pila ka mga tuwig katuwigan ang naglabay sa pagtabong hearing kagahapong adlaw. Nahok malagid no si Miranda humang kini nga nakumbikto sa iyang tutuk ka mga kining gipakatubang nga mga kaso o moto nga ni abiso ni hatag o kamanduan ang korte ngang branch 34 obo sa asala ni Judge Honorable Faith May Faith Trumata Ribotsako nga dalhon sa kina Zelda samtang wapa o kanong pang adlaw ang formal o kining paghipit na nga idolober kini sa it's either BGMP or CBDRC katropang Pilip katropang.
17: So, atong klarohon katropang Bentals, naprisa na ni siya daan o nadakpan na ni gahapon or kanos ang nadakpan o wa man ni siya natanggong na?
20: Yeah, naprisa ni siya katropang Jelly katropang Pilip at itong time nga pag-grade yun yan, ito way back 2020, kung ano yung grade sa mga sakop sa IMEG o sa PNP IMEG katropang Pilip katropang Jelly o niya for sure nakapiasa ni siya hantod nga while ongoing ang hearing nitambo siya og kaning jury sa pagpatawag kaniya sa pahiring nitambo siya pagkagawa na ba at sa kaning hearing human nga sa katabosan siguro nga pagbasa o kaning ang paglitis o kaning pag
17: so promulgation ani katropang Bentas o arraignment kay og ni plead guilty siya sa to pa arraignment pa ni
20: sa ako na sa tagal man dyan agad ang bilip ko ni kanang kumpiktado yun ang kanimong
17: promulgation eh. Yeah, eh, klaro sa kono katropang Benji, kay lisod ba nga itong nasabtan, labidag dito mga abogado.
20: Yes, sa kuwang katropang Benji, kumbikto ang itong
17: nagkuhang ibang. Siya na ito, nagkumbikto. Okay. One is siya, may plead guilty.
20: Yeah, akong i-correct, kumbiktado siya sa iyang kaso ito bang not guilty tungod kay sa gingon nga kuwang ka na kung guilty.
17: Laaban dito katropang Bentals ang kuwang sintensya, pila katuig mabilanggo?
20: Actually, kita pa nga Jelly, kita pa ang Pilip, ato gisawain gito ka ito ang branch 34 dito kita sa...
3: Pero asa man nga korte ni Sintensya?
17: Argao.
3: Argao. MTC ni.
20: Tawagin ko
17: MTC ni.
3: MTC. So, maadto pa ni RTC. Maadto pa Court of Appeals. Maadto pa Supreme Court. So, di pa ni automatic katropang Benji?
20: Ang atong gawa kita pa dyan, based ato nagkungakan ni Potos, RTC Court.
3: RTC, so pwede pa ni ato Court of Appeals. Human, ato pa ni Supreme Court. So di pa ni final.
17: Pero mapriso na siya, ne?
3: Mapriso na siya.
20: Ba't sa itong nagkungakan informasyon kita pa dyan, kumbiktado?
3: Kumbiktado lagi, Tals. Kumbiktado. Sa lower court. Pero na pa may apilar.
20: Probable nga, doon na pa siya katungkol siguro ng mukuan mo depensa siya kagulingon sa higher court.
3: Yes. So di pa ni final. Labi na nga hipin eh, may kwarta. So kaya pero niyang mapilar.
17: Di na ni siya. Kuha na ni katropang Bentals. Kanang retired na ni siya, early retired. Kaya di naman ni siya active, di ba?
20: What I information kung nag-retiro ba ni katropang Pilip katropang Jelly is either dismissed siya sa... Okay. Kaling Philippine National Police Organization.
17: Pero sure ka, assure tang di na ni siya active member sa PNP?
20: Yes, di na siya active. Kaling kuwal ba siya?
3: Pero asama ni siya ron, katropang Benji?
20: Sa kasamtangan, katropang Jelly, na nasa Galosa Custodial Facility sa Argao Police Station. But itong suway, upang kota na, itong kuwal site, apan tako mo hilom gani wa sa magawa sa yang kuan kaning kita mo to kanang kuan kaning tuwalya tong yang selda ang di is makitaan og wala gyud sa magawa is bisa lili lang wa gyud mo lili
17: sila ang atol sa nang tahoron ng ilang katungod kay tropang Bentals
20: tama gyud
17: atol sa nang tahoron ng ilang katungod kay ilang man ang katungod nga sila mo
3: tabon sa tuwalya
17: tabon sa tuwalya
3: right to put towel
17: right to put towel in your private parts
3: okay og yano paning yano paning tao wala katungod. Hipi mas una, may katungod.
17: Nga nauna yung pagkid siya dito siya hanggo.
3: Dito pagkid siya.
17: Dito pa si PlayStation ngayon.
3: Siya mo amo rin sa una, suspaita.
17: Matay nga siya nga, nakasaway na gig ko. Tanawa niya katropang benta, sa pila ka tuig ang iyahang sintensya ka, naaman na diha.
3: Yes, naaman na sa desisyon.
20: Yeah, actually, gusto na ito, ato gigibanigamutan nga, makuha na ito ang kopya sa akin ang desisyon sa akining korte o sa Brass 94 Katapan dyan, sa RDC Brass 94. But unfortunately, o sad to say, nga mismo ang akining abogado sa kwan na kaning korte, ni naging katubang na to. Di ba?

0: Sige, salamat, salamat. Katropan Benji.
1: Muna itong mga update nga balita o report. Kaya mo sa akining update sa akining pagkabintado o pagkabintado sa akining polis sa Argao, hepe sa Argao, PNP, nga karoon, o nai karoon, ibalog o itinover karoon lawa sa BB. Agon na si Pinasi, humagkining nga nagkabintado ang agi akining sa korte dito sa branch 94 RTC. Giga sa Argao, katropa ay magkilimot sa pag-aplas, tono na isang tone herbal oil, makatabang labi na. Katundo ng mga akining pamaol sa kalawasan, kagugusto baka nga mawaing pamaol, ipahaplas kamisis o siya mong uyab. Kaya mawaing pamaol, mga katropa. Hindi mo siya sa Tuhal Incorporated, mapalit sa pormasyag butika sa iyong lugar. On board sa patrol, kaubani katropang Jan Rerobrado, alang sa Rikosan Pilipino para sa Pilipinas. Inyong katropa, Benji Delisik, XFM News.
2: XFM Report. This portion is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protect. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. Bullseye!
0: Samtang sa pikas kabahin day 30 anyos kamahoyang sikop human pasanginling amikaw at sarilo sa usaka afam ngayang customer. Nanong doon na may customer. O sama din eh.
3: Maligya.
0: Maligya ni siyang kaugalingong ubo sa likod.
3: Tinda.
0: Kaya mahoyang man eh. Ang ibaligya ni ubo sa likod. Kaya sa may ibaligya. Haka naman itong sayron. Huwag matakahibaw, ane, kung sa'yo ibaligya.
3: Ano yung available product niya?
0: Huwag may lain na nga. Kuan, ingon tampong
3: exit area.
0: O, ubo sa likod, ragyan. Kaya ito ko nang i-check base katropang Eric Amarog unsa may baligya kay si Eric Amaro narapat yung i-post gabi yung tilapia. Dagko,
3: naghim ang tilapia.
0: Dagko, uska yung tilapia. Naninda ng tilapia. Niya na may tilapia nga naruyo. Kaya ito i-check katropang Eric Amaro sa mong report. Live report.
4: Mayo ga butaga pagbalik ka tubag jalik katropang Philip mga katropa paslak no sa Selda sa police station for Mabulo police station kining Osaka lady boy mahuyang 31 years old katropang Janli nga si Kalani kada bang Jerome sa umaga Jera sa gabi katropang Jan katropang Philip ha kinsa kani siya taga Quezon Boulevard barangay Mita Cebu City human gipadakop siya sa matod pa kwan niya kaning customer ra po niya nga kinipog langyaw American National katubang Zanli nga si kwalang alias Hart no kini pero Hart nga kabantay ka nang nasa next nga si Hart katubang Zan mo
0: okay
4: dito Josh Hart so kinipog ang kining maong mahuyang gipalakop ni kay matud pa gikuha ang kinipong usa ka kining relo katubang Zanli mga kaigalaan sa kinipog biktima nga diin kining wristwatch no pa dihang matod pa kini na kasud sa condo unit sa biktima dihang matod pa katubang Zanli doon na sila'y milagrong gibuhat, no? Mga alas 5, kanibang time reporter, alas 5 media, pero nahitabog yung insidi mato pa, alas 2 pa sa kahapunon katropaga, sa limang kaigalan sa usaka, kanibang condo yun, imnanan, no? Sa nailapod nga kanibang hotel and casino, din may lahug, katropansan ni katropaga.
0: So, waterfront!
4: Sakto na, katropaga.
0: Diya sila, gainom sila, Derek.
4: Oh,
0: ano na kaingon man kag customer? Asa man usa may gibaligya di aning maong mahoyang.
4: Kuan ni katubang sila human sa ilang kanabang meeting no di kanabang pagkakita sa kining Agua Club kung baga katubang sali nakasabot man sila nga mato sila sa county unit aning maong langyaw nya dito matud pa dunay sabot katubang sali katubang Philip mga kigalan bukti sa 3,000 kapesos nga kanang bayad sa paglipay kumbaga katubang Zanli katubang Philip mga kahigalaan kana bang magtagay sila dito katubang Zanli mga kahigalaan po sa lawas nung kalipay unya matod pa human sa kinipong kwanjud katubang Zanli bugnos kaka no dihan na usap si babos kama katubang Zanli katubang Philip matod pa ni
0: human na gyud ingon ta po nga nahalin gyud ang produkto diya sa ubos sa buko-buko
4: katubang Zanli mga kahigalaan tumpak no niya na kwanjud kinibang tawag aning 3

0: Points at the back kung bagas katrupang sa ni katrupang Philip na kuhan magyot. Na itabo ang magyot sa moto.
1: So, impasse na balig yung tungol.
0: No. $3,000. So, kung ka katapag dyan, depende ni pila ni kapap niya, no? $3,000. Pero, matod pa, wa siya makinipong bayri, ang pangangko ni, dipinsan ni suspect mo to, iyan na lang kung gikuha ang wristwatch, kining relo ani, as mahog na nagbayad, katapag dyan ni mga king.
1: Kaya ko na siya bayri. So, CNA magpabayad katapang Eric.
0: Ang iyang gingon nga lagi sa ilang sabot nga kuan dito kana bang binugnong ice kama natoy bayad $3,000 pero amo kuno siya bayad so mo lang gikuha ang relo katupang jan katupang Philip mga
1: pila man tong relo ha day
0: kanang wa nagi sulti ang brand katupang jan mga Kingland pero ang kuan ko no kana bang tanaw na to ni katupang jan mga Kingland po da. So, kuha na, kana bang ang gibutang diri, katupan dyan, wristwatch naman, no? Wag gibutang ang yasab nga brand, niya, wag na gibutang po ang presyo, katupan dyan, magkakaigalaan po. Pero gibaligya na lang kuno ni sa, parang bartoho na siguro ni, kay ang baligya or giprindar baka ni sa suspect na tinausab sa Osaka kinipong prindahanan, 800, kumbaga, katupan dyan, katupan Philip. So,
2: marag, kuang pa o guan, kuang pag 1,800?
0: Kuang pag 1,800,
2: katupan. 2,200?
0: Sakto na katubang kinipog Philip no sumotong Qualford ang
2: foreigner ni ang biktima ang katong biktima o dili
0: foreigner American national so ang American national diyang na-discover nga wa na ang iyang relo moto nga ni dangop siya sa Mobile Police Station gipangitang suspect nga na may nakakita kay kaning mga lady boys kwadra man ni sila circle of friends na mag-ila-ilar man gini sila sumotong nga nailhan o niya na dakpan katupan sa likitong Philip o niya wa naman mabalik ang relo nga mauron tanto yung gusto po sa American National nga kung mabalik lang to posible din na siya interesado pa sa kagkas
1: asa naman ay kunong relo
0: na naman na print down na baligya niya katupan sa 800
1: 800 sa riyang baligya.
0: Otsusintos ra, katupag...
1: matay, di kumutuo, anay. Niya, kasuhan lang gini siya.
0: Kasuhan, i-pass lock yun sa...
1: Wasa mo tubag ang American National nga, huwag mo nung kamubayad o 3,000?
0: Ang American National, matod pa, kuhaan ako na, ang iyang pagsabot ato katupag sanli, kanang kuhaan lang, kabante ka sa gawas nasod, kanang one-night stand. O niya, mahog pa kay galakan siya, kaya nailad siya katupag sanli.
1: Uy!
0: Nag-lady, pero...
1: Nagtuo na siya babae. Di man ni makailad, ganun purmaha o klaro makaili.
0: Basig hubog, ang gano, katupag sanli, kay...
2: O niya, huwag niyo pangutal na, o niya, unsay iyang gibati paghuman kay parinirbya to.
0: Ay, kung naman kani sila, kana bang experiensyado naman kani sila.
2: Eksperto na, eksperto.
0: Ay, ayun mga customer, katropang Philip, di man mga Pinoy, mga kasagaran, pariner man. Di pa dyan, Asian. O, kana mga...
2: American, Saito, African,
0: mga,
2: ana.
0: Cameroonian, mga African. Yan, kaya ko ka na nga, probably tawag lang mga kabayo po.
1: Pagi may kaya ba, ano, Rick? Ikaw na kikipo. Kita na, Rick. Kita ka mga kabayo, gira eh.
0: Ingon sila. Ay, mga bitong mahablo. Ang mga... Pinay ka niya ito, mahadlo ko naman makuhaan sa muntang negro kay kuhaan mga yun, kina bang leak mga yung
2: gasto. Kante, nalimot, minimurek, pininglison, manita ka na mo, kaya parang nir man itong biktima?
0: Oy, di man ni biktima, suspect na ito. Pilipino, si Banner man suspect, kaya Dimita naman, so morning, kuhaan yun, kina bang nagbisaya argita, katapag sa lumad si Buwano.
2: Lumad si Buwano.
0: So kasong tepa ang gihikay na posible pasakang kaso aning suspensado pero depende ni kwan gyud ni mo prosper ning kaso ha kay pariner man sa ganin
2: kwan mo ma susi diha ka tropang Eric kung kapila na ni siya nakabalik diha sa police station
0: kani na ay mga higayon matod pa nga mareklamo sa police station pero once mauli na ang gamit sa kinipong mga biktimahon pa lang langyaw kuan naman kana bang nabay pirmahan nga di na sila interesado pa sa kaso oh
2: pirma lang we per lo e taw police ni katong Philip
1: nya kani asao man eh filean jud ni kaso
0: filean og kaso karon katong pag jan sa matag adong birnes filean nila kasong tef nya depende ni kung ang kaso ani sa mga musunod nga mga adlaw mo prosper ba kay basig muli tong kanuod katong sa mga kahigalaan pero kuan ni kana bang depende gini katapang dyan, Liz, kano, kung sa mga tagwa mauli ang iyang relo, kwan ba, iya bagining ipadayon ang maong kaso.
2: Naan din ha, ang biktima ron, wala?
0: Wala na, nakalakaw na, katupang Zanik, kay, katupang Philip, kay ayaw pa saan mabalik. Basig karong kwan to, ipasakan sa kaso, mabalik to, diri sa naman sa limang pirmahan, mabalik to sa Mabolo Police Station, katupang Philip, katupang Zanik.
2: Sige, rin kasalamat, katupang Eric Camaro.
0: So man itong dugang kasikas sa mga kwerpos ng pulisan o istasyon sa Cebu City Police Office, CCP mga katropa. Medyo init na, basig magluya mo din mga kikilan niya. O niya, Friday night, mga kilas, mga dunay nightlife niya. Para di mo malimot, mga kikilan, kondisyon mo, o di ay kape nga Santo Plus Cough Max, mga kikilan. Layo mo sa mga sakit-sakit, liko ng inyong immunity, immune system, mga kikilan. At the same time, kwan pa, malambuon pa yung kasing-kasing upang huna-huna, mga kikilan. Santo Plus Cough Max, kung wala na sa butika, daganin mo. Yes, so Pharmacy Clinic, nasa ground floor C plus a building, di ako sa Limsit, Bragay sa Batera, Cebu City. Alang, sa Rikyos ng Pilipinas. Pino, para sa Pilipinas ng Katropa, Eric Camaro, XFM News.
3: XFM Report. Bullseye.
2: Oras XFM Cebu, Pilipinas. Standard time, alas 9.44.
3: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C, para sa araw-araw na resistensya. XFM. Santone Plus Gold, mas pinalagas, mas pinadibay.
4: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Santone Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon ay sama na ko o nga ibate, pag tumagid mo Santone Plus Gold, akong mama, gipainom po na ko, karon hayahay na po niyang paminaw.
3: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santone Plus Gold. Mambibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom o Santone Plus Gold o Santone Vitamin C. Santone Plus Coffee Mix.
5: Ang konti dyan, isa ka-tricycle driver. Ang pantel ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santone Plus Coffee Mix. Luya kaya akong pamati kung dili mo kainom o Santone Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver, Santone Plus Coffee Mix.
3: Santone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santone Plus Coffee Mix. Santone Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
6: O si Juna, usa ka tindera. Ako'y sakit ulcer. Sige, radyog sakit akong kutukuto. Nga, nagsuka pa jud ko pait.

0: Salton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Salton Vitamin C.
1: No smoking. Pwede na siguro kung manabako yung dinig. No smoking.
2: Oy, polisya, takop ni. Ganun natin grillyo mga dinig.
1: Patawag ka, malaga sir. Katanaw, magulay ko sa grillyo. Piyaman niya sa kong ilong ibutang. O, pasaho. No smoking. Masa mo di Bisaya sa nose, di ba ilong?
2: Ayaw!

0: kan mata hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
2: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para palatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
3: Ako si Jaime o sa retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, purong-purong.

0: Turbo Food Supplement for Men.
1: Oh, exciting.
2: Food Supplement for Men.
3: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan. O kababainhan. O gahatag o kusog. O resistensya.
1: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo. Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Centrum Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Centrum Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
6: Abli na.
5: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilin. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
7: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18th, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, for Sony wireless headsets, for Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abulana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win.
8: XFM.
9: Oras sa XFM, Cebu, Philippines Standard Time, alas 9.51 na mga katropa. Kining maong time check, getod gini ka na to sa Synthon Plus Gold. Sa itong mga kaigsaunan nga na problema, gumikan sa high blood, diabetes, mga inflammation, cyst, katropa ka Philip, ako kining tabang. Ato ang Synthon Plus Gold. Tumarilan niya, doka kapsulas buntag, dos o dos gabi, 1 hour after meal. Agad ito, Synthon Plus Gold, it supports your health.
10: Bullseye.
9: Now, katropa ka Philip, katapusan sa ito agabag balita de panday sikop kay namuspos og dos por dos sa babaeng kolektor. May naka-standby na sa katropa nga de Camaro.
10: Live report.
11: Mayog buntag pag-usap katropa sa likod mga Philip magkatropa paslak yun no ari ni mag weekend sa kining iniwan police station over 107 sa Cebu City Police Office CCPO kining usa ka lalaki pod da kining ang suspetsado katropa sa likod mga Philip mga kaigalaan usa ni ka kining 57 anyos no nga panday mastod ni siya nadakpan ni siya alas 4:50 tagna sa kahaponon diri sa may sitio Hosati, Barangay Iniwan, Cebu City. Gireklamo ni siya sa usa ka kining babaeng kolektor, 59 anyos, no? Diin, ang kining si Tatay Orlando, namuspos ni siya, matod pagluspurdos, ni ining Nanay Rosa, kay kinis Nanay Rosa, President, mao ni siya, kinipong tigpaningil, no? Kay sila, dipuel man eh, niya, kinindipuel, gato pangyadli, kuhan man eh, di ba ni Paris MC, nga nagidihay, kana bang bill nga sama to computerize kani kada ni kana bang manumano katrupansan ni mga kaigalaan po o gadin to matod pagi paningil ni ang suspitsado katrupansan ni apan imbis kamubayad matod pa ningon siya nga gibayra naman na no? Sumautong nga nagkalalis sila katrupansan ni mga kaigalaan po sumautong nga atol sa minitor sa mga paglalis ni kuha ni dos por dos ang kining suspect o gipuspusan magkadwa kay gayon ang kining maong biktima nga human po na igo itaw kay gihapos mag kusog nakadagan in taon ni ang biktima na kapag ngayon uga panabang katubang sadly mga kahigalaan na ang kining suspitsado at all spalong preparation po sa tuga kapulisan na dakpan rahin nun eh wani kasibat o gida sa iniwan police station katubang sadly katubang Philip mga kahigalaan din kasamtangang napaslak nung ipangutanan na to nga nung iya tong himo matun po sa niya nga kining putlan manggod ko no sa kinipong supply sa kining maong kolektor aga kinipong ila pong water source kay lagi wa man sila kabayad matun pa katupan sali mga kigalaan po dahil sumoto nga nasuko ang kining suspitsado po mga itong napuspo sa kuhan ha parag napapahigo ba itong oras na tayo pagkiginabi dahil katupan sali katupang Philip sa kining maong suspitsado nga nadakpan sa inayuan police station at all sa follow up operation palihog tada kining katupang rap-rap
6: mabunta sa isang lang sa 1 minuto katupang Eric Amaro tinawag to nagbunalan daw ni mong kolektor ng tubig kung saan ito itabua.
10: Bunalan din siya na ako, Kevin. Siya may own at bunog.
6: Bunog ko rin?
10: I speak.
6: I speak? Kolektor ng tubig ninyo? Kanang...
10: Oo.
6: Ang sabi niya?
10: Ang kanyang deep well, kapang nasa amayita.
6: Oo.
10: Oo. Niya, ang sabot na mo siya, ay niya sa deep well.
6: Oo.
10: Deep well niya sa tubig.
6: Tubig, oo.
10: Mumaut ang among isi, among ipagputol. Pukarun. Paglilan mo sa kolektor.
6: Wa na yung sakibaw na.
10: Nag-ibaw ko sa daan.
6: Sumato na.
10: Kalo may kabawang delivery diha, eh, katalay na akong balay.
6: So, kung sa mamay na ikuhan, nga nung abot mo yung punto nga, nabudalan mo bus pulos?
10: Iyan ka itong putlan ang ako itagaw nga polis. Ikuhan ang imam ng putlan nga. Itagaan naman ka. Ako may ang isuko. Pagpaningil na, siya may naikuan, naisweldo. Tingnan ako may mong sugoon nga, wak mag-sweldo, anak.
6: Oo, ka naglalis na mo.
10: Naglalis
6: na mo. Di yung nakatambos mo.
9: Katrabang Ereko, saan na ba yung latest? Ano yun? Kasuhan gini siya.
11: Kasuhan isa katubag Chanli katubag Philip no ang kaso nga atwangon ni attempted homicide kay
9: grabe gid ang pagapuspusa
11: naamang gi murabag intent to kill nga sus. Kanang igpuspus mauaw na mo bangon ang mapuspusan katubag Chanli smoto nga kanyad attempted nya babay manggod no superior instant pangitang mga laki nya napagin sa ibunal pero gingon to nga ako ni kutsilyo ang kolektor negative katubag Chanli why kanang I speak po or kutsilyo po nagi ban sumoto nga ni dagan in town pangayog tabang katubang Janli so kuan ni kun ni ma earning dito kagina no ang investigador karong adlaw ilagin ning ipasakang kaso nga kining attempted homicide batok sa maong panday mason kinsa na muspos o babaying kolektor so far katubang Janli katubang Pilip pwede itong dugang kasikas sa kini po mga presintos kapulisan sa dakbayan sa Subo mga kahigalaan Friday night unya sa katong dunay mga extra curricular activities pa unyang gabi di para pagkondisyon mga higala bisag kadlawan pa mo nag-duty ha, kape nga Santo Plasco Max mga kilan. Good for kining pampa-energy, pampa-energize nyo din mga kilan. At the same time, makawa pa sa mga balatian. Kay health is wealth. Basta kape, Alitas Healthy Coffee, Santo Plasco Coffee Mix. Alang sa Digiusang Pilipino para sa Pilipinas sa Katropa, Eric Amaro, X7 News.
12: XFM Report.
9: Salamat Katropang Eric Amaro, Cebu Report. Apikis oras Katropang Philip. At tangi mga Katropang masunod ng tulumanon. Wanted Kilig! O ba ni DJ Ray na Chinita o banoban na pagbalik Lunes na pon? Partner na to, Dress Master Control, pinakakusgan. Katropang Rafael Baring, Dress Newsrooms, katropang Almi Mata. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kami ang inyong mga katropa, kung dahil sa katropa ka John Layman Chavez, Baiki.
13: Kung sa mga katropa niya, certified turbo user, katropang Philip Atuel Serrohano.
9: Salamat kayo sa inyong pagpaminaw may buntag sugbo. Katropa mo! Exciting!

0: inyong dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Yes, to health!
0: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagka-adunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapit ito sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: The Secret of Health.
0: Nangita ka ba o suplemento na epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento na dali ma-absorb sa kalawasan, maunga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula na adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o spirulina, mga ilanong herbal na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo na kombinasyon, Santon Plus Gold o Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C o apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
4: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin o sa kapinolic compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mukupos ang naghubag nga atay o magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag o pagpabiling himsog ang atong lawas.
5: Santon Plus Gold.
6: Ako si Vicky, na-assist akong totoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat kong dako sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na healthy pa.
3: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ang kotse dyan, isa ka tricycle driver. Partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe.

0: Sanfon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Sanfon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Motomar og Sanfon Plus Gold Herbal Capsule og Sanfon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Sanfon Plus Coffee Mix. Ang Sanfon Gold Herbal Capsule, Sanfon Vitamin C og Sanfon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Mga katrupa, exciting!

0: XFM.
1: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Textel by 33 anyos, taga Marco di ay. Kini akong tutunlan, ni namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na ganit kong tumarog tambal. O to, ni dangop ko sa Sandown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kayo niya. Makakaon na pugog tarong karon.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
3: Sandown Plus Coffee Mix.
4: Ko si Vivian, conscious dito kaayo sa akong lawas. Nagka-problema dito kung unsa akong kapagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang

0: Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyot na ayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sang akong mga mata.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Vision Lex. Daghan ang natumangan.
4: Permigyod gamuta mo ta akong matanga daw gi sore eyes ko perme. Abi na ko sore eyes gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months naman way undang ug muta mo ta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision Lex Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Lex Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28. Taga Cotabato.
3: Vision Lex, sulay ang kaipitibo. Vision Lex Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
1: Sip on. Kahit nga ubo. Mag Premium D3. Premium D3. Ang mas gipakusog ug mas gipaibiktibo. Tungod sa VCO ug Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o Medium Chain Triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag Premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO ug Moringa Oil.
5: Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble ang kalipay.
8: Pre, patung ganto nimo sa radio ad, bagura.
9: Murag exciting ning turbo ah.
8: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
9: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
8: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
1: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, gagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang laka.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
11: Santon Plus Herbal Soap.
9: Nanami gin.
11: Santon Plus Herbal Soap.
13: XFM. Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time. It's 10:49 in the morning. Ang oras sa tud sa inyo sa produkto sa Yes to Health, ang nagunang Santone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, mga katropa. Alright? Make sure you protect yourself against viruses and diseases, especially these days nga medyo sa init sa panahon. Dali kang mataptan sa sakit nga may hinungdan o nganong kinahanglang mas proteksyonan ang inyong panglawas katropa. I know for sure, ang uban din ha, medyo hesitant, kaya di lagi ang usahay, may ingat, saraman na pa doon ang guan, magsakit na naman. Ayaw in taon ninyong isi-isihan lang or gamayng butang lang ang ato ang panglawas. Kaya once kita magluya katropa, it will go down and affect everything sa inyong kinabuhi. Yung bitaw ko daan. Nga pag ikaning panglawas ginato ang maapektuhan, dili lang ang ato ang emotional o ang ato ang financial nga hisgutanan ang maapektuhan, ang ato mga responsibilidad and goes down sa ato ang mga sa atong mental and sa atong emotional and it could really affect everything. Ay naguwatag ma-experience na ninyo. You don't need to experience aron ma-confirm na ninyo. Kaya bisag ka nga, ka na lang gani nga, ingong nga magluya ka o hilanat lang mang gani. Basta maabot na sa imuha. There are chances nga pwede kang ma-absent na lang sa trabaho. And consider nga pag ma-absent na niyo yung trabaho, no pay pa jud ka o nakaisikli ba. Muna inong dahil nga, you have to really prioritize your health katropa. Labi na sa mga negosyante din ha, oh, nga pasagda na ang panlawas, kaya magsigin na lang pangwarta. Kana, masabtan man na, kaya oh, again, mo mang ginay tumong nato ang manginabuhi. Apan, ayaw kalimot, ni kinahalang paliguno ng panglawas. Oh, Santone Vitamin C, dili lang makahatag o kahimsog, apan, makaligon po sa inyong bukog o ngipon katropa. Ang Santon Vitamin C o sa ka-alkaline base, dili lang sagol niini ang oranges, sagol pod ang mangustina nga ginatawag natong queen of all fruits katropa. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa nagkaniyang butika nationwide, mga katropa.

0: mga katrupa. Exciting!
1: Santong Blasco!
2: Ako si Don, sa kamaestra. Magka-ulcer ko. Nag-research ko kung siya'y maayo o nagawas niya ang Santong Blasco. Akong gisulayan, duwa ka si Mana. Ako na siya'y gaayong kausmanan. Dili na musukit ang akong koto-koto.
1: Santong Blasco! Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar. Santong Blas Coffee Mix!
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santong Blas Coffee Mix, regular the best. Sa kada higop niyo mo sa Santong Blas Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santong Blas Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santong Blas Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
1: Santong Blas Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Blas Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Blas Coffee Mix. Santong Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: Ako si Bebe. Usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit. Unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santong Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
1: Santong Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santong Vitamin C.
5: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil, tulok high-grade ingredients. Giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi time para magstoryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amog try. Wala gyud mi nagmahay. Happy ka ayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
1: Yeah! Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca og clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan og kababainhan og hatag og kusog og resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Seven Plus Herbal Soap.
9: Yan ni Kelona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
8: Seven Plus Herbal Soap.
10: Para sa maputi nga panit.
8: Mahamis nga kutis.
10: Seven Plus Herbal Soap.
11: XFM. Ora sa XFM Cebu Philippine Standard Time, 11:23 in the morning. Time check is brought to you by Santhone Plus Coffee Mix. Katropa, if you are looking for the right partner, especially when it comes to your coffee, I guess I would really suggest Santhone Plus Coffee Mix. Adunay malunggay, mangustino, og soya powder. Ang sagon niini katropa, lainay binipisyo nga makuha. Well, I guess isa po mo sa mga nagpangita gyud best partners sa inyong coffee game. Kay ang pras na ko nga coffee is life. Can't survive without coffee in a day. And I need a cup of coffee like twice or three times. Especially sa ko ang I work overtime most of the day. So round the clock ang ako ang schedule. So kung kamo din ha, nagpangita po og kape nga inyong nga ma-partner sa matag-adlaw, labi na avoid po mo sa mga makapahapdo sa inyong tiyan. Santhone Plus Coffee Mix is the right partner. Yes. Oh, isuwat na yun.
12: Ay, yeah.
11: aron way mo chat o mangutana, anak ba? Alright, santon of Lost Coffee Mix. Kape nga makapahimsog, makapabaskog. Munanggingon ka tropa nga nangapinaka na nambal pa. Santon Plus Coffee Mix. Katropa, wanted kilig gihapon ha? Pwede niyo tawagan na nga tong caller line. Nga naada sa atong Facebook live sa screen mismo katropa. Naada sa atong Facebook screen. Tanaba, dali, ado di abiasa nga siper ni. Kana, ano? 0995-994-6868. 0928-55-08-727. Ayan. Lialag balik ninyo kay paspas sa kay ko. Here's another song from Ferdinand Aragon. One of the local artists. Bisaya artist. One of the Bisaya artists that you could really proud of. Ferdinand Aragon with his song, Libo Libo.

7:27. Yes, that was Ferdinand Aragon. Libo-libong mga gisa at... Writing a script. Alright, once again, someone asked, asa ang caller line DJ? Nalagi di sa screen. Ako na lang basahon, di. Hinay-nayon lang na ako. Ako na lang hinay-nayon. Para bang kasalanan ko pa. 0995-994-6868. 0928-550-8727. Ayan, binasa ko na po ulit. Baka sabihin nyo, mabilis na naman ako. Well, mahilig talaga po ako sa mabilis. Di po yan, hindi maiiwasan. Parang part of the, ano na yan siya, part of the, basta part na yan. Hello kay Jonalyn Imia, and of course, Casinero Bolaño. Kay Charlene, hello, good morning. Leo Leon Timpungko, hello po sa inyo. Hadi, good morning, may buntan. Open na nga itong linya. Ready na ko to accept a call. Ano na po ako makipag-usap? Kanina hindi. Charlie Marty Reyes, hello po sa inyo. Ha, good morning. Murag nagkalingin lagi ang atong camera DJ. Meron nidako lagi jud. Nidako jud ang babae. Dili jud medyo. Di ginaman likay yung Charlie Markay. Naan naman ko'y kwarta. Makakaon naman ta diri og sobra sa tulo. Pakapinan mag midnight stock niya kaduha pag yun. Niya binakaroon niya ka ng busy kayo. Ayun ang pansin niya that Charlie Marhit. So ang inyong mga naung ang problema ha. Bahalag mo na ko kung gwapa mang yapon ko. Anyways, good morning DJ RC, watching from Subandaco, Mandawi City. Arvin ha, basi low po, isa mo sa tumawag. Grabe naman si katropong Arvin. Oy, pero ako nagapahulay pa ba ka? Ay, burakta ng programa, naadyot niya ang panganan. Morning DJ RC, bigot na. Una na, na-istorya na paglawas na ako. Una halagin yung mga nawong. Ayo apili akong lawas. Tuko ko karon. Mabis ganahan ta mo busok din na lang kay inyong sigban sinun. Ano man ni ako ang kong? Ano man ni ako ang live nga dili man ako maload. Dili unta mag-ano. Hello DJ, na ako'y pangutana ba? Masa dahil feeling kung... Ah, okay. Ano ba yung kasi ka-usual ano nga mga pangutana, oy? Sige na, tumago na ito eh, kay gidangup manggidin na sa tuwa. O sa day feeling, DJ, og ako ang manguyab sa lalaki. Okay naman na ako, I'm not a... Okay, ano, ang sabah, I'm not really that close. Dili closed, ang sabah, I don't wanna say nga close-minded mo lang uban, no? Pero open ko sa mga inana. Kung ang babae ang manguyab, yes, the unusual gid na siya. Kay we used to think nga dapat ang lalaki ang mo first move. Pero I'm a type of person man good na very open kay ko. So if ako labi na ako kay straightforward pag yung ko nga straightforward pag yung ko nga kay nang pagka person. So if I like the person, diretso na ako na ichika. Ambot lang sa uban, basta ako pag na ako'y gusto o na ako'y gusto sa usa ka tawo, muingon jud ko dayon. Dili magbasi kung ako ang babae o lalaki. Siguro sa ako amanggo, dili ko ganag confusion. So, kung nagustuhan na ta, kasultihan, hindi ta ka dayon. And I don't care kung unsa imong i-response. May yung kagwapo ko nang gusto, I'm okay. Na-try na mag-una ko na. Dili ko ganag confusion, di ko ganahan nga mag-tagna-tagna o pagbati. Kaya for me, that's a waste of time. I don't want niya magkahulihan pa ng feeling. Tapos dito, wala ginay gusto siya sa kuha. Diba? Oo. Marag mo yung nga, I like you because you like me. Na para bang what da? Munang, if ako, mga tana ka, if it's okay lang, depende na sa principle ni mo sa imong life. I'm not, dili ta ka ingnan nga pwede na buhata na ka. It's not for everyone. Again, dili pwede dili bot pasabot nga pwede na ko, pwede sad sa tanan. That's the reality ha.
Oh, dili tungod kay mo na akong gi-advise, hala go po ng tanan, no. It all depends on the situation and depends on the person. Oh, ana na siya. Isod na sa inyong huna-huna. Di surasad mo og sakay bisag unsa. Ah, na. Dali na po kayo sa puto ni DJ. Wait, ano na lang sa putan. Muna akong tubag sa imuha. Hello sa imuha, Charlene. Good morning. Ayan. Butit, ano, maganda ang umaga nyo. Okay na ba ang umaga nyo? Kung wala, balik mo ka to. Nabitaw eh. Muna na akong tubag sa imuha, pangutana. Oy, dili balain kung ang babae ang manguyab. Okay na, day. Depende na sa imuha. Pero kung dili na mao imong prinsipyo, mapabilin ka with the idea nga gusto ka nga dili susama, ana.

0: naman yung asawa ka, na po'y bungot sa
1: ito. Ayaw!
0: Ayaw lang po din tanang na asawa, oy. Kagaba-gaba ba yun na ayaw? Tuob lang itong karma. Pawawara mo yun. Tingnan lang mo nga. Magtingnan mo nga. Ano man yung kinabuhian. Yung ano nga. Nagkagubot-gubot may usahay. Man good we are. Kalimutan ba nga. Basing natin na buhat ka ni Anto and we're paying the debt. Karuan. Usahay mo nang giingon nila ba nga. Ano nga kami si Rabli mang kukaroon mo. Ano man yung nagkagubot-gubot. Wala lang takabalo nga. We're paying some karmas way back then. Namungot yung mga gibuhat na ito nga. Dilita aware. Yeah. Normal man na. Good ki. Sometimes, nasa itong una-una that time, especially when if we're not really matured enough, paminaw na ito tama. But at the end of the day, na ada mga tao nga nasakitan na natarog og na igo. Ana siya. Unsa man na natusok lang na ako, DJ. Lahi po na unsa man klaruha. Kanang kuwan mo nang kinabuhi, good? Kanang kuwan ba? Kanang kuwan, good? Kanang kuwan. Basta, importante ka ng kuwan lang. May kinagkuwan-kuwan. Bis nagkuwan-kuwan pa ko diri. Hello, nay caller! Kids ani.
2: Hi!
0: Agoy!
2: Superstar nga, JJ.
0: Ay, na.
2: Kinita, akong superstar nga, guwapa.
0: Ayan! Diba? Oh, nawa.
2: Manguyab o... Ang babae may manguyab sa laki ba?
0: Oo. Putol-putol lagi ka, Mads. Putol-putol lagi ka, Mads. Mads.
2: Hello.
0: Oh, kana go.
2: Pwede na manggut, guru?
0: Pwede na. Actually, buge nang gingon ginako nga. Depende mo na sa prinsipyo, anarana. Diba? Nakatry ba ka nga ikaw ang nag-confess?
2: Sobraan ba nga mo?
0: Ayaw po na. Suti lang sa mong gibati. Aron makabaw siya. Kay aron di magtinagda-tag na. Pero kana, ikaw lang, papatunga ko, B. Anatay na po na.
2: Sabi ko nga. Pinulod, ikunin mo ay.
0: Ana ba? Suti lang. Kay para, aware na siya ng kagusto, ana. Para diligin ka ng, ikaw rin nakabaw na kagusto niya. Pasiplat-siplat ka niya. Siya di, wadi gusto ni mo pa ita. Diba? Pero again, lay-lahay gid bitaw Miss M kay kung ikaw para nimo okay ra ako para pud nako okay ra na may puyuban nga dili ganahan kay gusto gyud nila nga ang lalaki gyud dapat
2: ako ra madiretso jud kog ingon nga ilang lagi ko nimo ikaw diba? Ganahan ka
0: nako diba kana ba oo nya mere ka kung ganahan ka nako aw ay paganahi ko bi diba?
2: Ganahan ko kunin mo.
0: Ah, diba? Ano ba? Mga unta, magkinananay ta. Ana. Agoy. Muna, nangagda na.
2: Agay.
0: Marag, kakanunun. Panyod to, manggod.
2: Kakanunun, dito kinugay.
0: Agoy. Ay, sige lang, makarelate mo sa tani mo eh. Pero wala pa ka kasuway, Miss M. Ikaw ba nakasuway? Baka nga ikaw na lang ani ditsog istorya kay. Namo yung mga lucky po. Ay nga, kagano kay atik-atik, din nalang mong istorya.
2: Pero, basta matay tanjid na ako. Magwapo mo, anak yung boy. Pero, alam na sa kukyang kabarkada, ang istorya, labi na yung kabarkada mo yung mamaya ko.
0: Oo.
2: Kung ako, ganahin mo.
0: Agay.
2: Imong barkada, ganahan ko. Gwapo lagi na siya.
0: Ah, diba? Ano, nindot yung mong atake. Ganahan ko sa script. Oo. So, nai ni comment din ba? Nai ni message ako. Ako ni Kaila. Ano siya? Kalami po anang magkinananay. Uy. Ahak, ana, uy.
2: Mga untan.
0: Agdaha. Ina, wad. Nga unta, wad. Ana, ah.
2: Unta, tuwad ba mga?
0: Uy, kamuya pa niyo, Miss Emo.
2: Mutuwad
0: man sa bugka ka. Ako mutuwad man ko. Kaya kanang ako man good Miss M, mutuwad ko kay
2: Mutuwad ko
0: Miss M kay kanang siguro un
2: wala itilmi.
0: Hala.
1: Ay.
0: Mutuwad sa ko Miss M kay sa amo mong

0: Ang tuo dito sa mas sa probinsya sa Mindanao, pag mutuwad ka, may bawaan yung magwakwak. May bawaan yung mag-aswak mo na yung kauban. Oh, muna mutuwad ko. Ano ba? Yung matuwa ka ng inilang istorya, Miss M nga. May bawaan na ni mo, ugdag ko, ugbira kong dako, ugkumagko sa tiil.
1: Ako, di man kay, huwag rin akong inuni mo nga. Yun ako nga buong sinsiyo. So, iya, ginampuliton.
0: Oh.
1: Ay, man ko, ay, nahog na oon. Di man ko mapulit siya. Nagsayal man ng pensil. Ako ang mapulit siya.
0: Ah, oh, kuy. Pensil lang
1: niya. Sumapalang nalang baon kong daghan o tiyo kairan.
0: Ah, kuy. Kahawdod ni mo. Maaygi ka sa mga... Mogin ni imong expertise gyud. Oo. Dito pa lang daan pagingon ni mo nga specific ang pencil nga palda wa na. Wa na gyud. Kinaraang style nga muni pinakamaro. Nga di ni basta-basta kamo gani. Kamo gani makauban mo babay nga pensil-pensilan mo ay kumpiyansa. Mga maayo kay na.
1: Para ma-attract sila kay
0: Kuya Buya. Pero
1: minsan puti-puti ko sa
0: taon. Agay! Agoy na. Sino pag lukon-lukon? Ano kag lukon-lukon, Miss M?
1: Grabe. Ang magdanaw ba? Murad yung irunggo ang magto ang laway.
0: Agoy! Ayaw, sad! Abi pa lang. Abi pa lang, tabanguno na. Ay! Apo yan eh, Miss M. Anyway, Miss M, thank you kaysa pagtawag, Miss M. Ayan, naka-shoutout, Miss M, or naka-requested song.
1: Kaka-flag sa akong destiny, kay Gani. Papay laing pikas linya.
0: Gani, bitaw, eh. Sige lang, uy, wang ano, masag ka-Facebook, uy. Nag-reels? Nag-reels na lang ang tanang tibok Pilipinas. Ikaw, wag yapon ka nag-akuan si mong Facebook, ay pag-Facebook. Ay, nari kay Facebook, di ay. Oh, ana, dali si, ana, kumigo nga wad, oh. Ukad ang Noche Buena, basta dako o kumagko. Agoy! Alat! Tingin daw, be. So, tingin daw ko, be. Correct ba, ni? Kay Burag. Sige na lang, kay. Magsige na lang kung tinanaw sa mga kumagko sa akong mga makailhan.
1: Ay, puro man lang nagkumagko. Ba't malisad?
0: Agoy ba si Grower? Ah! Grower! Uy! Magabaan, taan
1: eh.
0: Ay, nako. Sorry. Pasailuan ninyo. Grower, baka na mudagko sila. Uy!
1: Ako ang baon dito akong tanaw.
0: Ang saan-sa ang?
1: O di, ang baon, ang, o di ba, kanang panyo na ko, akong tagakon, kuha ko'y sinsiyo, kay Tibuok.
0: Hmm, ang sa pamay mong buhaton.
1: Ayaw kong punit, B.
0: Oh.
1: So, mupunit na na siya. Karo na kayo na. Gamay na po.
0: Patanaw na kung kumagko sa kumakauban kauban din eh. Isa mang kumagko kung tanawon. Kung kumagko sa tiil, dagkuog. Ano sa to?
1: Dagkuog, dili ay. Dili ay kumagbasi sa kumagko.
0: Ah, dili ay.
1: Ang putos ba ang gida?
0: Ang putos yun. Ako kay musugod sa kus kumagko, kaya pa di kaya halata. Silip-silip sa ko ba? Uy, wait lang. Dako kayo, iyahang kuko. Agay, ang kuko. Anyway, thank you kaayo, Miss M. Nakipa-shoutout og imuhang pa-request.
1: Katulang babae nga kanta na kuan uy.
0: Ah, sige, go.
1: Si Maria, kay ganan ko ato.
0: Go, ato i-play ma, Miss M, ha? Nakai-shoutout?
1: Asa tanan na lang na, Mina. Okay, right. Mabalik pa biya ko niya.
0: Correct. Yeah, thank you, Miss M, katropa mo.
2: Exciting!
0: Yeah. Time check is 11:42 in... Oh no, 11:43. Dali, ara ka ba? 11:43 in the morning. Grabe naman yan. Bago pagayin ako giingon, hindi ko naman nagbalihin. Windsor. Time check din yun yung katropa na dala sa Windsor, Colorado, 2026. Wig. No, sana matubanda. Uy, nawa ako ang script.
2: Ay!
0: Get ready, Cebu, and the biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, 2026. Starting at 3 a.m. onwards at City de Marie. Mga katropa, challenge or choose your challenge to 6K, 12K, or 16K and run for a chance to win amazing prizes for four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit 4, four smartwatches, and four JBL Go 4 speakers, four Huawei Free Buds, and many more exciting prizes. Register now. Visit our registration booth at Abeliana Sports Complex every Wednesday to Saturday. So today, available lang atong registration booth diya sa may Abeliana Sports Complex. For online registration, pwede nyong i-message ang Windsor on Facebook or pwede bisitahan ang lang website sa windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big, mga katropa. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, Windsor win from within. Here's another song. Song requested by Miss M. All the way from Dalaget. Yang personal favorite. One of the most beautiful song I've ever heard. Sugid ni Maria.

0: sakit yun kayo naon. Kung ano na may mawasa tong kinabuhi, kung pugngan pa man nato ang ilang pagbiya apan kung dili na, watay mahimo. Huwag ginagingan nila nga lumalabay lang kitang tanan. Dili gyud kita magdugay ning kalibutan. Mo nang kung aduna may higayon nga ipakita ang imong gugma.
1: Hatag.
0: O aduna may higayon nga makapangayo tag pasaylo sa mga tao sa tong kinabuhi. Just give that moment. Well, no rush, take time. Pero kung mo soundtop man sa inyong huna-huna, hatagig higayon. Alas 11:49, wala ko igong oras sa programang Wanted Kilig. Of course, ugma puhon, magdunggan ilang gihapon ta. Kasamang oras ug panahon. Ikaw ba na nga akong partner sa Pikas Lawa, katropang... Sa? Awan ay ko'y ugma ni Ay. Ay! Marag- Parang nawangin sa kuting siya, wala may ugma! Anak ay Sabado man di ay. Ay, gusto mabuhat na sila ganahan ko masig duty. Naanad mo kung apirmin sa magkauban, oy. Mga ginigiingon nga, kumapungan pa ang pagbiya. Sabado ugma, di mo madunggan sa kahanginan. Magdunggan na punta sa Sunday. Ana, kita na tigya pong kunyo. Abin ako, abin nyo no. Abin nyo, di ko na madunggan no. Madunggan na yung nagyahapon ta. Anyway, salamat sa kong partner nga nangugat in tag singgit. Ako partner sa Pikas Lawak nga to ang Master Control, katropang Rafael Baring, and of course, sa itong mga kabanan sa istasyon, huwag nga to ang Station Manager, John Lim and Chavez by King. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita sa programang Wanted Kilig. Di lang gihapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
2: Exciting!
3: XFM.
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Darlene Masulab po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus. Kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
6: Marlene, Achia, nasiyot akong bumulang piging nasiyot. Nang buwak ko babungod. Binom akong Santon Plus lang. Marte akong bumimping. Maayo kayo siya.
4: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Ang kami na may Santon at Vitamin D3 Premium D3 Coffee Mix.
8: Kuday si Neil Caniero, tagasit yung pagakpa, barangay Bungabong, Antuka, Labaw de Oro. Sa akong test atong niyagi, wakabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang ako pag-inom sa kaping mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nagnormal na. So, dili na ko diabetic. Ako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix. Mix na, garantisado.
7: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Taxi driver, bila di ay patag sa metro ba? Bila ba yung kumplitihan di ay?
11: Astang buang nga ba'y nakalimot mo ni kukun sa metro?
10: Mo ba? Parehas di ito ba'y? Nalimot si kukda sa kupitaka?
11: Yeah. Ay,
2: XFM.
12: XFM.

0: FM.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Sakit ng katawan?
4: Mag
3: Cellphone Plus Herbal Oil.
5: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Cellphone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
3: Cellphone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Cellphone Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa Cell's Clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod ang tindog, kay gabinuhan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay Victibo kayo ang Sister Pain.
7: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
9: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu.
11: Abli na.
10: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinis sa Cebu.
12: Yes to Health Clinic.
13: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
14: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
15: Ug matag Domingo.
16: Libre na
17: magpakonsulta sa doktor.
18: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
19: Ug mapalit nimo dinhi
20: ang mga produkto sa Yes to Health.
21: Yes to Health Clinic.
22: Dinhi lang sa may Sapatera Bilik.
23: Hilid sa Barangay Hall.
24: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
25: Mga katropa, exciting dito!

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Para paunang headlines, katropa, ihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Pinakamalaking dialysis center sa Southeast Asia, target mag-operate sa early 2028 ayon kay Paulong Marcos.
2: Presyo ng diesel at gasolina posibleng bumaba sa susunod na linggo batay sa unang trading days ng mga produktong petrolyo.
0: Panukalang LP Marcos Alliance, Komisyon ni Erice, dahil sa muna'y katiwalian sa budget.
2: 67% ng adult Filipinos handang mag-donate ng kidney sa kaanak batay sa study.
0: Walang Pilipinong nasawi o nasugatan sa malalakas pong lindol sa Balins o Venezuela ayon sa DFA.
2: Sa balitang regional, VP Sara Duterte nagsilbing speaker sa dalawang commencement exercises sa Cebu. Mga graduate datang ng 2,000 piso na graduation gift.
0: Balita international, mga katropa, tulong at pakikisa po sa Venezuela. Inihayag ng world leaders at celebrities matapos ang malalakas na lindol.
2: Sa balitang showbiz, 5 million pesos na tulong sa Mindanao quake victims dinonate ng F4 Start.
0: Sports naman tayo, Austin Reeves mananatili daw sa Lakers matapos mapabalitang pumirma para sa 4-year contract na nagkakalaga ng $185 million.
2: Sa balitang extra, mga katropa sa 106.5 XFM Rojas na kilahok sa tree growing activity ng DNR Penroe Capiz kaugnay ng Arbor Day.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian po tayo ng Biyernes na June 25, 2026. Kami po ang iyong mga katropa live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan po tayo na napapahinggan sa lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas, Mindanao, XFM Cebu, XFM Palawan, at XFM Tugiganao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phone.
0: Kami po ay yung mga tagapagbalita. Ako si Katropang Bandy Oberas.
2: Ako si Katropang Brian De Paz.
0: Biyernes, June 26, 2026.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye po ng ating balitaan, katropa, ibinida ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ang tinatayong National Kidney and Transplant Institute Legacy Building ay magiging pinaka malaking dialysis center sa buong Southeast Asia. Target po na mag-operate ang nasabing facility sa 2028. Yan ang sinabi ng Pangulong Marcos sa kanyang inspeksyon sa ongoing construction ng nasabing facility kasama sina Public Works Secretary Vince Dixon at Health Secretary Ted Herbosa. Binigyan din ng Paulo na kailangan palawakin ang serbisyo para po sa chronic kidney disease patients dahil higit daw sa 11% ng mga Pilipino ang may CKD. Sinabi ni Paulo Marcos na hindi lamang paggamot ang dapat tutukan, kundi pati na rin po ang pag-iwas sa chronic kidney disease. Pinalawak na rin anya ng PhilHealth ang suporta para naman sa mga pasyente. Kabilang po ang hemodialysis package na itinas na mula 90 hanggang 156 sessions.
1: XFM News Nationwide.
2: Posibleng bumaba muli ang presyo ng diesel at gasolina simula June 30. Batay sa estimate ng industry source nitong Biyernes, maaaring mabawasan ang presyo ng diesel ng 70 centavos hanggang piso at 20 centavo kada litro. Maaari ring bumaba ang gasolina ng 50 centavos hanggang 1.50 peso kada litro. Ayon sa source, dulot ito ng pagluwag ng pangamba sa global oil supply. Kabilang sa binanggit ang unti-unting pagbabalik ng oil flows sa Strait of Hormuz at pagtaas ng produksyon mula sa Gulf producers. Batay sa estimate sa unang apat na araw ng Mino Platts Singapore trading at foreign exchange movements, maaari pa itong magbago matapos ang huling trading session ngayong Linggo.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, katropa, lawyers for commuter safety and protection, isinusulong po yung pagbabalik ng dating patakaran sa criminal liability na mga kabataan nagkakasala. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
3: Ang Lawyers for Commuter Safety and Protection o LCSP na natasuin at ibasurang Miral na Juvenile Justice and Welfare Act at ibalik ang dating provision ng Revised Penal Code kaugnay ng pananagutan ng mga kabataan na sasagot sa krimen. Ayon sa LCSP, sa ilalim ng dating batas, tangay ang mga batang wala pang 9 na taong gulang ang ganap na exempted sa criminal liability. Samantala ang mga nasa edad 9 hanggang 15 taong gulang ay maaari pa rin managot kung mapapatunayan kung biro sila na may discernment o sapat na pag-unawa sa kanilang ginawa. Sa kasalukuyang batas, ang mga batang 15 taong gulang pababa ay hindi maaaring panagutin sa kasong kriminal at salit ay sinasailalim lamang sa intervention program. Iginit ng LCSP na mas painam na ibalik ang dating sistema at magtatag ng mga hiwalay na pasilidad gaya ng Boys Town at Girls Town para sa mga kabataan na kasala, salit na papabilang sila sa mga nakakulong na sangkot sa mabibigat na krimen. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako, si Katropang Earl Saludar, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Kinwestiyon ni Caloocan Representative Edgar Erice ang anumang panukalang alyansa ng Liberal Party sa Marcos Administration. Sinabi ni Erice na hindi ito tugma sa prinsipyo ng partido, maliban kung tutugunan muna ng administrasyon ang umano'y malaking katiwalian sa national budget at infrastructure program. Higilig niya na nakaugat ang LP sa transparency, accountability at good governance, demokrasya at rule of law. Binanggit din ni Erice ang umano'y budget manipulation sa flood control at iba pang infrastructure projects. Anya, kailangan pa rin makita ng publiko na mayroong accountability o maparusahan ang mga tunay na sangkot sa usapin ng katiwalian.

0: pa si Senator Amy Marcos, pinabulaanan ang umano'y alitan dyan sa Minority Block. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM, Mega Manila.
1: Pinabulaanan ni Senator Amy Marcos ang umano'y alitan sa loob ng Senate Minority Block at itinanggi ang mga aligasyong hindi umano maganda ang kanyang pakitungo sa ilang miyembro nito. Kabilang ang paratang na sinusubukan silang pag-away ni Senador Jingo Estrada. Ayon kay Marcos, maayos ang kanilang samahan sa Senado at wala siyang anumang negatibong pahayag laban sa kanyang mga kasamahan sa minorya. Binatikos din ang senadora ang umano'y sunod-sunod na reklamong isinampa laban sa mga miyembro ng Minority Block na niya'y maliwanag na talagang iniisa-isa sila. Samantala, sinabi rin ni Marcos na nauunawaan niya ang naging paglipat ni na Senador Francis Chiz Escudero at Senador Joel Villanueva sa bagong Majority Block. Ayon sa kanya, matindi umano ang naging panggigipit sa dalawa at sinabing posible silang maharap sa mga kaso kung hindi sila lilipat ng grupo. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Humingi ng paumanhin si Film Director at PTV General Manager Lino Cayetano sa Aquino Family o Family matapos ang pahayag ng kapatid niyang si Senator Alan Peter Cayetano laban kay Francis Kiko Aquino D. Nagkomento si Lino sa Instagram at sinabing, "Tama na, Alan." Kaugnay ito ng sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano kay Aquino D. na huwag kumuha ng instructions o utos mula sa Administrasyong Marcos. Ginawa ang pahayag matapos magsampa ng reklamo ang Tindig Pilipinas laban kina Cayetano, Robin Hood Badilla at suspended Senate Sergeant at Arms Mawa Plaska. Sa Facebook post, sinabi naman ni Senador Cayetano na nagpaalaala lamang siya na dapat labanan ng mga Pilipino ang pandaraya, pagnanakaw at pagsisinungaling.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, lumabas sa isang pag-aaral na 67% ng adult Filipinos ang handa po na mag-donate ng kidney para makatulong sa kaanak na may sakit. Isinagawa ang pag-aaral ng Okta Research para sa National Transplant Ethics Committee at Philippine Organ Donation and Transplantation Program. Batay sa survey noong December 2025, pinakamataas ang willingness sa socioeconomic class ABC sa 78% at sa edad na 35 hanggang 44 sa 79%. May 21% naman mga katropa nagsabi hindi daw sila handang mag-donate, habang 11% naman ang undecided. Sinabi ni UST Biological Science Professor Father Nicanor Austriaco na kailangan pang palakasin ang edukasyon at ang proseso sa organ donation, lalo na sa mga lalawigan.
2: XFM News Nationwide.
0: Iniulat ng Department of Foreign Affairs na walang Pilipinong nasawi o nasugatan matapos ang magkasunod na malalakas na lindol sa northern coast ng Venezuela. Ayon sa DFA, nakikipag-ugnay nito sa Philippine Embassy sa Bogota, Colombia, na may jurisdiction sa Venezuela. Sa huling impormasyon kahapon, walang report ng Filipino casualties o injuries. May 74 na Pilipino sa Venezuela at marami sa kanila ay religious missionaries. Matatanda ang niyanig ng magnitude 7.2 at 7.5 na lindol ang northern coast ng Venezuela. Initial reports naman ang nagsasabing hindi bababa sa 32 ang nasawi at mahigit 700 ang nasugatan. Nanawagan din ng UN experts na ibalik agad ang access sa social media at news outlets.
2: XFM News Nationwide.
0: Alas 12:12 sa XFM News Nationwide. Balik po tayo sa Pilipinas dyan sa Ramon Isabela. Nagdulot ng milyong pisong pagkalugi sa fish cage operators yung massive fish kill sa Magat Dam sa Ramon Isabela. Nagsimula ang fish kill mga katropa nitong Wednesday at lumala nitong Huwebes kahapon. Ilang araw bago po ang natakdang harvest ng ilang mga growers. Apektado na nasa 30 fish cage operators sa lugar. May isang pamilya naman na nawalan din ang magit kumulang sa 15,000 kilograms ng tilapia. Tinatayang abot daw yan sa 1 million pesos na pagkalugi. Sinabi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na posibleng dulot ito ng oxygen depletion dahil sa matagal na mainit na panahon at mahinang water circulation. Inaalam pa ng provincial fisheries officials ang kabuang halaga ng pinsala ng fish kill.
2: XFM News Nationwide.
0: Kapapasok lang na balita mga katropa, inirekomenda ng PNP-CIDG na isailalim sa evaluation at preliminary investigation ng Department of Justice si dating Ateneo Men's Basketball Coach Tab Baldwin at 10 iba pa.
1: Kauna ito ng pagkasawi ng student-athletes na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Ayon kay Interior Secretary John Vicrimulya, inihain na ng CIDG at DOJ ang rekomendasyon upang masuri kung may sapat na batayan para sa pagsasampa ng kaukulang kaso. Nilinaw ng CIDG na rekomendasyon pa lang ito para sa evaluation at preliminary investigation. Inirekomenda din ng DILG ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Anti-Hazing Act of 2018 ang 11 individual kabilang si Baldwin. Samantala, dumating naman kanina sa tanggapan ng National Bureau of Investigation si Ateneo de Manila University President Father Roberto Yap kaugnay ng sinasagawang fact-finding investigation sa pagkamatay ng student-athletes na sina Rene Baterbonya at Divine Adili.
2: Breaking news! Breaking news! Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Ang XFM News Nationwide, katropa, sabahin nyo rin pong pwedeng mapakinggan sa 99.5 XFM Zamboanga, XFM Iloilo sa 100.7 at sa XFM Davao sa bagong frequency 89.1.
2: Balitang regional.
0: Diretso na tayo sa balitang regional. Unahin natin ang balita galing Cebu. Si VP Sara Duterte, nagsilbing speaker sa 2 commencement exercises sa Cebu. At ang mga graduates nakatanggap ng 2,000 piso na graduation gift. Tatropa natin sa balita Almi Mata, XFM Cebu.
3: Si Vice President Sara Duterte sa 2 magkakasunod na graduation ceremonies sa Northern Cebu noong Hunyo 24 at 25. Nagsilbi si Duterte bilang commencement speaker sa mga graduation ng Cebu Technological University Dan Bantayan Campus, partikular na sa Tabugon at San Remigio Extensions. Noong Hunyo 24, dumalo ang Vice Presidente sa 8 commencement exercises ng CTU Tabugon Extension na ginanap sa Tabugon Municipal Sports Complex. Kinabukasan Hunyo 25, dinaluhan naman niya ang 10 commencement exercises ng CTU San Remigio Extension sa San Remigio Sports Complex. Sa kanyang pagdalo, inanunsyo ni Duterte na bawat graduate ay makakatanggap ng 2,000 pesos na ikinatuwa ng mga estudyante at magulang. Sa kanyang mensahe, pinaalahanan niya ang mga nagtapos na manatiling mapagpasalamat at tumanaw ng utang na loob sa mga taong tumulong upang matapos ang kanilang pag-aaral. Si Duterte ay 2 mataas na opisyal ng pamahalaan na dumalo sa graduation rites sa Cebu ngayong buwan, kasunod ni Senadora Risa Hontiveros na nagsilbing commencement speaker sa graduation ceremony ng CTU Tabuylan at Tuburan Campuses noong Hunyo 18. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Sunthone na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: Kinumpirma ng kapulisan ang online threat laban sa mga estudyante ng Tolosa National High School sa Tolosa, Leyte. Katropa natin sa balita, Reggie Navarrete ng XFM Tacloban.
4: Kinumpirma ng Police Regional Office No. 8 ang ulat tungkol sa banta na kumalat sa Facebook laban sa mga estudyante ng Tolosa National High School sa Tolosa, Leyte, at itinuturing nila ito bilang isang seryosong usapin. Matapos matanggap ang ulat, agad na nagsagawa ng beripikasyon ang PRO 8 sa pamamagitan ng Provincial Intelligence Unit ng Leyte Police Provincial Office at ng Tolosa Municipal Police Station. Dahil sa masusing investigasyon, natukoy nila ang individual na responsable sa pagbabanta gamit ang Facebook. Ayon sa ibinunyag ni DILG Secretary John Vicrimulya, ang sangkot ay isang 14 anyos na babae at junior high school student ng Tolosa National High School. Batay sa investigasyon, gumamit ang minor de edad ng ilang dummy Facebook accounts upang makapag-post ng mga pagbabanta. Agad nakipag-ugnayan ng PRO 8 sa naturang estudyante at sa kanyang pamilya upang matugunan ang sitwasyon at matiyak na may bibigay ang mga kinakailangang intervention. Sa kasalukuyan, wala pang impormasyon na nagpapakita na may organisadong plano o may iba pang mga individual na sangkot upang isakatuparan ang banta. Isinailalim na rin ng mga otoridad ang minor de edad sa kukulang proseso at itinorn over ito sa mga kinaukulang ahensya para sa counseling at iba pang mga kinakailangang intervention alinsunod sa umiiral na batas at mga polisiya sa proteksyon ng bata bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap na mapanatili ang kaligtasan at seguridad ng publiko. Inatasan ng PRO 8 ang lahat ng police units na paigtingin ang intelligence monitoring, palakasin ang pakikipag-ugnayan sa mga institusyong pang-edukasyon at mga lokal na pamahalaan at dagdagan ang police visibility sa loob at paligid ng mga paaralan sa buong Eastern Visayas. Mula dito sa impilan ng XFM 99.9 Tacloban para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropa Reggie Navarrete, XFM News.
0: Mga estudyante sa ilang paaralan naman dyan sa Puerto Princesa ay pumila ng mahaba dahil sa pag-inspeksyon ng kanilang mga bag kasunod nga po ng Tacloban shooting. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
5: Pumila ng napakahaba ang mga estudyante ng Santa Monica National High School sa Puerto Princesa kahapon, June 25, dahil ito sa isinagawang pag-check ng kanilang mga bag upang matiyak na walang mga patalim o gamit na maaaring maging dahilan ng kaguluhan sa loob ng paaralan. Kasunod ito ng nangyaring Tacloban shooting incident na ikinasawi ng tatlong mag-aaral, kaya ipinatupad ng City DepEd ang mas mahigpit na seguridad para sa mga estudyante. Ngayong araw naman, makikita ang mahabang pila ng mga estudyante ng Palawan National School sa kanilang pagpasok. Sinecheck din ang kanilang bag at gamit. Ang PNS ang pinakamalaking paaralan sa Palawan na mahigit 12,000 na mga estudyante, kung saan hindi rin mabilang ang mga gulong nangyari sa loob at labas ng paaralan, pero walang insidente ng pamamaril. Bagamat noong nakalipas na buwan at taon na hindi pa nangyayari ang madugong pamamaril sa Tacloban City, ay malaya ang mga mag-aaral na pumasok sa kanilang paaralan. Samantala, paalala sa lahat ng magulang na kausapin at gabayan ang kanilang mga anak upang maiwasan ang kaparehas na insidente. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Baboy sa Negros Occidental, umabot na sa 1,000 ang naitalang patay. ASF, isa sa mga sanhi. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolo.
3: Umabot na sa 1,213 na mga baboy ang namatay sa lalawigan ng Negros Occidental mula noong May 20 hanggang June 22 ngayong taon. Ito ay batay sa datos ng Provincial Administrator's Office ng Negros Occidental. Sa ngayon, hindi pa matiyak kung lahat ng baboy na namatay ay dahil sa African Swine Fever o ASF. Dahil sa unang pagsusuri, posibleng kolera at swine flu ang ilan sa mga naging sanhi ng pagkamatay ng mga ito. Tinataya namang nasa 14,462,000 ang halaga ng mga baboy na namatay. Malaki ang ambag ng swine industry sa Negros Occidental dahil sa tinatayang nasa 29,800 na ang populasyon ng mga baboy mula sa mga backyard swine raisers at malalaking kumpanya na may lokal na pabrika ng mga produkto ng karne at baboy. Ang mga kumpanyang ito ay matatagpuan sa labas ng Bacolod City at siya namang nagsusupply ng mga produktong baboy sa mga malalaking supermarket. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM
0: News! Ito naman, Katropa, kasong isinampa laban po sa obispo, pare at iba pa kaugnay ng pagtutol dyan sa pagmimina sa Nueva Vizcaya, ibinasura ng korte. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang na XFM Santiago.
6: Sura ng Municipal Trial Court ng Bayan ng Casibu, Nueva Vizcaya ang kasong forcible entry na isinampa laban kina Bishop Jose Elmer Mangalinaw, Father Christian Dumangeng at pitong iba pang individual na kabilang sa mga tumututol sa pagmimina sa lugar. Ang kaso ay inihain ni Rosario Cama, isang leader ng komunidad ng Bugkalot at Ilongot. Gayunman, sa inilabas na desisyon ng hukuman, hindi pinaboran ang mga alegasyong nakasaad sa reklamo. Ayon kay Presiding Judge Herson Valmores, walang sapat na batayan dahilan para sa paglalabas ng writ of preliminary injunction. Binanggit din sa desisyon na walang jurisdiction ang hukuman sa naturang aksyon at hindi maituturing na krimen ang pagtatanggol sa kapaligiran sapagkat ito ay responsibilidad ng bawat mamamayan. Nakapaloob din sa desisyon ang layunin umano ng mga respondent na hindi upang paalisin ang mga residente sa lugar, kundi pigilan ang pagtatayo ng mga barikada na may kaugnayan sa usapin. Dahil sa kakulangan ng sapat na ebidensya at legal na batayan upang panagutin ang mga respondent, tuluyan nang ibinasura ng hukuman ang kaso. Ang nasabing usapin ay bahagi ng mas malawak na kontrobersiya hinggil sa mga operasyon ng pagmimina sa Cebu, Nueva Vizcaya na matagal nang kinokontra ng ilang sektor kabilang ang mga grupong pangkalikasan at mga lider ng simbahan. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
2: Sa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines.
0: Ang XFM News Nationwide, Katropa, sabayan din po na napapahinggan sa XFM Pagadian sa 89.5. XFM San Francisco, Agusan del Sur, 91.3. At XFM Bacolod sa 96.7.
2: Weather update.
0: Palitang panahon tayo, Katropang Brian. Inaasang lalabas na ng Pilipinas si Severe Tropical Storm Gardo. International name niya, Katropa, ay Higos, ngayong Biyernes sa umaga hanggang tanghali.
1: Katropang Buddy, batay sa pag-asa, huling namataan ang bagyo sa layong 1,280 kilometers silangan ng extreme northern Luzon.
0: Taglay po niya ang lakas na hangin, 95 kilometers per hour, malapit sa gitna at pagbugso hanggang 115 kilometers per hour.
1: Wala namang nakataas na tropical cyclone wind signal sa bansa.
0: Nagbabala rin po ang pag-asa sa posibleng flash floods at landslides sa ilang bahagi ng Western Visayas, Central Luzon at Mimaropa.
1: Batay sa flood advisories na inilabas ng Weather Bureau, inaasahan ang light to moderate rains at thunderstorms sa susunod na 12 oras.
0: Sa Western Visayas, mga katropa natin dyan, kabilang po sa Binabantayan, ang Capiz, Negros Occidental, Antique, Aklan, Iloilo at Guimaras.
1: Sa Central Luzon, saklaw ng advisory ang Zambales at Bataan.
0: Sa Mimaropa naman po, Binabantayan ang mga ilog at tributary sa Oriental Mindoro, gayon din sa Occidental at Palawan, kabilang ang Buswanga at Coron.
1: Sinabi ng pag-asa na nakakaapekto ang southwest monsoon sa Luzon at Visayas habang kumikilos ang severe tropical storm Gardo pa north-northwest.
0: At mga katropa, pinapayahan po natin yung manasa low-lying areas po ha, malapit sa mga mountain slopes, manatili pa rin alerto.
2: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Sa XFM News Nationwide. Balitang International.
0: Ang Balitang International ihatid sa atin, katropa, ng Santon Gold. Subukan po nating lahat ang Santon Gold. Likas, subok at epektibo. Nagpabot ng paigisa at alok na tulong ang mga world leaders at Venezuelan celebrities. Matapos po ang 7.2 at 7.5 na magnitude na lindol sa Venezuela. Hindi bababa sa 164 ang namatay na, mahigit sa 1,000 po yung nasugatan at marami pang pinaniniwalang na trap sa mga gumuhong gusali. Nagpabot na rin ang baygaramay at search and rescue assistance ang United States sa pamamagitan ni Secretary of State Marco Rubio. Nangako rin ang suporta mga katropa sa UN Humanitarian Chief Tom Pletcher, French President Emmanuel Macron, Mexican President Claudia Sheinbaum, Brazilian President Luis Inacio Lula da Silva, maging ang China sa pamagitan ng Foreign Affairs Spokesperson Gu Shakun, Spanish Prime Minister Pedro Sanchez at Colombian President-elect Abelardo de la Espriella. Nagpabot din po na may karamay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Venezuela at sinabi nakikisa ang sambayan ng Pilipino sa mga Venezuelan.
2: Showbiz News.
1: Ang balitang showbiz ay atin sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Nagbigay ng kabuuang 5 million pesos na donasyon sina Jerry Yan Van Nes Wu, Vic Chow at Mayday frontman Ashin para sa relief efforts sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 earthquake sa Mindanao. Hinati ang pondo sa ABS-CBN Foundation sa Gipka Pamilya at GMA Kapuso Foundation's Operation Bayanihan na tumanggap ng tig 2.5 million pesos. Ayon sa ABS-CBN Foundation, gagamitin ang donasyon sa relief operations para sa mga pamilyang nawala ng tahanan at kabuhayan. Sinabi rin ng GMA Kapuso Foundation na ilalaan ang tulong sa relief at rehabilitation efforts. Nakatakdang magtanghal ang grupo sa F Forever Concert sa Philippine Arena sa Bukawi, Bulacan sa June 27.
2: XFM News Nationwide. Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports atin sa atin katropa ng Premium D3. Lakas po sa bawat kapsula. Napabalitang muling piperma si Austin Reeves sa Los Angeles Lakers para sa apat na taong kontrata na nagkakahalaga ng $185 million. Nabi sa Associated Press ng taong may alam sa deal na hindi pa raw naman yan opisyal. Tatalikuran ni Reeves ang kanyang $14.9 million na player option para sa susunod na season upang mabot ang bagong kasunduan. Nagsimula si Reeves sa Lakers bilang undrafted player pala mula Oklahoma noong 2021. Noong nakaraang season, nag-average po siya ng 23.3 points, 5.5 assists at 4.7 rebounds. Natili rin ang 28-year-old na guard na malaking bahagi ng backcourt kasama si NBA scoring champion Luka Doncic.
2: XFM News Nationwide. Ang bago, ang latest, ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, sa 106.5 XFM Rojas, nakilahok sa tree growing activity ng DNR Penrose Capiz kaugnay ng Arbor Day. Katropa natin sa balita, Christine Dayan Ropa ng XFM Rojas City Capiz.
7: Masayang nakilahok ang buong pwersa ng mga katropa sa 106.5 XFM Rojas sa tree growing activity ng DNR Penrose Capiz kasabay ng Arbor Day 2026 na ginanap sa Sitio Catao, Barangay Ilaya, Ibisan kahapon, Hunyo 25. Sa nasabing aktividad, mahigit 16,000 mga puno ng nara at akasya ang itinanim ng ahensya kasama ang mga partner agencies at ilang mga on-the-job trainee students mula sa Iloilo at Aklan provinces. Maliban sa ginanap na tree growing kahapon, pinalaya din ng DNR Penrose Capiz ang mahigit 100 ng mga ibon na maya sa nasabing lugar. Ang Arbor Day ng Department of Environment and Natural Resources ay ipinagdiriwang tuwing Hunyo 25 ng taon upang himukin ang publiko na makilahok sa pagtatanim at pag-aalaga ng mga puno. Bilang bahagi ng pagsisikap ng pamahalaan, ito ay ipinatupad sa ilalim ng Republic Act No. 10176 bilang bahagi ng pagsisikap ng pamahalaan na maipalaganap ang kamalayan hinggil sa kalagaan ng mga puno at likas na yaman. Patunay ito na ang 106.5 XFM Rojas ay hindi lang nakatuon sa serbisyo publiko, kundi aktibo rin sa mga adikaing naglalayong mapangalagaan ang kalikasan. Mula dito sa 106.5 XFM Rojas City Capiz, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Christine Dayan Ropa, XFM News.
0: Congratulations! Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, sumayon na ang XFM News Nationwide ngayon pong Friday, June 26, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ang inyong mga katropa. Ako si Badio Vera.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
8: Para mas define yung nakikita mo, simple lang pero malaking difference sa araw-araw.
9: Vision X Plus Soft Gel.
10: Santon Gold Live Testimony.
11: Dulce Kayabyab po, 27. Nag-try po ako noong una, Santon Plus Gold po. Kaya po ako uminom nun kasi po una po, yung sa may leg po, yung parang kulane. Tapos, na-research ko po siya sa YouTube na nakakapawala.
10: The Secret of Health. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
12: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
13: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
10: Ang inyong gabay.

Isang mapagpala at malusog na araw ng Friday sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa programang The Secret of Health. Ang programa maghahatid sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa ito ng ating pong number one supplement, ang Santone Plus Gold, at ang ating pong Yes to Health Wellness Center na pwede po ninyong puntahan at pwede ninyong mapagpakonsultahan. Kung kayo po ay matagal na nagtitiis-tiis sa inyo pong mga karamdaman, marami na kayong pagamutan na napuntahan, but still, nandyan pa rin ang inyo pong mga sakit-sakit, ay puntahan nyo po, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center. Sa kanan po ating butihin na CEO, Doc Remily Tuoy, at sa kanan po ni Doc Algie Bakla, ating pong kapartner dito sa kahanginan. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, makakasama po ng live muli dito sa ating pong programa. Samahan po ang inyong lingkod, ha? Sa pamamagitan ng pagpapadala ng inyong mga text messages, mga inquiries po niyo about your health, e text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasailan niyo po mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address, ha, para ma-acknowledge siya din dito sa atin pong programa. Siyempre, tayo po yung napakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao, sa atin pong mga stations, XFM stations nationwide. Ganun na rin po dito sa Metro at Mega Manila, tayo po yung napakinggan din, ha. At napapanood po tayo ng live sa atin pong Facebook page. Search po, i-like and follow na rin ang atin pong mga Yes to Health Facebook page, mga kaibigan. Ha. Search po, Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi sa atin pong mga promos, mga announcements po natin, nakapost po lahat yan dyan sa atin pong FB page, mga katropa. At binabati ka lang malusog na makikinig lahat ng mga kababayan po natin na laging tumututok sa atin pong programa, laging nakantabay. Ayan, at inihahanda lagi ang pan-take note para habang nakikinig dito sa programa natin, merong inililista. Ayan. Dahil tayo po naniniwala, no? The weakest ink is greater than the greatest memory. Minsan sa atin, makakalimutin na sa dami ng iniisip, no? Mahalaga na merong magpapaalala sa atin, ha? Kaya, importante yan na meron kayong na-i-take note po dyan, mga kaibigan. Okay? Sa mga sumusubok ng atin po mga dekalidad ng mga produkto, puntahan nyo ang atin po mga authorized dealers nationwide. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's, TGP, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at sa lahat ng branches ng All Day RX at All Green Pharmacy. At sa mga Vista Mall po yan sila, mga katropa. Ay hanapin nyo ang atin pong mga produkto. Ganyan na rin sa mga local pharmacies and drugstores sa inyong pong lugar. Ipagtanong-tanong nyo ang mga produkto ng Yes to Health. At hanapin nyo lagi yung tatak Yes to Health, ha, sa mga produkto na inyong pong bibilihin para makasigurado na hindi peke o counterfeit ang inyong pong mabibili na mga produkto. Pwede rin umorder sa atin pong online shopping store sa Shopee. I-search nyo lang Yes to Health 2011. At syempre, pwede rin mabili ang atin pong mga produkto sa atin pong mga Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacies. Ayan. Sa dito sa Santa Rosa, sa Quezon City, dyan po sa Batangas branch natin, throughout Palawan, meron tayong mga Yes to Health Wellness Center dyan. Sa Mindanao area, no? Sa Davao, Tagum, ayan. Ganon din sa Sambuanga. Meron tayo dyan, dalawa, no? Sa Ipil at saka sa Pagadian. Yan. Meron tayong mga Yes to Health Wellness Center dyan at pharmacy na pwede po ninyong puntahan at pwede kang maka-avail dyan ng ating po mga produkto with discounts. Ano? Kaya puntahan po ang ating mga wellness center. Isabay nyo na rin yung pagpapakonsulta. At kung gusto nyo yung masubukan ang mga services na ino-offer ng Yes to Health, eh meron po tayo dyan. Ano? Iba't ibang klase ng mga program like cleansing and detoxification program, nutritional therapy, herbal therapy, acupuncture, mugok buyang therapy natin, Therahertz Blower, Biozapper, yung Nachotra therapy natin, especially dito sa Quezon City, Batangas, and Balibago branch natin. Ayan, available ang atin pong Nachotra. O sa mga ibang branches, kung gusto nyo masubukan yung Nachotra therapy natin by Doc Wendell, ay request nyo.

0: i-request nyo sa ating management ha, para mabigyan ng schedule sa inyo pong lugar, mga kaibigan. No? Napakaganda nito kasi lalo sa mga kaubayan natin, yung mga nagpapakairo, ano, yung mga halos hindi na maikilos, yung kanila pong mga pangangatawan, mga kasukasuan, halos hindi na maigalaw, ay napakaganda dyan yung natural trad therapy po natin, mga kaubayan. Ano? Kasi sinasaayos niyan yung mga kalamnan natin, mga joints, mga misaligned bones, ano, iniaayos yan. Even yung mga litid sa katawan natin, pagka wala sa ayos sila, or nakakaranas ng compression, tension, ay talagang mahihirapan kang ikilos ang inyo pong pangangatawan. Pag gumalaw ka, para kang robot, ano? O buong katawan gumagalaw. Nawawala na yung functions ng mga joints natin na maging ano, maayos yung mobility natin, mga kababayan. Ano? So, sa mga kababayan natin na ganoon ang problema, subukan nyo po yung natural trad therapy po natin. Ha? Sa mga gusto makabila ng atin pong mga services, ay bisitahan po, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Wellness Center sa mga sumusunod na lugar.
1: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch. GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMIS, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Celpol Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
2: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Cellphone Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Cellphone Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
3: Mabibili sa pinatamalakas.
4: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po na tayo, mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay atid sa atin ng Santone Gold Herbal Capsule. Ang katuwang po natin sa pagpapalusog at pagpapalakas ng atin pong pangangatawan. Kung nagkukulang na ng nutrisyon ang katawan po natin, inuman na kagad yan ng Santone Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng Santone Vitamin C at ng atin pong Premium D3. Pagkasama po natin itong isang problema na nakakapekto sa atin pong mga kalamnan, sa atin pong mga buto. Ayan. Kung kayo po ay nakakaranas na ng pananakit o pangingirot ng mga kalamnan. Ako, maaaring hindi lang yan simpleng pananakit ha. Hindi lang yan simpleng bugbog ng ating pong mga kalamnan. Maaaring ito ay simptomas na po ng karamdaman na fibromyalgia. Ating pag-usapan ha. Itong karamdaman na fibromyalgia. Ang fibromyalgia ay pangalawang pinakakaraniwang kondisyon na nakakaapekto po ha sa ating mga buto at mga kalamnan. Actually, ang karamdaman po ito ay controversial dahil ang sakit na ito ay hindi madaling sukatin yung mga simptomas na naipapakita niya ano? Sa pamamagitan ng mga pagkusuri, unang-una sa mga laboratorio. Isa pang dahilan ay ang walang tiyak na sanhi ng sakit na ito. Dahil dito, may mga pagkakataon na mali or nami-misdiagnose ang problema o karamdaman po ano, na fibromyalgia, mga kaibigan. Kung minsan pa, pinapawalang bahala na lang ang ganito pong karamdaman at hinuhusgahang katang-isip na lang yung nararamdaman ng mga pasyente na dumadaing sa ganito pong karamdaman. Kasi pagka nagpakonsulta sila sa mga doctors and then nag-undergo sa mga lab test, negative naman ang kadalasan na lumalabas sa kanilang mga result. Ano? Pero nandun pa rin yung kanilang iniinda ng mga sakit sa kanila pong mga buto at sa kanilang mga kalamnan. Gayun pa man, paniniwala ang pinapahala ng fibromyalgia, ang pakiramdam ng pangingirot sa pamamagitan ng pagbago ng pamamaraan kung paano inaayon ng utak ang mga senyales ng pananakit nito. Ang mga pagkirot po na ito'y nahahayag sa tinatawag na trigger points ano? O mga lugar sa ating pangangatawan na kapag iyong pinindot ay nagiging masakit. Ano? O, ibig sabihin, merong mga trigger points sa katawan natin na pag nabigyan mo siya ng pressure na diinan mo, na pindot mo, natitrigger yung pain. Ano? Pero pagka hindi naman, halos wala ka namang nararamdaman na mga paranakit sa inyo pong mga muscles or sa inyo pong pangangatawan. Kadalasang nararamdaman ang simptomas ng fibromyalgia pagkatapos ng isang aksidente, operasyon, matinding tensyon o tromang emosyon. Emotional, ano? So doon kadalasan lumalabas ang problema po o karamdaman na fibromyalgia. Lingit sa kalaman ng marami, ang fibromyalgia at ang mga simptomas nito ay matagal nang napapansin ng mga doktor. Subalit ito ay naipaluloob lamang sa terminolohiyang rayuma ng mga laman, ano? Yun madalas yung pagkakadescribe ng mga physicians or mga doctors ano sa ganito pong karamdaman. Ito ay una ang tinawag na fibrositis o pamamagaan ng kalamnan. Ngunit kalaunan po ay binago nila yung tawag dito ano sa kadahilan ng hindi naman talaga po pamamagaan ng kalamnan ang nagdudulot ng pananakit ng mga kalamnan. O kaya po ito ay tinawag nila na fibromyalgia. Binago nila yung term doon sa sakit po na iyon, mga kaibigan, ano? So ano nga ba ang pinagmumulan ng karamdaman o sakit na fibromyalgia? Ayan. At sa kasamaang palad, hindi pa talaga tukoy kahit ngayon, ano? Hindi pa talaga tiyak na mga dalubhasa kung saan ba talaga nagmumula. Ano ba yung pinaka-pinagmumulan ng karamdaman po nito? Ngunit tayo sa kanilang mga pag-research, pagkasaliksik po nila, ano? Itong problema na ito ay nakaka-apekto, ano? Or nakita nila na lumalabas ito at nakikita kung paano pinoproseso ng ating pong utak at ng spinal cord natin yung mga pain signals mula sa ating mga nerve. Ano? Doon nila nakita yung hint kung saan nagmumula yung mga pain na nararamdaman ng isang tao sa kanilang mga kalamnan ano? Or throughout their body. Sa kasalukuyan, ang nakikitang mga sanhi o mga triggers na ganito pong problema. Unang-una, infection. Posibleng maging sanhi po yan siya ng fibromyalgia pagka nakaranas ka ng infection sa iba't ibang parte ng inyo pong pangangatawan. Of course, pag mayroong infections, ano, yung katawan mo, kapadala yan siya ng mga inflammatory cells sa iba't ibang parte ng pangangatawan mo. Magkakaroon ng swelling, inflammation, at mayroong kaakibat talaga yon na pain, ano, mga pain signals. Kasi mataas yung yung area kung saan nagkakaroon ng inflammation, nandun yung concentration ng mga hormones na nagsisend ng signal ng pain papunta sa atin pong brain area. Ano? So, dun sa mga pamamaga o dun sa mga nag-swell, pag binigyan mo ng pressure dun, talagang makakaranas ka ng pain o kirot ano, na mararamdaman po ninyo. Isa din is yung genetics. Kung mayroong mga kamag-anak, na nakakaranas ng karamdaman na fibromyalgia, maaari ka rin magkaroon po nito, mga kaibigan. Ano? So yung possibility o yung tendency na makaranas ka ng fibromyalgia ay mas tumataas kapag merong mga family histories. Ano? Traumang pang physical. O ito, sa mga kababayan natin na nakakaranas ng ano, trauma physically. Ano? Kumbaga, yung iba na untog, nabagsak, nabugbog, o kung ano pa man yung mga trauma na inabot po natin physically, ay maaari pong pagmulan yun ng karamdaman na fibromyalgia, mga kaibigan. Traumang emosyonal, ito rin, isa pa. Ano? Yung iba, hindi nakakaranas ng ano, physical trauma, pero nakakaranas sila ng emotional trauma. Alam niyo ba na halos parehas din ang nagagawa nun sa ating pong pangangatawan, especially sa ating mga ano, sa ating muscles, ha. Alam niyo ba na kahit na hindi mo sinasaktan yung isang tao physically, pero siya ay sinasaktan mo naman emotionally. Yes, yung iba pa nga nagsasabi, mas okay pa nasaktan mo ako physical eh, ano? Kasi pag nawala yung sakit, ay ayos na. Pero pag emotional kang sinaktan, lagi paulit-ulit mo yung maalala. At alam niyo ay nagki-create yun siya, no? Na tinatawag na oxidative stress sa atin pong pangangatawan, na yung effect nun ay halos parehas din dun sa mga nakaranas ng physical trauma, mga kaibigan, no? Physically, hindi ka nga na ano, nasaktan. Pero yung emotional na epekto noon, ano, yung stress na inabot mo dahil dun sa emotional trauma na iyon, eh ganun din yung mga toxins na ipapalabas ng katawan mo during that stressful moments, ano, ay napakatindi din po, mga kaibigan, no? Kaya yung emotional na trauma, gaya din ng mga ano, pagkamatay ng isang mahal sa buhay, o yung pag-aabuso sa isang tao, ayan, o yung paghihiwalay ng mga mag-partner, no? Anything na nagko-cause ng emotional trauma ay maaari pong pagmulan din ng fibromyalgia. Diba nga, pagka tayo po ay nasasaktan emotionally, anong nararamdaman natin? Mahina yung katawan natin, maraming mga unexplainable pain na nararamdaman tayo physically, ano? O hinang-hina yung katawan mo, halos walang lakas, lamya na lamya ka. Because yung mga cortisol na yan na naipapalabas ng katawan natin, hindi lang natin lubos na nafe-feel o nakikita kung ano yung effect nun sa buong sistema ng atin pong pangangatawan, mga kaibigan. Pero kung maano nyo lang, mahihimay-himay nyo kung ano yung nagagawa nun, ano, na perwisyo sa atin pong buong pangangatawan, matindi, mga kaibigan, ano? Ang ano pa naman, yung mga stressful moments pa naman na iyan, mga kaibigan, ano? Nagkukusyan sila ng toxic damage sa atin pong sistema, ano? Yung mga toxins na naipoproduce during stressful moments ay hindi basta-basta. Halos parehas din sila ng mga toxins galing sa labas, ano? Katulad ng mga paninigarilyo, mga toxins doon sa mga iniinom natin na mga harmful drinks, ay halos parehas. Ang pagkakaiba lang nila, yung stress na napoproduce mismo ng katawan mo directly umaapekto sa iyong pangangatawan. Compared dun sa mga toxins galing sa labas, dumadaan pa yan sa iyong atay, dumadaan pa yan sa mga filtration ng iyong pangangatawan, kahit pa paano, ina-adapt ng katawan mo. Pero yung mga toxins na ikaw mismo yung gumagawa, ay yun, diretso yun sa iyong sistema at napakalaki ng damage na naibibigay nun sa atin pong pangangatawan, ano? Kaya hindi yan basta-basta, ha? Huwag niyong babasta-bastahin yung mga emotional trauma na yan or emotional problem, kung tawagin, mga katropa, okay? Ang fibromyalgia ay mas napapataas ang kanya pong panganib kapag ikaw ay isang babae. Mas mataas yung risk mo o yung panganib mo na makaranas ng fibromyalgia. Kaya nga yung mga kababayan, especially yung mga mother na, yung mga bagong kakapanganak na mga nanay, di ba nakakaranas sila yung madalas na tinatawag nila na binat, ano? O yung binat kasi, ano yun, parang general term sa mga kababaihan na nakakaranas ng emotional changes, karamdaman sa kanilang pangangatawan, ano? Yung changes physically sa kanilang pangangatawan. Kumbaga sama-sama na yun dun, mga kaibigan, no? Pero hindi lang natin lubos na nakikita na kung ano yung mismong nangyayari sa loob ng pangangatawan ng isang babae. Lalo-lalo na pag nag-change yung hormones niya, yung sa emosyon po niya, ano? So, napaka-fragile nga talaga ng mga kababaihan po natin. Kaya na kailangan, mas magdoble ingat kayo at ingatan din, ano? Ng mga partner. Ayan, mga kalalakihan dyan, ano? Mga partner nila ay mas ingatan pa ng husto. Ayan, kasi madalas sila or mas mataas yung ano nila, panganib sa pagkakaroon ng ganito. XFM.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM. Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time. It's 12:59 in the afternoon. Katropa, 1 minute to go before 1. Katropa, oras sa tansinyo ng Santhone Plus Coffee Mix. Katropa, pambahim sugba sa lawas nga dala sa inyong hilig nga kape. Ang Santhone Plus Coffee Mix, makahatag o kahimsog kabaskog. Sa mga katropa nato din hang, they are always looking for the coffee for their daily needs. Well, for me, Santhone Plus Coffee Mix, kape nga makahatag o kahimsog kabaskog sa panglawas. Muning giingon nga nga pinaka na nambal pa. Santhone Plus Coffee Mix, produkto sa Yes to Health.
2: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babay ka! Basig ma-rape ka!
4: Basta naman!
5: Even though it's been so long.
2: Bahin sa gugma.
6: Ako, gilingon kay kunin mo.
7: Promise?
6: Promise.
7: Ako po, gilingon na nimo.
5: Miss you like crazy.
2: Kasakit.
8: Pero diba, i-give up na bang ka, diba? Kasakit na siya.
2: Adlaw, adlaw mo pahit. Lakani mo, huwag mo pakatawa.
9: Ay, mahaligi. Uy, guwapo lagi. Pero nakam sa tag-iya.
2: Sa programang X-Rated.
10: Ayok! Ayok
2: na. X-Rated.
11: Boris!
12: Onya, ganon! Pahilag-hilag na.
2: X-Rated sa X-Rated.

0: XFM.
1: XFM.
2: Santo Blasco.
3: Ako si Joel. Dili ko katarong tulog. Ilan na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan. Gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw. Tibo jod ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace. Sa una, kusugay ko may numog kape. 3 to 4 cups a day. Ang tod sa natukar na ang akong asin. Gasukasukan ako. O kapalpitate na nga akong dugan. So akong giyundangan ng pag-inom sa akong kape. Huwag nangita akong kape nga herbal. Huwag akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o acid ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pa ganito karang akong acid. Karon tuwing na huwag enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.

0: Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad nga nigamit ko ani nga product ang akong immune system ni ligon. Pandemic man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga nigamit ko ani, akong immune system ni kusog, dili ko dali ma-stress. Dili makuha na kong ulo maglabad kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
2: Check.
1: Vision X Plus?
2: Check.
1: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO o moringa oil. Adunay taas ng medium-chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system o mabatukan ang mga sakit ng virus o bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 ng gipakusog sa VCO o moringa oil.
4: Mapalit na sa mga butika.
1: Turbo Food Supplement.
5: Ako si Eman, isa ka driver, buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Samsung Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Samsung Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: XFM.
9: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, 1:43 in the afternoon. Katropa ang oras. Hatod sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix. Katropa, if you're just like me, if you're looking for the right coffee on your daily routine, well, the only thing I would really recommend ang ato ang kaping Santon Plus Coffee Mix. Yes, you heard it right. Santon Plus Coffee Mix, makatabang sa pagpahimsog sa inyong panglawas, labi na bisan pag kabauta ang ato ang ending sa kinabuhi ani nga watay lain kuni maning kamot regyod. But when you are striving and working hard, the best partner is coffee. You keep moving when you have coffee. So choose the right one. Choose ang kape nga makahatag kahimsog og kabaskog sa panglawas. Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. Kape nga makapahimsog na nga pinaka nanambal pa. Santhone Plus Coffee Mix, produkto sa Yes to Health.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batchot, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit kaya yung bakos? Ayokong latasahan!
2: Sayawi ko! Samtang hubo ang lawas mo! Sayawi ko sa matubangan!
3: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba ha?
1: Mauni ang butul sa inyong kinatawa! Mas sobra ka to kirok! Putlon ko ni anumat sa bayang tanan!
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: sakit pa, Adam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing subilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ini atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

masamang pamatasan. Way labot ang mga way batasan. May hapon kaninyong tanan. Anila po na laing sugilanon nga atong salusaluhan. Sugilanon nga laing-laing kinabuhi o kasaysayan nga atong masaksihan ug madunggan. Ining programang X-Rated. Ining suwatampo nga atong madunggan karong adlaw Biyernes. Lalaki nga taga-Pasil, Cebu City. Ato siyang itago sa pangalang Alan na 30 anyos. Minyo og dunanay usa ka anak. Nga sugilanon nga ipaambit mahitungod kini sa ilang balay nga ilang gipuy-an. Balay kundi in iyang sugda ng iyang kinabuhi. Ang iyang pamilya. Ang iyang buwas damlag. Og inani nato sugda ng iyang sugilanon nga atong iuluhan. Og haunted house.

0: 4,000 ang abang dini. Kaayo ni. Basta. Ato lang yung tumanon ha. Ang unsa may atong gikasabutan. Sa inyong pag-abang dini.
1: Oo. Wala'y problema.

0: okay mo rin ang gidakon ani atong gibalhinan karon Alan?
1: Okay rin kayo. Medyo dako-dako lang ang abang, pero okay rin. Gusto mo sabi ako nga hayahe ang pananaw. Doon ay tulog ka kwarto ning baya. Up and down. Ang abang lang, 4,000. Pero okay na. Fights na.
0: Sige. Tiwas mo tagpahimutang sa itong mga butang.
2: Ma! Ha! Ayun ko magdadawa, ha?
1: Sige, pero di na mo gawa sa gate, ha? Di na nasusod.
2: Opa! Oh,

0: bugah.
1: Tak tahu ni kening wak mampu imbaya.
0: Naitaw dito sa taas?
2: Oo, naitaw. Hadlo kayang naong.
0: Usa? Binuang. Huwag nagpuyo inyong baya. Gipabangan na ganin eh, kaya huwag nagpuyo. Mangway tao. Nya karon doon ay tao? Be, ato ka tuon.
1: Unsa na alay?
0: Wa may tao dito.
1: Ha?
0: Wa may tao dito. Roy, masig pa na anong tanimoy mo nakita?
1: Nahadlok ang batang bayo, alay.
0: Unsa? Gailan ta ng bata?
1: Oh. Nahadlok siya nakita niya kanina. Oh. Mao na yung resulta karon. Ilantan siya.
0: Paim na si Tambal.
3: Dako man dahil ng inyong giabangan, Alan.
0: O lagi, ma. O na palang ako pagkakitaan eh. Naganahan ako kay Hamugaway.
3: Maog yun. Alan. Ugmanan ko mo pa uli sa bahay, ha? Nananghid ako ni papa ni mo. Nga ani una ko din he.
0: Why problema ma? Sugot magani ko nga ani na mo si papa din he. Napapitay duha ka kwarto nga bakante.
3: Ay, di sab ka na mahimo oy. Unsao na malang ang amon tindahan dito ni papa ni mo.
0: Sabagay. Sige ma, tabangan sana ko si Milay o luto sa kusina. Para sa tong panihapon.
3: Ay, ako na lang. Ako na itabang ni Milay.
0: Ito si Milay sa merkado. Nagpalit og mga lamas. Naot dan. Si Mama. Ako lang tabangan si Mama og hiwa itong naibiling mga lamas. Aron igabot ni Milay, gamay na lang buhatunan. Ma!
3: Alan!
0: Launsa ka? Siga mo ganang matali mo.
3: Kinsa man na itong migamit sa banyo?
0: Ha?
3: Huwag ka nagbanyo.
0: Wow! Bitaw ka dito ko sa sala?
3: Nagbanyo ka. Mitubag pa magani ka sa akong pangutana. Unya, nagpaagas pa ka sa gripo.
0: Wala gim, ha? Agilit, ako ito na ako sa banyo. Huwag may tao din, ba?
3: Oh, unsa? Kung mauna, kinsa man na itong akong gikasulte.

0: unang adlaw pa lang sa among pagbuyo. Maong sa maong balay. Doon na nagid ko'y nabantayan, BGRC. O sa papanglabay sa mga adlaw, doon nagid ko'y o doon ay mga panahon nga may mga kahibulungan na. Mga dili nato makita o madungog sa uma. Apan kami nga namuyo. Maopin yung pirmo yung among masinati. Og, maoni DGRC, palihog paminawa ang sumpay ni ining akong suginanon.
1: Ahalan, hangtod karon, di pa man kumakatog sa gisulti ni Mama kanina. Kato nagtuo siya ba nga ikaw may gamit sa banyo?
2: Ay, unang-una na siguro itong Mama.
1: Ako ba yaalan, no? Pila pa lang kaadlaw na to din eh. Pero daganag kayo kung kahibulungan niya na sinati ani Baya.
2: Unang-una lagi ito ni Mong. Sige na, mga tawag dito.

0: Alhamdulillah. Ah, si Mama.
1: Eh, ano si Mama? Mama! Nausa ka ba?
0: Di na ko. Di na ko matuog din eh.
1: Nausa mo na ka, Ma?
0: Doon ay nagputing nga babae. Nga may kalit lang pakita sa akong pikas ka kwarto.
2: Unsa?
0: Adlo kayang naong. Adlo kayo, Alan.
1: Ma, basig damgo rito ni mo.
0: Di yun to damgo. Dili.
3: Ako di ko kumutuo sa resulti ni Mama ninyo.
0: Ma!
3: Diba ko nabiya mo na ko nga di yun daling patuhoon?
1: Mawalagi pa. Ako pitong giinan si Mama nga basig damgo rato niya. Pero umiingon magir ka dito damgo.
3: Ay, baya ninyo. Sa iya na lang itong huna-huna. Nausaban mo. Ah, pasag din na lang ka to. At pasag din ito si Mama ninyo eh. Ayon ito ninyong tagda.

0: may bahag yun si mama ni mo. Ngunit, di nagi ko na siya mo balik din eh. Kay, hinabihan ko niyang hanluka itong din siya matuog.
1: Si mama eh. Basta lang nagidam ko to niya ang iyan nakita. Labi, sitwasyon ha nga. Ingon anak nga, nadam ko ka pero di ay nagtuog kang tinuod.
0: Alan, mamalhin na lang ka ta.
1: Unsa?
0: Nahadlok na ko din eh. Mamamalhin ta.
1: Dako magani atong gasto sa pagbalhin din eh. Dili lalim pagpangita og bahay nga kaabangan nga ingon ini kahamugaway. Nya mo ingon kang mamalhin ta?
0: Nahadlok na ko aning baya.
1: Basta. Kay di ta mamalhin. Anhir ta din eh.

0: Di man ni mo kita yung bata.
1: Ah, dito sa kabinet ay, sa bakante nga kwarto.
0: Unsa?
1: Ay, sila ibutang.
0: Uy, di maganin na siya musaka sa taas. Nga serang usa. Kay mahadlo ko na karun. Naa siya dito. Og misood ba sa kabinet? Ay, Roy. Di ba madlok magka sa taas? Nga nun naabot mong taong ka sa bakante yung kwarto. Og dito ba siya ka natuog sa suod sa kabinet?
2: Ambot lang. Wako kabaw.
0: Unsa?
2: Dili naman ko sa sala natog. Wa man ko kabaw nga dito dahil ko nakasood sa kabinet.
0: Roy, hindi na gini maayo. Mamahawa ni kita aning baya. Mamahawa na ganda.
1: Di ta mamahawa din eh.

ni karon ang problema. Ang akong inahan og asawa, labi nang akong anak. Wala na ganahi sa balay nga among giabangan. Kay daghang mga kahibulungan. Pero ako wala mangid ko na kumbinser nga dunay laing nagpuyo sa amo. Ug ang akong mga panguntana, mao kini DJ RC. Ilabi na apil ang ato mga suking tigpaminaw. Mutuo ba mo nga adunay tauan nga balay? Angay ba nga mamalhi na lang mi og puyo? Mi exist pa ba ang mga ingon ni ini? Gusto na ako sabto ng akong pamilya. Okay, wa ko'y laing tumong. Kundi mahimutang sila sa safe nga lugar. Kung mamalhin mi DJ, asa man sad mi padulong? Unsa man ang among padulngan? Aduna ba'y may tabo kung magdugay pa ba mi dinhi sa bahay nga among giabangan? Kung mamalhin mi, Doon na ba may mabalhinan o basin mo uban lang kinikanamo? Problema na ako, DJ. Naarabay down nga duha kabuan. Yeah, mag-ulamin na mo yun. Mabawi pagkato na mo. Mahatod pa sa amo ang landlady, dili ko nun niya mahatag. Sa tinod-anay lang, DJ, dili lang ka na akong problema, kundi pinansyal. Tungod kay kung akong ihatag ang gusto sa akong pamilya, labi na tungod kay akong anak, apilsab nga nahadlok. Unsa may angay na akong buhaton. Hinaot ko nga matabangan ko ninyo, DJ RC, niining akong problema. Tungod kay wa ko kahibaw, kung unsaon nako pagsulbad ni kay naipit jud ko sa hisgutan ng pinansyal og hisgutanan sa safety sa ako ang pamilya. Ako si Alan ug mao kini ang akong X-rated stories.

0: sa gunsan man niyatong horror nga wala pa mang November. Ano karon sa mo tigpadala og horror oy? Ano bang anong meron? Ano bang gusto niyong gawin ko? Bakit ako binitatakot dito sa station? Ano ka pa? Ano bang gusto mong patunayan, Alan? May gusto ka ba patunayan?
1: Wala ra daw.
0: Alright, ayun. Yun na nga, yun yung story. Yun ang nangyari sa buhay niya. Buhay ni Alan. Actually, wala pa yung nahitabo, no? Parang ongoing pa man yung mga sitwasyon ni Alan dito sa panimalay. Muna ang problema karon. Ano ang gagawin ni Alan? Hindi ba usan ay buhato na ninyo eh sa mga listener na tuloy kasi may nakaapas. Itaas ang kamot sa wala kaapas kaya itong ina-rate. Pero mapapasan ako Gcash. Cash G. Natay caller sa Pigasalina may hapon. Hilo kay Kuan, Marjun Lapis. Wah, grabe naman ang lodi naman. Dante, hello. Ay, kagilok. Huwag ko na handlock man, gigilukan man ko. Unsa may matambag sa atong collar. Lain mo kong ilong, oy. Ano ang, ay, nawa man na. Magsina pa maging siyang handlock-handlock-dok, JJ. Di lang ginulis ko. Wala na, maging siyang JJ. Dito na magkuhan, dito na magkingo kay ano na yun, naisistema ako ang teknisya. Hello! Oy, may hapon na, mag-feedback man, oy. Mag-feedback siya, mag-feedback siya. Naririnig ko yung background ko. Wala na? Okay. Ayan, si Katropang James. Mukha na Katropang James, napalungan noon ka ni Doc JJ, kay dugay ka kamutingog.
2: Mapalog.
0: Ipalungan ka, giibot ka sa ako ang linya. Lugay ka.
2: Ibalik.
0: Oh, ana, istorya, dayon. Una, istorya, bago pang hadlok. Mula ka ng kapre, ibabaw sa...
2: Babago sa kapre!
0: Ana! Kana, ganahan si Doc JJ, ana. Muna yung mga ganahan niyang kanta. Ansa?
3: Mano yung play niya after.
0: Ah, kaya. Sa ito, sa kito, mag-rigi man na, di ba?
3: Ah,
0: rigi.
3: Hindi na sila magbuot, kaya wala sila kabrod.
0: Ako na! Ni, pero ni tabok man daw silang dagat. Ni tabok, ikagbuhol pa daw din ng Cebu. Ay, nako. Unsa may matambag ni mo ani atong letter sender. Murag, sa gunso naman yung panghadlok nga itong mga kuan din ni Oy. Mga letter yeah, sender. No? Oo. Unsa may... Ikaw gatuo kag inana.
3: Naagi na sila, Richard. Mutuo man taong sa dili, pero naagi na sila. Naagi na sila.
0: Maupod, mao.
3: Kanara bang gahi mutuo? Dito na ba napakit-on sa kanang sa last part na sa ilang pagpagkabuhi?
0: Di ano, no?
3: Oo.
0: Oh. God looks at ano, eh. Magaling, mutuo ko na.
3: Sa mga sa dili, di ba... Diba, naging on man ang Ginoo nga na siya lagi panglaban sa kalibutan nga wala mahisagol na to. O mahisagol man ngayon na to, dili na to makita, diba?
0: Muna ang ato ang ginaingon nga, dili. Dili ingon na to o not like ours? Asa sa duha?
3: Usa, maura na. Maura na sila.
0: Ah, maura di ay. Maura na sige.
3: Maura na sila.
0: Maura man di. Pasaylo.
3: Nagyan magunog turn, pero usaragid ang tumoy.
0: Usaragid ang tumoy. Ang iyaha. Ay! Nasipiat pa sa ilo. Ah, okay.
3: Sige. Muna nga, atong tagahan ng pagtagad karoon ng atong letter sender nga si Brad Alan.
0: Mm-hmm. Alan, paminaw Alan.
3: Kung dili man gani ka muhawa sa balay nga imong iabangan, kung unsa man ang imong reliyon, ikaw na, i-pre-over ng balay nga imong ipuyan ka ng hugot, yun ka pag-ampo, yun.
0: Mm.
3: Mora gina'y pinaka-bugat kaya hinagiban sa tanan. Ang bugat o hugot nga pag-ampo yun.
0: Na, paminaw Alan, paminaw intaon.
3: Para malinawan na mo kay sagrado baya ang hugot o pag-ampo baya ni Jersey. Tamo po man taong sa dili, pero naagid na sila. Lagi na sila. Muna nga, usara gid ang akong ikatambag nimo niya. Pugtanin niyo ang inyong pagampo. I-pre-order ng pinayanan nga inyong giabangan karon. Ang ginatibok ang suok niya, ipagkuhan niyo na. Kung unsa man ang imong reliyon, kung di ko ka man o, unsa man din ha. Basta kay gikinahanglan ginyo ang hugot o bugat nga pagampo sa atong kay Isas Angel nga.
0: Ana.
3: Paninindot. Wapag ganay ko. Kalag-kalag.
0: Oh, ambot. May nalang ganino kay dili jud ko mahadlok ay. Dili jud ko mahadlok og inani. Mahadlok na ko biyaan ko niya. Uy, kapuya. Kapuya. Pero bitaon, no? Yes, yes po.
3: Organize.
0: Nya karon kay murag nag-uol mangud pud siya. Actually nakabantay ka dito kun nga ningon siya bang nag-uol siya kay tungod wala mangud. Kinahanglan bay kag kwarta, mabalin nga kinahanglan kag kwarta. Nag-uol siya ana, isa sa rem nga kagulaan niya.
3: Gani man pero kung mahal gid mo ang imong pamilya, bradalan. Ayan na nagbalihan ang kwarta nga mawala na to kay kwarta mabalik ra na.
0: To ara.
3: Kunya basin bay noon og ang kahadlo ka na nila o mag-post sa o ka ng dako nga problema. Saon nga nimo na, mas dako, pero nung kagatuunan ni noon.
0: Diba? True. Kung usaban na yung mahimong ipek.
3: Mo diya. Duha lang yun ka, butang ang imong buhaton. Muhawa ka or dili. Kung dili man gani ka muhawa, tumana tong gingon o kanimo ka sa primero nga option. I-play over ninyo ng inyong ipoyan o niya, ang ikinang yun. Kinasing-kasing o gugot na pag-ampo yun ang bagay na tong buhaton. Pag-ising niya ng inyong pinayaran, kung ako nag-ikingon ko doon sa man ang imong reliyon, buhata ang gikinanglan na itong buhatan.
0: Yes! Para okay. Sa ikaayo sa atong pamilya. Ayan.
3: Oh, gani sa imong mama, imo ang anak kong imong asawa, iparamdam na niya ana. Niya. Dili ka mabalaka, ana. Okay, bisa na kayo pag mag-uotong kwan, ma. Kakong problema na kung ingon na terme. So di kayo, mas dako na nung kagasuna na nun. Nangayawat ka sa duha ka daw niya mong ikuan, mas madakan ka pa rin noon kung si Bako kung sa metabo sa ilang mentality. Di ba? Kailangan siguro di GRC o
0: salamat!
3: Ubrit ko sa tanan-tanan ng mga callers, mga viewers. Nilin na lang ako sa usahon. O, labaw sa tanan. Happy birthday sa akong pagmangkon nga si Christian Natalie Puente Negral Lacan.
0: Happy birthday! Ayan, happy birthday.
3: Nanginawad ko nga lang nakagyapon kanunay nga nag-aampo sa itong buhay nga Diyos. Padayon lang sa pag-eskwela o ban sa tanan ako mga pag-umangkon. At pinamping na mo kanunay.
0: Yes.
3: Okay. And most especially kang Lorna o kang Judith na akong wife na naminaw karabili sa XFM.
0: Alright. Exciting! Thank you kayo katropang James all the way from Samal Island. Katropa mo?
2: Excited!
0: Alright. Kinsa pa may nunay mas tambag sa itong letter sender. Karong hapo na. Hello? Hello?
1: Ano sa naman ni Oy? Nahurl!
0: Gani? Wala hi pa man tang November. Ano naman? Excited! Anong nangyari?
1: Ano naman eh?
0: Ano ba? Ano ba? Ano naman
1: eh?
0: Ano masasay mo?
1: Ang takot ay nasa isip lamang. Napit ay kanta lang, anak. Ako siya naman dito ka tuig na naginusara, pero wako naka-experience nga. Naingon, anak, sa ako amo, Adere. Primero ganit na akong gipoyan, katong karaang balay. Naguba na siya sa audit ang balay sa kong mga apuhan.
0: Mm-hmm.
1: Kaya karoon, nausap naman eh. Pero dito ko maka-experience, katong dito ko sa gipoyan sa kong mama, nung higda ko usa, dito sa sala nila din. Ang akong mga isoon na birthday, din si mama, tuwa sa iyang kwarto na piskusina ako dito sa sala. Pag tingog yun sa relo, alas 12 sa gabi eh, tinga ako ba kay ang mga duwaan sa kong mga pag-umangkon, ipang bungkab. Nga, ako nakita kay tulod jud kagagmay ng bata nga way sinina. Indot kay sila buho murag mga yamog sa kadlawon. Di ka na to, di nagigugalahan itong masoroy. Naay, gayon na ang ilang electric fan dito sa usa ka kwarto nila. Paandara kung, may nagpaandar, way nakapupar dito kay ang anak sa pagkaulitaw kung sa ako ang bayaw. Doon naman ato sa siyudad, kinag-iswila pa matukari. Karoon na humana. Dito ko maka-experience niya. Na agad ay, man anak, pero sa ako address, among ataon, aluwi sa Ginoo. Wala ko ka-experience sa anay lima. Siyam naman yung katuig na nag-inasara.
0: Mm-hmm.
1: Kuryabuyag lang.
0: Ayan.
1: Ako di man dito kumutog, ingon anak, pero na-experience na ako na sa laing balay. Nang ginigipuga na hang musoroy. Inakong dito din ang dapita kong musoroy mong gani ko, di ko ganang wigda.
0: So, dili ka ingon. Pero pag ikaw na isa, dili ka ingon madlock. Oo. Marag dila ka gusto balik ato.
1: Saloytan si Ginoo, wala raman taon diri.
0: So, motoog ikag mga inana.
1: Katugong balay nila ni Mama. Napa siya na kung kahoy ka ni Apto.
0: Hmm, naasa naman ni kahoy lang isognog na ninyo, ana.
1: Ay, lang ipaputol. Lang ipaputol din ni Pulian, o balay daw. Na ang katuko nung nagpuyo at ang dakong kahoy, mauko nung na, nga na, napod mo puyo, uban nila.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Ni uban nila?
1: Ano ka dito eh, kay inay, mutukar lang ang radyo, nga way tao. Ay, ambot lang tugkan ko, gubag-gubag mo ulit ko sa amo. Kaya di, may nasakit ko nga ni puyo ko dito, dua kabuan kapin. Mm.
0: Ayan.
1: So, ang ako lang nga na, sa mag-ampo lang dito, dipindi, wako ka pa, unsaw na pagsulbad kay, puriya-buyag in town, malinaw na nga ako pagpuyo.
0: Sa karong wala kay na experience nga susama ana miss.
1: Wala wala diri sa amo ang wala taon. Pero sa balay sa ko ang mama nga highway man ganito da plane man dito. Highway ay lang balay di unang kasada sa Bajan.
0: Oo.
1: Na naka-experience gid ko. Dili ka sa karong ay tapo. Ya pagmata na ako ang mga duwa sa mga pag-uman kon hipo sa Raman. Kung siya nabungka.
0: Yo.
1: Lagi niya giduaan din siya pag kuan niya. Iyura ko ni Tanah ba? Yung gusto ko manawag ni Mama, di lang akong ba di mabuka.
0: Sa kadlok ni mo.
1: Antog niya nakatog ko. Nagpagmata na ako kay manghipos ako sa nagkalat. Kung sabi nagkalat nga, wakman.
0: Ayan. Mm-mm. Kanaasad. Mm-mm. Anyway, di lang. Nadlok na ko.
4: Nadlok
0: na ko. Yung usa may ma-advise ni mo ron kay... Usa may ma-advise ni mo kay Alan, bahay ni Ini, nga medyo ang iyang tibok pamilya naguol naman gid sa kahadlok. Apan siya, na-problema siya tungod kay wala siya ipang down if ever mamalihin sila niya. Di man kung ihatag sa landlady itong ilahang gibayan.
1: Alin na lang tingali. Oy, bahala gamay lang ang balay niyo po. Ano basta malinaw?
0: Safe po di ang pamilya.
1: Yung na lang ma-trauma ang bata. Ma-nervous na imong asawa o ubrang ano. Sao mm-hmm. na lang. Kadako na problema.
0: True. Mag-ataki pa na. Di, ma-atakihon pa na.
1: Mau gani.
0: Oh. Anyway,
1: ako
0: thank you.
1: Ako di ko ganahang luak na dito. Palay ko mama.
0: Oh, basta na, di na. Basta ka nang naka-experience na ka, di na dito ka ganahan, yun. Oo.
1: Oo. Oh. Ayan. Dinagid ko. Makatagam?
0: Mm-mm, makatagam. So far na ako, ano si di ko talawan man po. Di ko madlok, amot nga no. Anyway.
1: Okay lang mag-ay ko di rigid.
0: Mm-mm, di ka madlok di ha. Sa ikaw ra isa.
1: Hindi na lang. Kapit na 14 years nga nag-inosara kayo dire sa amang
0: grabe ka dugay na po na nag-inosara ka, uwe.
1: Sige akong kauban, iring lagi taon dire sa loob niya, nang iroos gawas.
0: Ha, basta importante na yung mga balibuon.
4: Ay,
0: ana ba? Basta na ibalibo, okay na. Anyway, Miss M, thank you so much. Dahang salamat sa pagpaminaw o pag-atang sa itong programang X-Rated. Oh, kana. Morag ito yung advice niyo sa imo, ha?
1: Na ay peace of mind.
0: Correct. Miss M, katropa mo.
5: Exciting!
0: Balihin mo og laing balay, abangan, bahala o gamay, basta walay tiaw aron malinawon imong pamilya. Ingon ni Angie Remo. DJ, 24 hours man na ang pasil, halos tao diha, dili matulog, dili man nakahadlukan sa dili ingon nato. Hadlok ang buhi diha. Tinod, hadlok yun ang buhi. Pero di man takabuot sa yung gibati o experience, Marvin.
4: Kaya,
0: man yung kinabuhi, Marvin. Kasi like naagi siya na experience. Malay ba natin? Wata ka ba, Marvin? Hello, may hapon! Kinsa man ni nasa topikas linya o taga-asa?
3: Iman.
0: Unsa-unsa?
3: Iman.
0: Okay. Ah, sige, Iman, unsa may itambag din mo sa atoang letter sender?
3: Ano itambag sa iyan?
0: Hmm. Unsa, putol-putol man dong. Sa naman ni Ron? Pero nga sa signal, ana-ana. Shout out DJ watching and listening from RE Glass Kalobian Leyte. Exciting! Gikan kay Tabarera Edmond. Hello, Eman. May nga pagpaminaw. Klaro na ba? Sige daw, storya daw.
4: Ayaw! Oh,
3: okay
0: na. Ayan. So, kasi matambag mo kay Alan. Bahayan sa iyang sitwasyon karon nga medyo hadlok-hadlok naman gid siya. Ani gamay.
3: Adili siya nga, madlok.
0: Oh, di siya nga. Sige. Nga naman.
3: Ang ganang kadlok sa tao.
0: Nasa huna-huna ra, anak.
3: Huna-huna ra kay... Sabi na naging sa kanta. Ang takot ay nasa isip naman.
0: Oh! Unsay title, anak? Unsay title?
3: Ang takot ay nasa isip naman.
4: Ayaw!
0: Mahodong kan... Doon. Hello? Grabe.
3: Oo lang nga.
0: Oo. Masama man. Sige, so tigil siya unsay angay niyang buhaton. Kaya actually, nag-uos siya kaya kung tumano niya ang kahadlok nga gibati sa iyang pamilya, nag-uos siya asa mangitag pang down. Kaya di naman gano'n ihatag sa iyahang landlady katong una niya na down ba niya bago pa mong silang puyo. Ang pangutan na mong gudin hi, Eman, ano ang gagawin? Ano ba? So may buhaton niya, ani?
3: Ano yun ko siya, boss?
0: Hmm.
3: Ano yun ko siya, kay? Ano man ang ina na mag-unit yung tao. Mm. Naipanahon yun na. Kasi parang na wala.
0: Oo.
3: Oo, hindi mo kung unit yung tao. O lagi siya gini. Ano lang yun siya?
0: Yes.
3: Hindi siya pang... Hindi siya ma... Ano yun mo? Hindi talang siya pamagay niyo.
0: No.
3: Asal siya pa yun.
0: Correct. Ayan. Matay mo lang.
3: Ano yung may katumbog sa'yo?
0: Ah. Salamat kayo, Eman! Dagang salamat na kayo. Shoutout, Eman!
3: Shoutout ko sa tanang naminaw karon.
0: Ayan, dagang salamat. Shoutout sa mga naminaw. Uga ang wa naminaw. Huwag mo'y apil. Katropa mo, Eman! Katropa mo!
5: Exciting!
0: May isa si Eman ba? Dito lang advice ba? Wala kang istorya. Short, ano lang yun siya? Short ba? Pa-shoutout ko sa mga bro sa CAF 7 members Cebu City Chapter, Ma'am Cristina Caniate President Chapter, gikan kay Dante Belandres, Angie Remo, maing unto sa imuha niya, maing hapon po kay Charlene. Shoutout ko kang Uncle Tata and paborito na Piper from Cebu Evergreen Memorial Park. Maing hapon, gikan kay Charlene. Wendy Harley, shoutout kay Brial Diguma, pinaka-manyak nga driver sa PTMS. Uy, grabe! Grabe, grabe po na. Shoutout ko, Kobe, sige, rami paminaw din sa Bukid ba? Kana, salamat sa pagpaminaw. Hello, maing hapon! Kinsa ni, yes. Nga naso, yes, kinsa pa ni?
6: Si Marvin ni, alam
0: mo sa Marvin, ang samay machika ni mo. Sa ato ang letter sender.
6: Abad ka kasi yung bad. Di ka gina pa doon. Bani yung sila. Isa, wala pong kami ang may tapos na. Sa iyang anak. Ilang na kito dito.
0: Hindi na makuha.
6: Na dito sa kabinet isunod.
0: Dito, nabain anak ay.
6: Oo. Ang kala to ba? Ang anak mo yung kala to yun. Na ang kala ko niya. Ang problema man ka, ato ni sabi ko sa kami kayang kinikanan. Ito. Kay, ang ilang advance, hindi naman ito makuha. Hindi naman ito matag sa lahat ng so, dito lang sa impact sa dito sa iyong mga mga skills. Ay, kung tayong sagot yan, so na ito talaga kita. Dito sa sila mag-skills. Wala ito ang mga tabo kung isa yung tawag sa iyong anak.
0: Tinuod, huwag ito pag na may tabo, delikado na. Huwag ka bawang

0: Ay,
1: ito, ay, husto, husto, husto. Actually, no, husto yun na nga. Ayun, naghuatag na yung mahitabo. Oo. O, safety ang unahon kaysa kuay. Kabaw, ang ayaw mga problema, good in higod. Ang iyang ingon, manggod nga. Kasi daw, magiging kwarta. Asam siya kita kwarta, pautang ta ni kuan? Kasi pwede utangan ni Razor. Eh, doon naman, good way.
2: Ang iyang hulaton, siguro po dito, dahil hindi ko nga magkita.
1: Ah.
2: Pero kaya hindi mo siya pangitaon.
1: Mao. Ang iyang, ay man din nga, anong siya dito siya ka, di siya makumbinsi itong kiwa mo doon siya kita. So, waton pa ba niya nga makakita siya? Oh, sto. Correct. Anyway, salamat ka ayo Marvin. Naka-shout out Marvin. Sige, go.
2: Shout out tayo na kung sige. Sige, Burley.
1: Ayan.
2: Sa XFL.
1: Ayan, thank you.
2: Kay Juma. Kay Chai. O Kanara.
1: Ayan. Thank you. Thank you, Kaayo. Thank you, Marvin. Katropa mo.
3: Exciting.
1: Erica Clarion. Good afternoon, EGRC. Pa-shoutout Chinita from Osamis City. Ron Libre. Hello sa imuha diha. Ron Libre from Our Passion. May unto diha, DJ. May unto po sa imuha diha, oy. Kabuka. Kanakabakanti man si Ron. Pa-shoutout DJ Chinita from Dawis, Bohol. Ikan kay Gaudensya Lapuot. Alan, hangyo alang imong mama nga dito siya mapuyo sa ilang balay. Mentas wala pa mo'y kabalhinan. Ito lang sa daw, Alan. Paminok kay Charlene, o. Basahan din niya sa comment section ako. Ayaw lang mo. Gisaba. O, ayaw lang daw mo sigsaba diha, Alan. Kasi sige po daw mong saba-saba, Alan. Ay magsabasa mo balhin mo og balay kay basin mo uban ang white lady. Ay ana na di ay pagbakabaw mo uban di ay. Basin mi tog baka impaki siya no. Inana na na Doc JJ.
0: Ay.
1: Oh, basi dila ka magsaba baka basin mo apil siya pang
4: ay saba. Kamali ako te tere ka pero kata sa white lady. Basin mo kung mag-impaki siya sa iyang maleta.
1: Ana. Kabuin. Ayaw yung papaghawa kayo man sa balay ngayon ay oo, may mga liungan na to. Ayaw give mo pagsaba-saba. Ay matod pa ni Charlene, muuban ka ng ungo ninyo kay mag-impakisad na siya. Pwede ganit, di mo manghawa to nang labas siya kay aron niya madaang basa. Kailangan ko na ito, Charlene. Ay, kumidyalan ko na ito, Charlene. Kayo na yung muhat ka ba? Hi, DJ Chinita. Regards ko ni mo. Shoutout ko sa mga git. Magangit. O, Jonix Buhay Tuling. Montemayor Gilbert. Hello po. O, DJ R.C. Gilbert Montemayor Kandugay. Barili Cebu. Barili Bantay Dagat. Ha? Katawas Charlene. Sabah na Charlene. Nakatawa ko sa mong giingon Charlene. Tawa mo kung hindi magsaba-saba. Kaya basi daw makabaw ang white lady ba? Bantayanan kaya basing mag-impaki una. Ayun na yan. Mo pa yung una. Balhin. Tama sa ka Charlene. Eh. Lodi ka na ko Charlene. Eh. Anyway. Ay, naka, Charlene. Tama sa bitaw. Ay, pagsaba-saba mo, Alan. Okay, makahiring na. Maguna pa nag-book sa inyo, ha?
0: Ay,
1: hindi ko agit over. Di daw magsaba-saba. Oy, Alan, kayo ba sinag muuban ng white lady? Mag-impacking una.
0: Ay,
1: katawa lang ako ni Alan. Pinag-uulbe ko para po ninyo, uy. Chinita, shoutout ko, B. Sige, B. Shoutout ko, B. Sige, Rami Paminaw, dili sa bukid ba? J. Buagas. Hello sa inyo. Shoutout ko, Toto, Boss, og Boss Nono, si Opaw, og si Litoy, og Budok. Kuya, huwag mga panganin nyo, uy. Ano siya? Kul Toto og Boss Nono, si Upaw og si Litoy og Budok, taga Adlaw Town ni Sig Paminaw nimo. Ay, ganan ko si mga pangalan. Pang future uncle. Dili sa bukid.

0: ah nga bukid oi. Ano nga bukid ron? Bukid Bohol, bukid Cebu. Sa Negros ba ni onsa? Okay, ah maabot ato pag Sibya sa Davao, sa Matis, Samal. Maabot po ta sa Tagum. Okay, mga kabukiran di asa ni nga bukid man so tidaw ko bi. Kinahan ko anang sound effect nimo nga. Dahil ni nga unga. Marumag na igaan. Shoutout me diri sa mangangi, magangit DJ gikan kay Rec Maruta. And Joselito Big Castevez, sige na ka kitaan siya, nara siya sa watch. Shoutout sa imo Revens Azide, hello sa inyo ang mga naga-view sa atong live. Hello, eh, kahadlok. Ano yun? Yung bawat man akong bulbol.
1: X7.
0: Buhok! Enter! Wa na mao. Kapanimbawat, bitaw. Anyway, it's DJ RC's advice. Alan. Ay, naku, Alan. Ay, tama po nang gingon sa uban na tong listener, no? Nga. Ayaw huwata nga. Nga, doon ay mahitabo nga di maayo. Manta ni Ingon, no, nga. Manta ni Ingon, nga, dili ka na tinuon. Diba, pag may ni Ingon, nga, saran na guni-guni. Ang ato lang din niya, nga, ma-make sure na to, nga, safe ang imong pamilya. Ayaw hulata nga sila mulihok na. Alan Paminaw. Matod pa ni Ilinito Uwano Limuran Tohino. Pwede na sila i-chat. Ha? Matod pa ni Ilinito Uwano. Pwede na sila istoryahon. Dili lang sila hadlukon. Bogin.
2: Bogita na Ilinito. Amo ang ungo, patana na madlock. Abi ko bakit madlock ta sa ungo? Ay, ang problema bala ta niya Elinito, si ang pamilya ni Alan. Hadlock ta na sila kay Ada ka gapakita sa mga not like hours. Amo ka nang gusto niya ipatambag, amo na mga ngitambag ni Elinito diri Doc JJ. Ay, di lang daw hadlock ko ng ungo. Te ano na nabaliktad na ng letter sender ta na. Huwag nagi ko kasabot. Ara pa mag-advise nga hindi daw paghambalan ang ungo. Kay baka maupo daw sa ila kung din sila mabalhin. Ang isa ka nag-advise, hindi daw pag-istoryahon lang gali. Kaya aron daw di na madlock. Bawagin ta na ni mga advisor ko. Ang utro, gita na nga advisainan. Kakapoy! Gita na nga ubra sini. Anyway. Basta mo. DJ, nagtanaw ko sa live ni mo. Regards ko ni mo. Oh, sige, rebound. Sige. Wala mo ko igong oras. O, hindi na po daw. Di na kung pwede mo dawat o color. Ugma na po. Ay, di na. Lunes na sa. Pero pamanidaghan ng viewers no nato nga, pahuman na ta. Kasi mo, ragid akong maingon sa imo, Alan. Ayaw huwata. Nga doon ay mahita po sa imong pamilya. Tinood, matod nila, dili lang kita ang anaa dining kalibutan. Dili bot pasabot na di nimo makita sa imong mga mata. Dili bot pasabot na dili nimo sila madungkan. Wala sila sa palibot. Ayaw huwata Alan na mas mubugat pa ang enerhiya na pwede nang mapasakitan ang imong pamilya. Busa Alan. Lihok. Lihok Films. Moto Alan. Lihok ka na. Kabaw mo kung anap na ipit ka sa kwarta nga part. Pero pili ah. Sa kwarta o sa panahon nga imong ilikay sa dili maayong sitwasyon ang imong pamilya.
0: aragid na nimo gyud. It's up to you how to protect your family. Sa pagkakaroon, Alan, wala ko'y laing maingon. Huwag kang lumingon. Kung lumingon ka, akin ka. Ayun lang. Alan, Alan. Alan. Hanapin mo ko. Alan.
1: Ayan!
0: Alan. Hanapin mo ko.
2: Ano si Alan? Advice ba ko ani nila? O adlo ko na nung kung samot. Mora kong maingon si mo Alan sa pagkakaroon. Wala ko ilaing maingon. Shout out daw sa Mantalungon Dalaget. Gikan ka nga Dante Belandres. May pagpaminaw sa inyo ha din sa Mantalungon Dalaget, no? O, sa mga naka-experience og sama ni ini. Mahuwat pa ba mo? Nga kitkiton? Ay! Diba? Mahuwat pa ba mo nga kitkiton mo din, ha? O mulihok na lang magmuhawa. EGRC! Dili, diyo ko mahadlo kong babae ang ungo. Pila raman pag unay. Ayaw, sad. Saan ang tawa mo? Oy, grabe naman sad ni. Bayain tawon. Otro mo ungo, tirahon pa. Mutira mag-glass ni si Lito. Kenneth, may pagpaminaw diyan. Naminaw daw siya karon. Ana, nindot na. Pero naminaw ka, pili sa glanta. Oh, nindot po da Alan nga ang pangan kay Rambulo ni mo. Anal. Piso. Uy! Kapuyan ni mo kagawad. Amo dya. Ay! Wala ko igong oras mga katropa. 2 minutos, una mo abot. Umutong-tong ta siya. Kapuya sa anal. Uy! Tarong-tarong na ba kung trabaho diri? Christian na mo dya, kagawad. Iwa naman kung igong oras. Ako ni Basan, okay na DJ, og maungo, padulong ko nimo sa imong kasing-kasing. Ah, ako naman sa punoon. Ako man gadili ko ka-relate ani ato ang letter sender, kay dili mong kukuhadlo ko nun nga tao. Ah, bahala ka niya, maungo. Yung ala DJ, inay bata din ha. Ay, tama din, ay, bahala ng bata, basta wala lang sa kuntiyan. Maura yun na. Kaya wala naman kung igong oras mga katropa. Dahil salamat sa pag-uban-uban sa itong programang X-Rated Horror Edition. Wapatay ko ano ni, wapatay. Wapatay November, wala na, hinadlukay na. Oo, sa kung kauban din sa Pikas. Pikas lawa katropang joke JJ, thank you. Same-same, nagkita kagawad Christian. Di daw siya hadlokunon, pero hadlok masakitan. Ay! Alamig yun. Ay! Sa ito mga kaubanan, o sa mga istasyon nga naka-hook up din nga itong programa karong adlawa, labi na karong hapuna, diya sa Tagum, Davao, Jensen, Mati, and of course, sa may Kanlaon, Giholngan, Jensen, Bukidnon, and of course, San Francisco, Agusan del Sur. And of course, unsa pa man. Dere sa Cebu City, daghang salamat sa inyong pagpamina. Lunes po hon, balik-balik na sa programang X-Rated. Alang sa nakikusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita, sa programang X-Rated. Sa 88.3 XFM, Cebu, katropa mo. Exciting!
3: Exciting!

0: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, for Sony wireless headsets, for Huawei Watch, Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win.
1: Yes, to help.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
4: The Secret of Health.
5: Ako si Don sa Kamaestra,
6: magka-ulcer ko.
5: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana. Ako na jud kaayo ang kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: The Secret of Health.
3: Ang sekreto ni Ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mauni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
7: The Secret of Health.
8: Vision X Plus user, atong paminawon.
9: Ako si Martin usaka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matituhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pang welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: The Secret of Health.
3: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw kay dinhi nagsukat ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
7: The Secret of Health.
8: Xanthone Plus Coffee Mix User.
6: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Kung usa ang kape nga mahinungdan niini, sa kadagang kape nga akong natilawan, Xanthone Plus Coffee Mix radyod ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantod karon. Wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I.N.E. Tagapanabo, office worker.
8: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: The Secret of Health.
3: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Xanthone Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Xanthone Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Xanthone Plus Coffee Mix.
7: The Secret of Health.
3: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
7: The Secret of Health.
3: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
7: The Secret of Health.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time, alas 3:02 na may katropa. Ito ang time check hatod ka na to sa mga nabing bagong produkto na may katropa. Ang Santon Gold Coffee Mix. Kape nga healthy, adunay glutathione, adunay collagen may katropa. Baka panindot sa tuang panit, makapaputi. At the same time, makalimpyo sa tuang atay may katropa. Muna'y mahatag nining maong Santon Gold Coffee Mix. Kape na mo rin may katropa. So kita, mahiligo mo tag kape. Anytime of day may katropa, buntag, udto, hapon, kadlaon, gabi eh. Aritas kape nga di maghatag o kahilap sa tuntian. Di magpalpitit ato ang kasing-kasing. Di magpalpitit ato ang pamati may katropa. At the same time, adunay mahatag na binipisyo ka na to. Gumikan kay adunay glutathione o collagen. Na makalimpyo sa atong atay may katropa at the same time. Side effect lang ang maputi, tag mo sa mutag kagwapa. Mga naukanaw atong panit, may katropa, gumikan sa glutathione o collagen, pero ang purpose ganyan ang mong sangkap, mo gina ang kinikarong paglimpyo sa atong atay, may katropa. Ang uban rin, magpagluta drip. Ah, ang uban diha, magpa-moinom pag-vitamins nga puno sa gluta o collagen, may katropa. Ayaw na, anak, gumikan kay di ay kape, may katropa, nga nangapin na ka, mo samot pa kagwapo, kagwapa, katropa.
2: Matag-hagok sa orasan, adunay mga panghitabo nga angay mong masayran. Asintado! Paghanay sa mga dagkong balita, isyu, komentaryo, sulod o gawas sa Pilipinas. Asintado! Musubay sa mga kontrobersiya o anomalia. Asintado! Ug karon ania ang inyong anchorman.

0: Libertas Veritates Es Fundamentum Prinsay. Ang kagawasan sa pagpanayag maoy pundasyon alang sa kamatuoran.
1: Asintado.
0: Sugbo Kabisayan og Mindanao, maing hapon kanyang tanan. Maing hapon hurot sa tumasuking tigpaminaw tumayag katropa diha. Bisag asang sok sa nasod og bisag asang sok sa kalibutan. Nganabot niya to ang masgi palapdan nga pagsibya.
1: Asintado.
0: Sa ngalan sa inyong regular anchor ni Mike Katropa, kininyo ubos galagad sa kanginan. Og inyong anchor man Mike Katropa. Katropang Greggy Magdadero.
1: Asintado.
0: Mag-uban-uban tahang to sa 5 ang takna ni Nikrong Kapunon. Sa adlong Biyernes Mike Katropa, pizza 26. Sa bulan sa Hunyo tuig 2026.
1: Asintado.
0: Kumusta to mga kaigsunan ni mga tungura? Kumusta? Kumusta Maria? Maing pagpaminaw ni Katropa ang Konsehal Christian Amudia. Sana all, ha? Maodi ay mo ni Hao sa pista niya si Joharon. Panadila ko rin ko na kinay ko sa gamlo. Maodi ay mo ni Hao. Maodi ay mo ni Hao. Asa mo rin? Atong tanahon? Kana. Okay, maing pagpaminaw ni mga tungura. Panadila ko dugo-dugo rin Katropa ang Konsehal. Kaya ako may nagkwan sa sintado. Muna ako ang bayad, ha? Kumbater jud ko ni. So, maing pagpaminaw. Og maing hapon sa tanan dayon kamo mga katropa sa to para ko ug paraguban. Maing pagpaminaw ni katropa ang Konsehal Christian Amudia des may barangay Butonbod. Lungsod sa may Clarin, Laluigas, Bohol mga katropa, pero ayon tog asa ni siya karon. Og umaabot kapitan mga katropa sa ilang barangay sana all. Maing pagpaminaw ni mga tungora dayon kamo. Sa atong panagkuyog paraguban, gumikan kay ubay-ubay tag iskutanan sa atong panagkuyog karon mga katropa. Particularmente na ato ang numero unong commenter, numero unong listener may katropa ni padangat sa pagtimbaya karong hapon na si katropa ang Konsehal Christian Amudia. Maghisgot ang Konsehal sa barangay may katropa nga diyan nagpabadlong mani. Ang ano ni may katropa? Kining usa ka Konsehal res may barangay poblasyon. Lungsod naman pasinsya kayo ha. Barangay poblasyon may katropa, dakbayas lapu-lapo. Unsa pagkaunsa ang nadakpan may checkpoint kagabi des dakbayas Mandawi? Anya may unsa may kwan katropang Greg, unsa may yahang sala? Unsa may yahang ibutang ta sa laod katropang Greg og nadakpan? Basin bagway lisensya. Nagmaniho baron dia og kwan kining motorsiklo baka sa kanan nga way registro. Dili gumikan kay nadakpan siya may katropa. Gumikan kay adunay pinakite sa gituang shabo siya posisyon. Hoy gidangat ni karon mga konsehal mga katropa. Beater rong Siron ng atong Ilhon gumikan kay ato ning pakpakan ang maong konsehal siguro mga katropa. Pakpakan sa ibutang ta lain nga paagi. Dili pakpakas dayeg kun dili pakpakan is pagsaway karon mga katropa. Ikan kay unsam ta ni mga konsehal ay? Baka daot ni sa imahe sa mga konsehal nga nagtinerong sama ang katropang Konsehal Christian Amudia at is may barangay Butonbod. Lungsos Clarin, Aluigas Bol, nga umaabot kapita sila barangay may katropa. Yung pagkaman ay Konsehal sa poblasyon Lapu-Lapu, matay na dakpan man sa checkpoint may katropa. Gumikan ka naghupot o ginadili nga drugas. Partikular, shabu may katropa. Waoran ka gabay niya Konsehal. Nakabiansa na eh, may hapon naman niya. May hapon naman niya Konsehal. Kumbate pa tayo. Murag ko na basig mo daw gihapon ay karong umabot Oktubre. Ah, umabot Nobyembre na eh. Oktubre ang piling. Umabot Nobyembre, basig mo daw pa na eh. Gumikan kay sa ako ang nahibawan. Nasuspenso po ni kanya at ako na gumikan gihapon sa paggamit o ginaling drogas o baka may kalambigitan sa ginaling drogas. I don't know kung galing tinuod ba. Ito lang i-double check karong tao to. Gumikan kay naaman tayo interview din eh. Di may pamahayag si Kanhi Konsehal pod sa barangay Tehero ni Dakbayan Sugbo og karon pangulo sa City of Lapu-Lapu Substance Abuse and Prevention. Close up mga katropa. Kani Konsehal Garilao, may hapon naman na Konsehal. Des may Dakbayan sa Lapu-Lapu. Doon ang siya pamahayag. Na-interview mo na pinagi ni katropa ang Cristil Joy Pilerka mga katropa. Kuman kita makadawat og taho. Makadawat og reklamo kalabot ni ini kung unsa katinuod gaadunay konsehal diha mga katropa sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Partikular na sa may barangay poblasyon na matod pa na dakpan kung ginaling droga sa checkpoint is dakbayas Mandawi. Og tuod matong gibaripay, tinuod yun. Diri na si ikop sa checkpoint ni Pahigayon sa Police Station 5 may katropa sa Mandawi City Police Office MCPO. Huwag kumasayop ka ng Police Station 5 iya na sa Upaw Police Station may katropa. So I don't know, og padong ba ni siya ni Sugbo? Huwag ka padong upauli kini mo konsyal, huwag kaligot. Ano ka duka siya na drive siya ang motorsiklo? O na nga, huwag yun makaligot may katropa. Wa maka-ipsot sa checkpoint o baka ang checkpoint may katropa na gipag-napon, gipahigayos mga hilit ka lugar, blind corp. Ah, di wa na. Ah, pagkurbana nito, ay, ah, wow, mali. Ah? So, muna, konsyal, kumusta ba kaya? Kung galing di ka kapiansa ka ron, ah, maraglunis yung kapiansa, konsyal. Ah, may hapon mo dyan sa imong karsel. O baka sildas MCPO detention cell, konsyal. Ah, may nga pagpaminaw, kung galing naminaw mo na ni mga tungura. Eh, palano ko na ito ang kuhan dyan, Police Station 5 sa MCPO. Ah, Romaminaw, konsyal, dyan sa may barangay poblasyon, ah, Dakmes na Pulapo. Ang nadakpan, kay kung galing waka kapiansa ka ron, alunis na ka, may magsikanhi kuan ka. Capitol Consultant o igsoon ni kanhi Gobernador Gwendolyn Gwen Garcia Byron Garcia ka. Nga makapiansa o Sabado. Nga once in a lifetime raman to. Once a year itong kuan, kinigibot na tarapol o promo niya sa kurte. Nga pagkawa na, kari ato tagapagtagan ko ng taon-taon. Gumikan kay matay. Di ay mga opisyalis sa barangay. Gabon tay ibutang ta ihimplo. O tamdan sa ilang magsi 20 may katropa. Matay mo, mga ulo na gamit o illegal ng drugas. Wow! Ha? O nagkagabay na yung konsihan. Dako na insulto ni Konsihal Christian Amudia. Oy. Dako na insulto sa ato mga konsihalis. Ako, may insulto baka ko? Dili. Ha? Wow! Kaya lang ka-insulto na ko. Kay di man ko ingon nga kuan yun. Hindi ko may insulto na ng Konsihal Grigay kay Angkor mo na. Wow! Ayaw lang, pero ato ka-insulto ni Konsihal Christian Amudia. Dias may barangay Buton Bod, Longsons, Clarin, Lalawigas, Bohol, may katropa. Nga lami kis ilang pagkaon rin. Matay, blati kong dinuguan siguro rin. Wow! Akin dugo-dugo siguro katropa ko siya. Ako naman yung likod rin sa sintado, ha? Anya, so, atong King Dragon STL Swerte si Salt. Hunyo 26, tuwing 2026, may katropa, alas 3, kadro. 5, 2, 4, may katropa. 5, 2, 4. Yan yung mga tungura ito, ang King Dragon STL Swerte si Salt. Ang mga nakaigo, may katropa, pwede ko yung bartuhan rin. Wow! So may pagpaminaw sa tanan mga katropa. So karon aray ta nining maungkod si Hal mga katropa. Gumikan kay ang kinay karon usas sa tagaag pagtagad. Nga nun eh. Ang kinay maungkod si Hal na dakpan mga katropa. Gumikan kay usaman. Mayingok nagtinanga siguro siya katropang konsihal Grigay. Ako na mayingok tinanga. Gumikan kay amin tinuyuan yun. Ang kinay maung nga konsihal mga katropa. Nga nung di mo ta mayingok tinuyuan. Nga iya ha magini. Iya gini mga katropa ang kinay maung konsihal. Ato ba yung pangadlan? Ato yung pangadlan siguro karong toto. Di ah, akong kitanaw, gilili ang kinikarong imutang ta spot report ni mga tumura mga katropa. Gumikan kay ato ang base dire. O ato ang pagtabi ni mga katropa. Di na ingon nga buot-buot lang. Doon na ni spot report ngagbasihan ni mga tumura. Doon na ni spot report ngagbasihan. Gumikan kay di ang mga personnel sa Police Station 5 sa Mandawi City Police Office, MCPO. Upaw Police Station mga katropa. Nakakuha ni og kuan ni gamay ra noon duha ka pakitis gito ang sabo pero kuan mga po na pagupot mga po na migo ay gamay ra na kun siya loy ay nagdaginuta sa nagdaginuta nga naman ato nang ibutag ta ibuta ikonsente ang kini mong kun siya may katropa nga dakpa sikpuin kay duha ra ka magpakitis gito ang sabo so pasabot ay tigamitan ni siya kung galing di niyo maligya of course kung maligya imposible po kay duha ka pakitis ni po baligya pila ra may makuha ni mo na 400 Gidintos may katropa. Hino, nung liso dyan kayo, pwede po. Mapato na lang diha. Pero more or less, kuhan eh. Ating gamitan ng illegal ng drugas. O baka iyan eh for personal use o personal consumption may katropa. Ang kining nesgotan nga nakuha gikan sa sa konsihal o estimate og 0.10 gramos sa gito ang shabu may katropa. Ang kining nakuha nining maong konsihal o niya mo kantidad og 680 pesos. Mayroon kayo og buot pero dako kayo ng balita gumikan kay konsihal kas barangay ninyo. Wow! Wari kagabay niya, nagkapasiog na ka niya, suyop-suyop niya. Adoy-adoy, adik-adik si Moxie 20, wari kagabay. O ganong gibutar po ka? O sa manin, anapon ka dagang adik yung barangay para mabutar ni mo? Wow! Konsihal, yes, may barangay poblasyon. Ang atong itago sa pangalan. Kaya ito nang ikuan, dili man ikuan, dili man ni minor. Wow! Kaya ito talaga, ginganlan ba rin sa spot report ni mga tura. Adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi-adi Residente sa Lupis Haina Street, Barangay Poblasyon, Dakbayan, Silapulapo. gabi ini madakpan alas 10:40 may katropas gabi. Ah, so unsa may purpose o unsa may nasulod sa muutok di akusihal? Kanong ikaw may nagpasiugda diha nini karong bisyo dai batok sa illegal nga drugas. Wow! Ah, o kining bisyo may kalabugot, may kalabigitan sa illegal nga drugas kunsihal? Ay, pakita ko to picture nga katropa po si Ben. Ah, pero giblurred ba na diyan ng mga tumura? Gumikan kay basin pag maingog. Oh, maingog, wag gagi blurred na. Kusial Gregi. Ang kuan mo na, kining di mo na minor, ha? Ato lang talaon, kung galing giblurred, kung wagi blurred, awa po kay mahimo kalabot yan, ha? Gumikan kay kuan man. At the same time, karong tao to, ato tagang pagtagan, atong pangutanon o atong himahimayon ang background na ini, pinaagi ni Gary Lau, ang Pangulo sa City of Lapu-Lapu Office of Substance Abuse and Prevention kung close-up mga katropa. Aro atong siren kung unsay background ni Nisgutan ng Kusihal. Pagkan kay initially ha, base sa kuang mga nihunghong sa kuang kilid o baka sa kuang dungga ni mga tungura. Nihunghong sa akong dungga, nihunghong sa akong kilid ni mga tungura mga katropa, ang kining maong kusihal sa akong tanaw o baka sa kuang pagduki-duki. Manuspinso ka ni ato, gumikan kay di ko sure kung ugaling nagamit ba? Pasinti pa ni sa illegal nga drogas o baka sa drug test. Pero nasuspinso, gumikan kay may kalambigitan gyapon sa illegal nga drogas mga katropa. So, di bago di ay nag-level up si konsihal. Gumikan kay kung sa una, nasuspinso, di ara sa ato ang mga lakang, di ara sa local government unit kung LGO. Karon, wala makontento mga katropa. Nagpanakop justo ka pulisan. Wow! Nagpanakop justo ka pulisan ang kanyang mga konsihal. Nga si konsihal James Amistad Gordones mga katropa. Murag na ito'y alias na ibigay akong tanahon. Base sa kuang mga kuandre, kining nagduke, kining imutanta. Di yun malilong tinod. Kaya nag-reforme mga poblasyon. Wow! Nag-reforme mga poblasyon ito, konsihal. May nga po na mga konsihal. Wow! Nag-reforme mga barangay poblasyon. Pwede naman makadinay nga, di man isa, di pa man sure, kada hama poblasyon, katropang rek tinod. Kaya kada lungsod, kada dakbayan. Isag-asa ka mga katropa, labi na rin sa Visayas, Mindanao, na amung ipoblasyon. Ha? Ay, doon dito sa Manila. Kaya di manta kay Sweetos, Manila, mga katropa, panagsara manta makatungtong dito. Sa Kalakhang, Manila, di manta parehang katropang listat, adinong nga to, ng bakasyon to kasi mana. Wow! Di manta parehang katropang listat, adinong, ng bakasyon to kasi mana sa Manila. Wow! So, di kita ka, kwan, pero, di yan ang nagkwan, ha? Matot pa katropang listat po. Shout out rin sa may Atlantic Hardware sa may Tabuan, Idol. Dimpol ng bayan sana all abot na buka dre na kong kuha na kaning palami ha. May baba pero diya Moni Skutsial siya gina nag drive sa motor. Siya gina drive siguro kay kuha man nag helmet. Di man po siguro ni pang back rider ng helmet morag pang driver gina gumikan kay Moni ang kining maong gipahigayon na checkpoint diya mismo sa may dapit Isi Cortez Barangay Kambaro, Dakbayas, Mandawi, may katropa. So ang kining maong lugar, niya tinuod, kasagara na ang kuwan dyan eh. Murag na gini, i-checkpoint na every now and then. Mingkan kayo, niya po kumuagi, may katropa, paing ko sa muha. Di lang ko magsabag, asa mo ah. Ha? So every now and then, naagin niya, ang kining maong checkpoint. So diya siya na litag, may katropa. Ang kining maong kutsihal. So karong tanawa. Nag-report may pagbarangay poblasyon, di kin balilong, mga katropa. Nga siya, yan kutsihal, kis barangay poblasyon. Wow! Kini si Juan na konsihal James Amistad Gordones may katropa ni mga tungura o baka na ilhan ni nga di angga may katropa ni silahan konsihal kay di man kasagaran like ako di man ko mailhan nga grigi sa mua o may mga mangita mo sa mua di sa kuan hinatilan dito sa may barangay San Roque lang sa sitio mayon nas konsihal grigi magdadaro kasagaran dili kayo mayon ha bawa kisa to na pero mayon ka konsihal Jojo ana alam na, so kanay siya, mauni siya si Konsihal James Amistad Gordones may katropa. O niya, paghuman, iyang pangalan, asa naman to? Dahil, nalimot ko, ang kining maong, kuan, Dave, sayo, manay, Dave, mong pulang ginindari. Dave, pero din sa kuan, sa spot report, James man. Pero anyway, mauni siya, ang ato ang halangdong Konsihal may katropa. Konsihal nga way gipili. Hasta ang pagpayuhot sa, di pagpayuhot, paggamit ng ilang drogas, paghupot, mga katropa, gisudla na. Wow! Ha? Gisudla na, mga katropa. Apan sa di pa tamo, padayon o himay-himay, padayon, paglatos o pagsaway na inyong mga konsihal, mga katropa. Ato sa siguro paminahon, unsay background ini. Kumikan kay sure man ko nga kini, ano kumit nga dito silda karon diyan sa may police station 5 sa Mandawi City Police Office. Ha? So gumikan kay no comment man eh, o ari tamang utana sa tuang City of Lapu-Lapu, Office of Substance Abuse and Prevention, mga katropa.
1: Jerry.
0: Ha? Kalabot na ining background, na ining mga konsihal. Kuwikan sa itong pagdukidukid lang isa kikaingon na ako kagani ha. Medyo doon na istorya o doon na po ni mga sanksyon na matod pa nalabigit ni kani ato sa ginadli nga drogas. Kami resulta siya pagkasuspend. So, ato lang i-double check. Pero mo'y akong unang nakuha rin ang impormasyon. So, Kutsyal, may pagpaminaw ni Muria, ha? At least, murag nakas may kamot niya ni mga tura o magkahangtod kalunis mo bakasyon niya. Kaya hindi magka, abot lang. Kung galing inana baka kay provinsyado, nga magkapiansa kaugmang adlawa, Sabado. Mapatawag ba man mo ang korte o baka makabayad bang piyansa dias Cortes Mandawi. Ang nagamit naman to ilahang promo na ito miyaging si Manang nakalabay, gumikan kay ni piyansa po si Byron Garcia. Bebe, ito ko rin talaan, ina ko katropang Juven, kung ready ang kanang pamahayag. O video diyan ni katropang kunsihal o kani kunsihal. Sa may barangay Tejero ng Dakbayan Sugbo, may katropa si o pangulo karon sa close-up. Kasi Garilao may katropa. At ang paminan, ang background ni inay, gumikan kay Adako kining binuang, oy! No, di mo tanong kung binuang, gumikan kay Kita Magod, nagtarong na sa tuang pagpagservisyo. Ha, pagtarong mo diyan mga konsyales, gumikan kay ako. Bisan pag maingon mo diri nga, busy ka na usayos katulpang grigin, anadis pang komentaryo, panagsarap po natin sa mga barangay. Oh, pero sa ako ang mga gimbuhaton sa barangay, na ako niya pagkahuman, di ato sa gulag binuang. Sama ni ka nun, magbinuang diyan sa gulag illegal. Watch more! Illegal ka drugas, wapag ko maingon nga pagsugway lang magbinuang itong uban. Kailang illegal ka drugas, wapag ko maana. Pero kanil talawa, illegal ka drugas. Di maginitig pa yuhot, o baka di ni mamaligya may katropa, gumikan kay doon kapakiti na magigito ang shabu nga nakuha siya posisyon. Pero klaro, og tataw may katropa, nga siya, posible mo gamit yung ginaling drugas. Nagawas ko mo alibay siya dito sa korte, may ngag agi, padala raman sa kong amigo. Namang ko'y kuha, namang ko'y amigo nga ni kuha, ni sakay na ko. Wako ka pao nga nalimta na ipasupot sa kong bulsa. Ano naman? Pwede man. O baka pwede na masahiro mo kong kabalhabal, sideline kong kabalhabal. Kaya na nakalisod ang panahon karon ni mga tungura. Kaya pagkahuman na ipasupot sa kong pasahiro. Pwede, pwede na. Baka palusot mo, dipindi na. Pero dipindi rin mo sa pagtuos mo si 20 ni mo. Ginoon na magsituwintin mo, I don't know kung nungaling may kailabagin mo personal eh. Sa iyo mga pagkatao, gumikan kay gibutar po kanila. Gibutar po kanila. O baka, usay mong gibuhat para mabutar ka bisan sa iyo mga bisyo. Muna'y gaingon nga, muna'y magpili yung magtarong. Sa inyo mga opisyalis sa barangay, hilabi na karon nga nag-ungong o umaabot, usap ang umaabot nga barangay election may katropa. Dahil sige, mamili mo niyang barangay opisyalis nga adik-adik may katropa, adoy-adoy. O baka mga barangay opisyalis niya nga nalambigit na namang ginandrogas, pag sure mo niyang. O na nga di ato paminahon sa pamahayag ni katropang konsihal o kani konsihal sa may barangay Tejero sa Dakbay Sugbo o karon pangulo sa City of Lapu-Lapu Office of Substance Abuse and Prevention nga si konsihal Garilao may katropa. Ato paminahon ang pamahayag sa pag-interview sa mga tigbalita nga tukaniya. Kalabot sa background ni mong konsihal may katropa. Kaangayan pakpakan sa iyang kapalpak may katropa gumikan kay nilambigit is ginaling drugas. Beto paminahon ha?
2: Proper siguro on the part sa our office sa City of Lapu-Lapu Office for Substance Abuse as part sa among mandate we will just inform or notify the office of the mayor with regards to the arrest of this barangay kagawad on matter pertaining to illegal drugs and we will recommend that this matter will be endorsed to the office of the DILG for appropriate action. Kanina sukat mong atni kinadakpan mong gid siya. No? Unlike in the previous that he just escaped like administrative man to.
0: Talawa, administrative.
2: Kanina, criminal gid ni. Di ba? Criminal, I mean, criminal in aspect man ni kay dakpan man ka. Pato kay admin naman to kay ni escapo.
0: Ba, ni escapo rin eh.
2: Pangutan ng nanong ni escapo, na amang dito siya ikarason. Na ni escapo kay after the session, he went out man dayon.
0: Ni escapo rin isa, kuan. So, kanina, drug test ka rin ito.
2: I will immediately notify, inform the mayor. I will send an electric communication to the mayor karong afternoon. With this,
0: tuloy ni kabok, katulong mo si Ben. I-play itong usaak, isunodin kuan, ha? Sunodin mo ang video. So, na-escapo, Gidaya. Tala, sakto nyo nakuha ang guan. Nakuha ang impormasyon. Sakto nyo nakuha ang impormasyon, konsihal. Escapo rin kaso nas drug test na yung konsihal. Gumikan kay tinuod, ganitikamitan kay ginaling drogas. Ikanoha.
2: Impormasyon in Lapu-Lapu City was arrested. In somewhere in AC Cortes.
0: AC Cortes, base sa kuan. Ako ang gitamdan rin nga kuan.
2: Mga more or less 10:45 in the evening.
0: 10:40.
2: And he was arrested for violation of Section 11, Article 2 of Republic Act 1965.
3: Posisyon?
2: Murag nagpahigayon o ang Station 5 sa MCPO.
3: O Power Police Station?
2: Checkpoint.
3: Checkpoint?
2: So, munang hinungdan sa pagka the arrest of a barangay kagawad, barangay poblasyon. And ang nakuha murag duha ka
3: pakete for personal consumption definitely
2: sintado containing a white crystalline substance gamay rin on siya with an estimated gram of 0.10 grams gram na siya standard value na 608.
3: Damay lang yung tinod. Pero ang problema na nagahupot ang inarugas, usang akonsihal? Asintado!
2: Kanang si tawagan ni checkpoint. As to the details kung anong naabot siya dito,
3: kamaro, na.
2: That I don't know.
3: Siya rin nagkabawa na. Pero no comment pa rin ukoy nako.
2: Nakula po. But thankfully, na-intercept sa ito ang kapulisan through their
3: checkpoint.
2: Checkpoint. Kaya nga itong manggumpali si Diri sa Lapu-Lapu is we continue our office, the office, the city government, continues to campaign against illegal drugs.
3: Kana, o niya, pagkauman, inyong kutsihal, mo'y mag-ulo na iya, na kung binuang.
2: Unfortunate lang yun kay Istanan kay he is a barangay official.
3: Tinood. Sakto ka niya. Garilaw.
2: It was... I hope that this kuan, this incident will give a lesson. Not only... At least makita ba nga ang pag-implementar sa balao, dili lang nga to sa mga ordinaryo. Dili lakit na po nga naa sa pwesto. Sa
3: kana. Why pili? Why pili?
2: We are serving. And I was... just informed that he is chairman of a certain committee on peace and order.
3: Oh.
2: In their barangay.
3: Chairman sa committee peace and order, Kusyal?
2: Yes, and very so unfortunate.
3: Matay mo yung pasiug na tinod?
2: And as to the previous kuan, kana.
4: Ang kumustahan ka tong previous niya?
3: Limang ka chairman sa peace and order, may katropa. Mo pa nakuha ang illegal na droga sa checkpoint.
2: Yes, he personally tender his 6-month leave.
3: Aha, nilive siya.
2: Kay lagi self-rehab siya.
3: Ah, self-rehab. Di angkon siya tigamit ang drogas gini ay.
2: Pangayuan na ko siya result is report sa iyang rehab. Unfortunately, wasa siya kasabit.
3: Ah, so wala siya mag-rehab di ay?
2: Kana, then, ikaduha, nagpahiga yung taong surprise drug test.
3: Igyas!
2: Sa ilang barangay.
3: Oh, yung igyas.
2: I think after the next session sila, it was a regular session.
3: Kaya
2: hapon na siguro na, no, weekend na ilang session. With our drug test accredited sa DOH.
3: Yan, igyas.
2: There. After the session,
3: Ikyas.
2: Murag na may inutang nga natin ipigay nga. Surprise drug test.
3: Kanya, dali kina kay Ikyas.
2: And unfortunately, upon learning na naay tay drug test, niskapo man siya.
3: Na, tarawa, iskapo! Idlas mas manata din yung kagwang. Dapat yung last katong mo siya, pero murag takilid to, makuha ni mo, ha? So, idlas mas manata din yung ukoy dako. Hoy, Kutsial, James Amistad Gordones. Sa imong kaidlas, nadakpan lang si MCP Oron. Ikatulong, ikatulong ang musibin. Ato ni Hudon ang pamahayag ni Garilaw.
2: The Department of Interior and Local Government.
4: Pero saan
2: na? Akong i-check.
4: Ang ikaduha na siya nga.
2: Yes, after he served, after his leave, 6-month leave expire.
3: Leave. Nag-leave.
2: So, mga dantang patukay.
3: Nag-leave kay mag-rehab niya. Why, ipakita ang report.
2: And off the record, kanang letter of information to the Department of Interior and Local Government.
4: Pero saan
2: na? Akong i-check.
4: Ang ikaduhan na siya nga.
3: Mora ni. Mora ni siya. Mora na. Okay na. Okay na katulabang mo si Ben. Ang kinig mo. So, moto. Mamahay din is konsihal. Kay chairman sa... Ipakita itong balik yung picture katulabang mo si Ben. Chairman sa Peace and Order may katropa. Asa na ka mangitag konsihal nga chairman sa Committee on Peace and Order? Kaya pagkaumad ka ron, nadakpa, chickpoys, nakbais, mandawi, gumikay, kay kupot, yun na nirugas, waro'y gabae na yung makonsihala may katropa. Kaya pagkaumad, sakto yun na ako nakuha nga impormasyon. Nakuha nga mga hungihong. Pag-hungong na yung katropa, basta mga kaila, des nakbais, lapo-lapo. Kamaton pa, nalambigit gini si illegal nga drugas ka ni Adto. Dili kay ingon nga namaligya. Dili kay ingon nga nag-unsa pa na diha. Pero posible, nagtigabitan yung ginanin drugas. Gumikan kay ni Pahel siya. O unom kabuwan nga lib. Nga, mag-lib sa ko. Gumikan kay magpaubos kung ako ang self-rehabilitation, mga katropa. Pasabot ang self-rehabilitation. Ako sa nga i-rehab akong kaugalingon. Gumikan kay nagumun ako sa ginadili nga drugas. Siguro ay nanaba. Di na matabang siguro. Grabe ng pagka-addict. So, musulod ko nito, rehabilitation. Ang problema, human sa unong kabuuan, mga katropa, ipangayuan ni Garilaw. Kaya mo man ang City of Lapu-Lapu Office of Substance Abuse and Prevention. Close up. Mo man ang in charge niya kung galing, ano na yung mga lakang, mga programa, kalabot sa kinaling drugas na kaya sa Lapu-Lapu. Ipangayuan, asa naman ito yung mga kwan-kusyal? Human naman yung unong kabuuan nga matod pa pagpa-self-rehab. Why ikapakita, mga katropa? Gumikan kay posible sa unong kabuuan, abot o diin siya ka. Nagpa-reha ba kaneng? Nagpalabi po siyang gibati ba? Ina na ba? At least, wala siya accountability. Why tulubago nito siya magsituinti mga katropa? Sometimes siya nawala. Nahanaw siyang mga iyang tulumanos barangay. Mayroon, at least, og palita magsuyop ko rin unong kabuuan. Awa mo, wala mo'y pakiana. Okay, kinikakuhaan mo eh. Leave mo ko. Okay, wala mo siya kapakita. Asa man imong papilis. Ipangitaan magkang garilaw. Nga asay mong papilis kusyal nga humana ka si muhang rehabilitation. Andam na kang mubalik pagserbisyo. O fit na ka o wa na ka nagumos ganilin drugas. Why ka pakita, mga katropa? Kala gumikan kay posible, wa siya paubos sa rehab. Apot, o siya girason, o siya gibuhat sa milabay kunong kabuhan, ka siya naglib niya itong tungura. O niya, at the same time, human atong naglib, nakauna na ato ang close-up. Kaya kanil silang konsihal, silang garilao diya mga katropa. Aptik mo ni mga katropa, may manib-niin. Ano yung madunggan diya ng mga, kuan, mga istorya nga, kaning opisina, kaning buhatana, doon ay mga adik, ina na ba? Doon ay mga tigamitan o ginaling drugas, ina na. Mukalitig pahigayon o drug test. Arway makaikyas. O na nga paghuman sa sesyon sa may barangay poblasyon mga katropa. Sa konsiho sa barangay poblasyon, ni ato sa dito ang atuang close-up mga katropa o ni pahigayon o surprise drug test. Pero sa pagkaunsa nga idlas pas manata dahil ng kagwang dako, mga katropa. Idlas pas langgam nga manatad. Gumikan kay nakaipsot o nakaligot ko siya human sa sesyon, mga katropa. So nisibat siya. Nisibat sa gipahigayon nga drug test. Gumikan dahil kay siya nakuyawan nga posibleng siya magpositibo yun. Poni, nakatubang ni siya karong asunto. Nakatubang ni siya, I don't know, kung galing na hukman ba na eh. Dili to, ako na dawat rin, suspenso siya. Gumikan kay may kalambigitan sa kwan o may kalabutan gyapon sa ginadling drugas. Wa pa siguro siya suspenso kay wa man mention ni konsihal o ni Garilaw ang kining maong suspension pero nakisgot si Garilaw nga duna ni gatubang ka administratiba nga kaso diha mismo sa kwan eh naa sa kagamhanan sa Kabisla Pulapo sa office of the mayor o baka sa konseho naa siya gatubang gumikan sa iyaha laging pag-ikyas sa gipahigayong drug test diha mismo sa ilang barangay. So karon ato nakita o ato naklaro namatay to ni mong konsihal. Ano mo ni yung huwag tularan in taos konsihal, ha? Huwag in taos tularas konsihal James Amistad Gordones, may katropa. Gumikan kay Kwanay, 43 anyos. Lumpiyon is barangay poblasyon. Yan pa ka, yung t-shirt o, klaro man yun. Konsihal siya, gumikan kinama siya t-shirt poblasyon. Ay, doto, kung galing ila pa ng uniforme niya sa sports fest o sa baka. Konsihal, chairman man ay ka sa Committee on Peace and Order? O saan po kayo natampo ni mo sa peace and order situation sa barangay poblasyon? Ha? Imo baka na nalipiyuhan niya sa soliran sa kalabot sa ginadling drugas? Ha? O baka ikaw may nag-ulo niya? Ang kumpan niya mga hinaot ko ha? Nga wakay mdadani ni konsihal? Wakay mga ginsakupan niya? Mga tao, mga sakop, o baka mga opisyalis o kinsa niya sa iyong barangay? Na imo na girecruit aron mag-apil-apil si imong kabuang, mga kabuang niya na mong bisyo ni mo? Ako nang hinaot ko siya, gawa ka kay Pluensya. Kumikan kay, kung kay Pluensya ka, na, ako delikado ni. Ang karang umaabot, Oktubre, mupahil ka, Nobyembre, mudaog yapon ka. So, kamo niya, mga taga barangay poblasyon. Ha? Di aman yung kunsyala, dakpan man eh. Sa checkpoint, human nga, dunay daghan kayong insidente. Dunay daghang tendensi o baka pagpakita may katropa nga posibleng nalambigit ni siya sa paggamit o ginadling nga drogas o kana nga pagkadakop niya karon. Diya mismo sa may Police Station 5 sa Mandawi City Police Office. Kung dili pa na maoy magkumbinser ninyo nga kinik niyong kunsihal o sa ka-addict may katropa, I don't know unsay magkumbinser ninyo diha. I don't know unsay magkumbinser ninyo. Gumikan kaya ito, maklaro! Nga, tigamitan ko siya! Kaya kung sa una, niikyas may katropa, file dito og unom kabuwan nga leave gumikan kay magpaubos sa self rehabilitation kay nagumon nagis ginadili nga drogas. Wow! Unya karon nadakpas si point kuno gali mingo wa na pasangil na ka tropang Greg na saipan na na saipas yung kagaral. Wow! Na saipan mo guro ni nani ambot lang usay palusot ani hinaw na kag palusot sa korte wa pita na nga husayon pa gumikan kay tagag higayon ang usa ka suspect. Ang usa ka akusado may katropa nga makadepensa siya kag galingon pamutbot man o dili. Mo nay kwad pero sure ka po bidi na gyapon eh. Masad ko am Jim ingon nga guilty ko dito ining hearing na to.

0: Nyo gumikan kay gikumpirmar na mismo ni Gary Lau mga tropa ang pangulo sa atong city ang Lapu-Lapu Office of Substance Abuse and Prevention. Close up mga tropa nga kini ni Adto ni siyang buhatan ni Adto. Niingon nga mo pile kong unong kabuan nga leave gumikan kay magpaubos ko self rehabilitation kay nagumon ko skinidling drugas. Ina ba? Ha? Duara ba ni? Posible mo ta magpaubos og rehab gumikan kay nagumonta sa bisyo nga ilim no makahubog. Ina na? Pero panagsar kini sa tua. Sa Amerika, pwede na sa Amerika. Magparihab, gumikan kay nabuang sa kining ilim ng makahubog. Ina na. Pero panagsar kini kasagara itong magparihab diri. Nabuang yun sa illegal nga drugas. Wa po'y magparihab siguro yung nabuang pos babae noon. Wala po siguro, anak. Ay, katawa po si Ben. Magparihab ka? Ayaw, panginana. Wala po siguro. Kasagara, magparihab diri. Drugas, good. Wa pa rin ikaw magparihab ko rin gumikan kay nabuang pos babae. Wala nga parihab gumika kay nabuang ko sa ilim ng kahubog. Karsagaro, parihab dire. Pag-isgota, drugas good mga katropa. Which is, iyang iangkon. Niyato siya dito ni Garilao mga katropa sa close-up. Kung ingon nga magparihab kong unang kabuan. Niya pagkaman, pagbalik yung unang kabuan. Kipangitan, asa naman tayo mo kang konsyal? Ha? Ato ang imuhang niyang report. Na ikaw na paubos ka sa rehab. Kung galing nagbalapuson imong rehabilitasyon. Nga ikaw makalingkawas. Sa imong pagkagumon o pagkabuang. Niya sa kinaling drugas. Maingon kay wala ba ko na pahatag ha? Warag siguro ingon unya ra ako sa taraon kay basig ako kapasirox. Ina ba? Dagdag mga palusot. Dagdag mga rason ba maingon unya siguro karo ugma na lang ugma. Ina ba? Hangtod gawa na lang gyud pugsa. Ha? Sa close up mga katropa ang kining mao nga konsehal mga katropa nga kwan kining sa barangay poblasyon. Wala pugsa hangtod ga ang close up. Nakadesider nga kana duda magin may kanas konsehal dia tigamitan magin ang gilindrogas. Klaro man yung kaayos mga ebidensya pagiguman sa uban rin may katropa nga mga pangitabo nga murag tigamitan gina may ato na i-surprise o drug test doon man surprise attack ni Anto dito sa iyahang buhatan o sa buhatan mismo sa barangay poblasyon may katropa nagpahigayon o session ang konseho. So mahimot ang session konseho na ikapitan na imakonsehal pito kabuok. Aron isurpresa nga magpaubos sa drug test. Kung sa pag-unsa nga idas mas lagam nga manatan gapon ko si hala dai may katropa. Gikan kay nakaikyas man. Nakaligot man abot gyud sa buga. May ni mo palusot siguro no. Ina ni po siguro ni kamay mo. Buga ni may mo palusot. Pero saya tong iyang mga pag drug test nakaligot gyud. Abot gyud saya pag diskarte. So mo ning dita mahibulong. Kung galing mo suway ning lusot ning mo ang kaso kaya atubangon. Kumikan kay siya matod pa posible nga nasayra, nasaypan. Ibutang baro siya ang bulsa ng maong drugas. O magkaunsa ba ka? Pero ayaw na kong ilara yung taong konsehal, oy. Ayaw na mong ilara ang katong mga taga-barangay poblasyon na kumayas na Lapu-Lapu. Kung nagaling magpailan pa muna inyong konsehal karong hanggang dako. Nga nadakpan mga katropa si Puet, gumikay kay kubot ang inaling drugas. O putuo pa mo nga kining mong inyong konsehal. Limpyo o guway kalabutan sa inaling drugas mga katropa. Kaingon kog ambot sa langaw nga pulag lubot mga katropa. Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time alas 3:40 na mga katropa. Ato ang time check hatod kadto sa ato ang laing kape ni mga katropa ang Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy mga katropa di maghilap atong tiyan di kutkutong atong tiyan. Kumikan kay safe ning inumon mga katropa kay kini ginama sa mangustin, soya powder og malunggay. Wa ni caffeine mga katropa. Mao ni maghatag og kaligon sa atong immune system, makakontrolar sa atong blood sugar level mga katropa. At the same time magkabata ta kun galing mo inom ta nining maong kape nga Santon Plus Coffee Mix. Kumikan kay duna ni anti-aging compound mga katropa. Mao ni giingon nga nangape na ka, mosamot pa kag nanambal ka pa katropa.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
2: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Santon Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautunin, sulay kong tumar sa Santon Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Santon Plus.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
3: Santon Plus Coffee Mix. Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginassure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kidili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavy

0: sa sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Mike. Usa ra ko sa Shawn Walker. Tungod sa kakapoy sa

0: aning Santol Vitamin C, matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong pamilya.
1: Santol Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santol Vitamin C.
2: Paminaw mong tanan sa akong mga sakop, kinhanglan walay usa ka ninyo nga mawakak, ha? Kay mo ka na ang kontra sa akong buot din eh. Kaya ang pagkumakak, nako kayo ng saas Ginoo. Timan ina ninyo.
3: Ay, sir, sir, sir.
2: Unsa man?
3: Ay, sir, na nagita na mo, sir. Naningil ko na si mong hodang.
2: Ingnang wa ko din eh.
3: Ay, namakak lang ito, sir.
4: Ay,
5: check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at ZSNT. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
5: Premium D3. Usa ka functional vitamin D3 food supplements na adunay moringa oil extract. Usa ka queen of all vegetables na gitawag sa mga eksperto ug miracle tree. Tungod kay kompleto kini sa mas taas nga vitamins ug minerals, gidugangan pa sa VCO o virgin coconut oil nga adunay MCT, medium chain triglycerides nga mutabang ma-maintain ang healthy nga kalawasan ug sakit nga virus ang hinungdan malikayan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, mapalit sa mga butika.
7: Turbo food supplement for men.
8: Ako'y sa call center agent, tulog sa buntag mata sa gabi. Obviously wala nagikay time ug extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili gyud makahatag og enough energy ug desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner og exciting life.
5: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca ug clavuasca, usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
9: Turbo, wagas, ang lakas.
5: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
10: Handong mawala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga si Balong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
12: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
13: Abli na.
12: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
14: XFM.
15: Hello, mga mamshies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa Baby Ko Diapers Tape. At ngayong bagong taon, ang Baby Ko Diapers Tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga babies sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
16: Get ready, Cebu! The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, for Sony wireless headsets, for Huawei Watch, Fit4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win!

0: time.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippines, Standard Time. Alas 3:47 na may katropa. Ito ang time check hatod ka na to. Sa among itawag din may katropa o King of All Food Supplement. Ang Santon Plus Gold may katropa. Kompleto sa Ricardo's Nice mga sangkap. Adunay mangustin. Adunay ampalaya. Adunay malunggay. Adunay garlic. O adunay spirulina may katropa. Diin ang kinin mo mga sangkap. Monay magtunaw sa mga toxins. Nga ito ang makuha. Ikan mismo sa ato ang mga pagkaon nga ato ang gikaon may katropa. Kunya pagkaoman mo na maghatag natong sakit o uban pa mga baratian sa ato ang panglawas, which is kung tunaw na nini mo ang Santon Plus Gold may katropa. Balikay ta sa mga sakit o uban pang baratian ang kining maong Santon Plus Gold may katropa. Inyo ning tumaron na matag human og kaon aron tunawon ang mga toksin sa inyong kalawasan may katropa. Baka pakontrolar sa ato ang blood sugar level at the same time blood pressure may katropa. Kining maong Santon Plus Gold. Iyagin ni sa Yes Health Incorporated. It supports your health, mga katropa.

0: Balik dari satu perkuban main katropa, quarantine bay minutos. Human may labay ang alas 3 sa kahaponon. May pagkuminaw ni Tabirara Edmond, may hapon katropang Greggy. Shout out watching sa man listening sa may RA Glass sa may Kalubian, Leyte. Exciting matod pa niya. May pagpaminaw, Lorna Margarita, welcome back asintado. Exciting Friday edition with Sir Greggy, the handsome Miss Dimple, and six appealing sana all. Be safe and God bless all. Yes, may barangay Sambagdos ning Dakbayn Sugbo, may katropa. Diyan si katropang Lito Dakuro. Listat Pedinog, na-shout out ng ganyas, may Atlantic Hardware sa may Tabuan. Idol Dimpolis, ha? Anya pagkaman, diapod si Angie Rimo, may hapon. Shout out sa tanang mga taga-Mantalungon, Sagbayan, Bohol. Sa itong mga sano, diyan may lungsod Sagbayan, Lalibigas, Bohol, may katropa, may pagpaminaw. Randy Ran Santisas, listening, may pagpaminaw po, diyan may Mindanao area. Renato Estrada, may hapon, Kons Greg, naminaw, Mendris, may barangay Bang Bang, lungsod Cordoba. Ikumusta ko sa inyong kunsihal, may katropa, ito itagos kunsihal Chris Ligan. Kumusta man siya niya? Marang ako napalitaan, marang nabisis, pickleball ni mga tura. Nandoon, ang hinaot ko nga pickleball yung kapisiyan ni mo. Hili ang kinang pickleball nga may ginudahan nila karon nga mo ay tinuon pickleball. Ay katawa na katropa mo siyumin. Kaya marang ikaw, nagduwaan po ang pickleball na po kuno. Dugay ka mauli, abdang kadlaon, kaya nagduwa kang pickleball. Grabe yung binulanay nito, ha? Karuhan na niya, katulad mo siya, Ben. After mo kadlaon, pickleball, grabing binulanay niyo dito, kinadlaon na mo, ha? Wow. Manay na ani niyo, Diaron. Kaya si katropang MC, Maxi, ha? Attorney Greggy. Matain, ay, maikong tra attorney niya, ay. Wow. Manay na, kuha na rin sa uska subject, ha? Wow. Attorney Greggy, greet lang ko sa kumangod si Yud sa Yagaya. O siyang fiancé nga si Gia Malata, hapitan niyo sila magminyo. Oy, congratulations, katropang Yud, ha? Ako ning kauban so nasa muang basket may katropa sa Elite Basketball o sa Don Bosco Technology Center. DB Kai, ha? Don Bosco Cebu Alumni Incorporated. Si Yud sa Yagaya. May pagpaminaw o gahapit mong minyo. Basin ko ang ninong. Ang ayan ba kung magninong? Hindi ko ang ayan mahimo nga kuan. Kining ibutang ta... Ito yung tawag kanina? Limot naman ang kuan. Hindi ko mahimo nga kuan kining ibutang ta groomsmen, ha? Ninong na dai ko, di na ko pag groomsmen pag ninong na ko ni katropang yon. Anya pagkahuman di si Ramil Mortos may pagpaminaw ug pagtanaw ni mga tura. Katropang Early sa Lubre may hapon Sir Greg. Di si Joey Torino, tropang Greggy, majong mabugnaon. Nga kahaponon as usual diri dai watching and listening. Sa may Villa Lison, barangay Bakaya ning Dakbayn Sugbo, exciting. Kumusta mo diyan sa itong mga eksonas, Villa Lison? Akong paminaw, marag pirmi ko naman diyan ang mahulgaon. Kung galing mga ganing, ano na yung mga pag-uwan, gumikan kayo na trauma lagi mo. Yan itong milampay yung bagyong Tino. Christopher de los Reyes, good job para di mo sunod ang uban sa iyang bisyo. Muna, muna gaingon nga wag tolaran si Kunsihal kining Dias May Barangay Poblasyon, Dakbay sa Lapu-Lapu. Wag tolaran yun, yun yung mga tumura. Kunsihal Gudurnes, may katropa. Anya pagkauman, di si Joey Torino. Shout out, katropa Greg. Naminaw sila ron dito sa may San Jose La Libertad Negros Oriental. Exciting na mga tungura. Ay pagpaminaw, Eugenio Boy Tagsip. Good PM, katropang Konsi Greggy. Watching sa may sitio Kamansay, barangay Kinasangan. Ning Dakbayan Sugbo. Katropang Lorna Margarita, kalmarang Sir Greggy. Ang ginuola na kahibaw niya. Lesson learned, mga konsihal na magamit o drogas. Ako ni kalmarang tagamay. Kaya magpa-high blood na dire. Wag ito. Abot, matay ko na dire. Magpa-high blood na dire. Makuha na dire. Aida Angob, good PM sir. Naaigi lakaw siguro. Anya pagkauman, di si Will Yotoro. Giyotoro. May hapon sir, naminaw may Riz May Suarez Brothers Production Department. Ay, may pagpaminaw Riz May Suarez Department. Dugan ginakunang kining damgo. Pangandoy. Katropang Willie Yotoro. Na magpahimo ko clustering na mo sa una. Wadyo ka pahimo kay pobre mag-umar lang itan eh. Pero putli o kasing-kasing. Muna yung nakalahi po na to. Sige lang, basing makakuanta pohon ba ka na makatigom ta, makapundo ta. Pwede tag class ring. Uy, kay panagsarta mo graduar na ba yung taon? Katropang Willie Yotoro. Gio Toro. O niya, pagkauman, si Darce Diputado, good PM cons. Naara importanteng gilakaw. Muna kita mo'y magkauban yun yung mga tungura. O niya, pagkauman, Eduardo Tabasa, good PM, guapo. Gusto kay Modris, may barangay Labangon, may pagpaminaw. May hapon, katropang Kunsi Greggy, pila pa ka mga barangay kunsihal nga na-involve sa illegal nga drogas. Mauna, considering karon, barang ubay-ubay gyud, pero sure jugo nga way labot ang barangay San Roque na. Ah, dito sa mga lungsod mga katropa. Anya si Bonnie Gakayan Gumapak, good PM sir. Watching live from USA. Upper Soran Association, Kinasang-an, Cebu City. May pagpaminaw. May hapon yun ya. Anya pagkauman ako makita nga mga comment diri sa kuan kining atuang kuan asa man ni. Na ako'y makita nga comment diri sa atuang kining Facebook nga di pod makita diri sa cellphone. Ngano man ni unsa man ni? Inaani ni kining Meta karon ni mga tuo. Ay, di ako'y nakita, Dres, si Kuan. Asa naman to? Nawa naman to mga comment in town. Dali ang mawagtang, okay? Pero arito sa to ang Kuan, YouTube channel. Gumikan kay dia si Irma Sirba Garces. Good afternoon, Sir Gregy. Watching live asintado sa may Karkar City. Night Boss Edwin Garces, Karkar City. Kanya, di apod si Red sa Jill Marson. May hapon, Sir Cons, Gregy M. Maying tangtangon ang kutsihala. Why ayo? Mauna, kung di mga siya tangtangon o di mga siya maabtag katangtang, katropang Red sa Jill Marson, ang mga tao na untay mo tangtang niya, gumikan kay Barangay Election Man karong umabot na Nobyembre. Kung mabutar pa mga tao niya, utro po, kaanib na ganyan, dagan siyang na-recruit mga katropa si Ambisyo. Kaya si Sabino Barret, may hapon Sir Gregy, may hapon. Yun siya Gaya, i-greet ko sa ko igsoon, happy birthday si Mark Gaya, Boss Greg. Oy! Gabawsan na yung magpag-greet. Asam niyo tinunan na, ikaw, minyo-unon or yung birthday? Happy birthday ni Mark Yagaya, boss! Ay, pagpaminaw, gika ni katropang boss sa Huge Yagaya, mga katropa. Ako na yung kauban sa basket sa last elite. Basketball, basketball, sa tawag ka na? Club, ha? Ni Bertone Salazar. Wala na may ano, wala na may kalugar, gina ni. Dito sa Alta Vista sa una, ha? Anya, pagkauman, may pagpaminaw, boss, asam ako na minaw. Anya, si Ramon Habonero, si Greg Menghapon, aminaw mo rin sa Abocado, Barangay Mambaling, ng Dakbayan Sugbo, Lilibet Labra, 9535, good PM, Sir Greggy. O si Eugenio Boy Tagsip, nirepost YouTube, ni comment, aron siguro yung basahan na to, nini mga tungura. Bueno, may pagpaminaw, o good, may hapon, kanyang tanan, mga katropa. Umantas, Barangay Kunsihal, aray ta, mga katropa, sa pulis. Gumikan kay unsa pagkaunsa, kung nakahinumdo mo mga katropa kaniadto, unom katuig ang nakalabay na kontrobersiya ni diri mismo sa may lungsod Argao, gumikan kayang hipe mga katropa nga si Police Major Ildefonso Miranda Jr. na kaniadto hipe sa Argao Police Station mga katropa ni atong tuig 2020 kung unom katuig ang nakalabay. Nasurpresa! Nasurpresa o nasyak mga katropa, nakurat gumikan kay Siyagi pahigayunan ang operasyon sa ato ang mga sakop. Sa atong kapulisan mga katropa, partikular na ang kining gitawag o Integrity Monitoring and Enforcement Group, IMIG 7 Visayas mga katropa, Field Unit, diri mismo sa ato. Gumikan kay matod pa ang pasagil ngadto kang Police Major Ildefonso Miranda Jr. ang kani hepe sa Argao Police Station mga katropa dito sa Bagatang Bahin sa probinsya Sugbo. Di ato na yung Marso 2020, panahon pa ni COVID mga katropa. Ako, tuwa po ko sa lahing sibyanan po nini mga tungura. Tuwa po ko sa RGMA. Diway Dubules mga katropa, di ko malimot nini maong nga kaso. O nini mong kontrobersiya, di amismo sa may lungsod sa Argao. Gumikan kay ang maong hepe mga katropa. Gipaobo sa entrapment operation. Gumikan kay ang piniriso. Kababay mga katropa, diha ayang ginulog-dulog siyang kwarto. Ginulog-dulog niya ang usa ka preso nga babay. Diha mismo siya opisina mga katropa. Moto nga siya gidakop. Gisikop mga katropa ni adtong tuig 2020. O gipasakaan og kasong kalapasan sa Republic Act RA 3019, Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Og ingon man ang kalapasan sa Article 210 sa Revised Penal Code mga katropa kon RPC itawag og direct bribery o kalapasan sa Article 156 sa Revised Penal Code mga katropa nga matod pa removing a person in any jail or penal establishment mga katropa. Sumuni ang gitubang ni Miranda kanito. Ibutang ni siya sa police custody o itawag ni siya og camp restriction mga katropa niya sa Police Regional Office 7. Human siya ipasak ang kaso, gumikan kay nakadawat na report. Nakadawat og taho ang IMIG mga katropa kining gitawag og Integrity Monitoring Enforcement Group. Kanay ni report siguro posible kabanay ni atong mong babae nga priso. o babae nga inmate may katropa ni sumbong nga matay amo aditong parinte na priso ginulog-dulog na matong hipis argaw. Ha? Ano ba? Ginulog-dulog na matong hipis argaw? Mauna nga, ni surprise og bisita ang aimig dito. Kung tuon man, sos tuwa dyan, kita ang ito, ang babae dito, tuwa dito sa opisina ni Kuan, ni Miranda. Ha? Sa opisina Miranda, may katropa. Ang gining mo babae nga priso may katropa. Kaya pagkuman, ang girason niya ni Antong Panahuna, butuo mong sadili, wa siya sayop mga katropa, gumikan kay matod pa. Magyari yung sayop, nahigugma siya sa maong priso. Nahigugma siya sa maong priso, morgay ang sayop kuno matod pa. Pero karon ang korte, maingon. May pagawas ang korte, mga katropa, hukom kalabot sa mga kaso kayang itubang. Unsa pagkaunsa, konbiktado may taon, si Police Major Ildefonso Miranda.
1: Asintado!
0: Konbiktado may taon, mga katropa, si Police Major Ildefonso Miranda Jr. kagahapon.
1: Ah,
0: itambong niya sa gitawag na to og promulgation. Paghukom sa kaso o pagdungog. Paghukom sa kaso ginungog batok kaniya. Unsa pagkaunsa may katropa nga paghuman nga siya. Itambong dito si hearing. Gumikan kay siguro nahuna niya. Wa ane mabswilto ko gumikan kay mo nagingon ang kankadeng ato ang gugma makapriso dahil na to na. Makapriso dahil na to na may gugma tag priso. Ha? Niya ako ulit tao man ko. Di mo kuminyo. Sus ko sa pag-unsama ang katropa gahapon pag ni Jesus Corte. Konbiktado man si Police Major Ildefonso Miranda sa kaso niyang gipangatubang. Suwa na siya makagawas mga katropa o karon gibalhog na in town dias may Argao Police Station. O naghuwat nga siya ibalhin dito sa pasilidad sa Bureau of Jail Management and Penology Bureau of Jail Management and Penology kung BGMP mga katropa. So nga nung ato nang gikuan? Magsilbi ni warning karon sa itong mga sakop sa kapulisan. Kanin ko pwede rin mong iuyab ng mga priso. Ha? Ha? Talawa, oh. Nag-uniforme pa daw siya kagahapon. Nag-uniforme in town si Miranda kagahapon, mga katropa. Gumikan kay siya, klaro o tataw nga wa mag-expect o magdaho na siya makonbikto sa kasong iyang ipakatubang. Nunutra usap sa iyang pagdulog-dulog. Ihimong asawa-asawa ba itong priso sa una? Dito ito 2020, siya pa hipis argaw.
1: Ha?
0: Unya karon sa pagkansa kasi yaman pag abot ito oy wala di nakagawas gumikan kay wa na kadre ay ana ba mo ni kasagara may tabo mo ni kasagara may tabo munang uban may katropa nga mga marunong nga mga akusado di gud mo tambong dito sa ilang ipahigayo promulgation may katropa gumikan kay delikado kun galing siya makonbikto di nakagawas
1: ha
0: sama sa tabo ni Police Major Ildefonso Miranda Jr. nga ni tambong dito siya hearing. Gumikan kay nagtuo nga siya. Wani ka pasikaran. Kaya yung giangkon may katropa. Huwag siya saan yun ka niyan to. Ha? Huwag siya sa. Kay matod niya. Usa may akong saan eh. Usa may saan ako ni. Nga igo naman ko na higugma. Ugo sa kapriso.
1: Ha?
0: Muna igingon nga. Sa kanta pa ni Lady Gaga ba to? Or si Kylie Minogue ba to? Katropa po si Ben. Ha? Nga kinang itawag tag I'm in love with a criminal. Ha? Ha? So diri na kuwan. Diri na imutang ta. Kining naigo si Police Major Ildefonso Miranda Jr. may katropa. Gumikan kay siya, nahigugma o sa kapriso? Ah, o sa pag-unsa, amapun nga. Di mo nang ingon, kaning gugma. Di lang ingon nga, too much love will kill you may katropa. Karo nagbatuod ni Police Major Ildefonso Miranda nga too much love will lead you to prison.
1: Wow!
0: Ah, gumikan kay siya, iyagi. May imunta na nahigugma siya ato. Kanong asa man ni karon? Naabang karon siya tungod?
1: Wow!
0: Ha? Asa man, gibiyaan mo siya, naguwag sila. O magkaon sa baga, kay posible, nagbinyo na ito sila para ligo niya ebidensya. Para ligo niya ebidensya, mga katropa, nga siya. Naigugbag yun ni atong babae, nga iyahang ginulog-dulog, ni atong siya pahipis argaw, ni atong tuwing 2020. Posible, karon unong katuwing ang nilabay, dapat ito sila nagminyo, mga katropa, o baka nag-ipo ni mga tungura. Karon asa man, mangutan ako. Asa naman itong mga babae, nga iyong ginulog-dulog kani ato. So mahulog kung nugaling manganing imong ginudulog to kani ato. Nainig kay gugma ka, gumikan siya pagdudulog niya. Kung sabang kayo na itabo, gumikan kay ambot. Kay kanik, kinukuban sa kanugay, dugdulog ka tulong posibin. May gugma raw po kuno.
1: Wow!
0: Ambot, tinuod ba? Nainig mga tura kayo, kusuway po na ng dugdulog lang.
1: Wow!
0: Ha? O karun, ibutata lang ba? Gumikan kay ang katumbang preso po. Maunay nga siya, gipasakaan o kaso. Nga direct bribery. Gumikan kay posible man pod nga ang maong babay ang katong maong kining ibutang ta priso o persons deprived of liberty may katropa kon PDL di ato panahon nga siya pahipis argaw posible man pod nga misugot lang po iyang dulog-dulogon gumikan kay posible pod Aron matagaan pa mo por isi prison ito tungura. So mo na nga siya gipasakaan yun o kaso nga direct bribery o kalapasan sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. O ingon man ang kining gitawag o kining pag panamastamas o pagpahimulos sa gayon mga katropa sa iyang pagkahipi. Kasi ya, maoy mo dulog lang po ni atong mga priso. So kung ugalin ngayon tinuon kasi ya, na biktima sa gugma, gumikan kay mo man iyang girason ka ni ato o ni atong panahon nga giimbestigar pa ni siya. O panahon nga nakontrobersiya, kinis Miranda mga katropa na ingon man nga wak mo ko'y sa. Kay ugna ako'y sa ni ini. Igor yung nahigugmag priso. Mo na giingon nga ang gugma ang dughan ako di magud matudluan matud pa niya. Unsa man ako na katropang grigi nga ang ako ang gugma ako dughan na higugma mas usa ka priso sa din ako na. Wa kay sa na na Police Major Eliponso Miranda. Mo na wa kay sa pero okay ra ato imong gihuwat nga makagawas ang mong priso usa mo kayo buyab. Dili kay siya naas prisuhan. Wa ni mo gisud sa silga pagkahuman imong gidlads kwarto nimo ubang sa opisina og tuwa mo dito nang dugdog dito ah, imo baron diyan himong tiglaba imo baron himong tigluto so mo na inaani nimo ra karon Police Major Eliponso Miranda Jr. Pasilbi taning warning at kamo ubang mga pulis diya mga hipi diya di lang ko mahingalan arabay uba diya mga preso susugoon ha ay ko kwan ay di ko jo kwanon analison gumikan kay na uban diya I don't know sa babae. I don't sabay, pero na'y mga lalaki diya ang mga preso. Inyo rin pa yung tiluto niya. Ha? Pero tiluto rin pa na ninyo. Ha? Sa mga babae, kung galing gwapa, napukoy uba niya mga pilyo, mga barako ng mga hepe, di lang kumuminsyong kinsapod. Ha? Ah, naro ba yung uba na dunggan ako niya? Uba mga dinakpan niya sa kwan? Bila sa pag-unsa, rabi na na'y maglambigit o iligal ng druga. Bila sa pag-unsa, arang-arang ka ba rin ubang madakpan? Ha? Ambot o nga no, gumikan kayo munang maingon silang uban po kuno. Gumikan sa kamaterialistik sa ubang mga babae nga pwerteng siksakto kay pamustura saktong pamarog mo labigit lang illegal nga drugas aron makasustener sa ilahang luho mga katropa. Amo na kanya pagkaman ang mga hippie po nga pwerte higala po amo na ila po na yung drug-dulogo sa ilahang, ilahang kwarto ilang opisina ha? So kanya si Eliponso Miranda o Police Major o kanhe ba ni karon mga katropa gumikan kay mapriso naman eh magsilbi ng warning ngadto sa ato ang mga pulis nga ayaw intahan mog indulge ug ayaw intahan mo diha og palabis yung gibate nga moingon mo diha kaning mga babae ako among nahigugma gumikan kay nahigugma kog preso gumikan kay bisag mahigugma mo diha og usa ka preso pagkangan nga preso na wa po nagpasabot nga ang kanang preso ganahan ninyo posible pa nang mubigay ninyo aron usab sila mapaboran sila pagka preso mga katropa. Mo na diri mo sunod ang kining gitawag mga katropa og direct bribery ha. Unsa man baklayad ang iyang gikumbiktuhan ang RA okay. Wala gay bor gay pod. Ang iyang gikumbiktuhan ang kining RA 3019 Anti-Graft and Corrupt Practices Act mo bitaw na. Mor gay pod ang katropang Bingitalisik. Ha? Mor gay pod ang katropang Bingitalisik. Ang kining kaso. Gumikan kay ang kanang iyang gibuhat man gud. Ibutang ta lang kanang iyang gibuhat nga pagbutang. Sa usa ka priso dito sa iyang kwarto aron dito no magsigdugdog dito gumikan kay do na moy relasyon ha wa na problema lagi kuno gali man ganing ang kanang maong nga babae nagawas sa priso wa man makagawas so mo na siya gipasakaan og kalapasan sa Corrupt and Practices Act which is karon gikumbiktos korte gumikan kay do na kapasikaran so mo na makaingon ta man katropa ang kanang gugma. Maingon tag, too much love will kill you. Ah, di apoy, too much love will put you to prison. Ha? Pero ako pangutana, katropang Benji, I don't know na interview ba ni Giyanto ba ni mo. Di ato ba sa iyahang habig o napakita ba sa prisuhan? Napakita ba sa police station ang katong mong babae ka ni Anto ngayon ginugdog? Ha? Nagtago. Di ba? Kaling, nagtago niya pagkaman ang katong iyahang kwan ba? Iyang babae. Katropang Benji Talisik. Asa man? Ni adto ba dito sila pa maghihapon o baga nagbinyo na ba sila nag-ipon ini mga tuhura? Kay kung ugaling wa sila mag-ipon aw klaro yun di ay nga iaragi kwan iaragi pahimus na mo babae gumikan kay priso klaro kung ugaling mga wa sila magkadayon klaro og tataw nga mo babae iaragi pahimus na gumikan kay usaki ni kapriso sa iyang police station nga iyang gidumala klaro pagkastorya. Kay kuno gale man ganing tinuod sila ni Humay. Bigkan kay mo may ang gerason kani adto, ha? Di amay mga balita rin may katropa. In fact, ako po nakapaminaw po go ni atong dito po sa lang istasyon ane. Ikaw, napaka sa super balita po din mga tungura. Ha? Ikaw may gitawag o king of breaking news may katropa super balita kaya ito. Ah, napaka dito. Ningo man siya nga ang akwar yung sayop. Morag yun ka naigugma kong usa ka priso. Ha? Nga pagkauman mo lang eh, naigugma priso. Nang anong pagkawala sa prisuhan atong mga babae, nga anong magkadayon ni mga tungura na? Be, saan tama na? Ako yung kasaimig ane? O, mo gani? Ako yung kasaimig niya to. May napakahulagway ito. May pakita ko na to. Ngayon, napicturan itong babae na siya ang kwarto.
2: What? Ha?
0: O sa iyo, opisina. May isend ko nire. So, Moni, kamo niya mga pulis. Kamong mga hippie, kabaw ko sa iyong mga uban ha? Ubaw ko may utanan. Apat ka dikara mga maing hippie nire. Daghaw kayo mga amigo ta mga maing hippie yun. Ay mga hippie niya nga manglibre pagari na to. Makita ang masugatan ta ni small.
2: Ha?
0: Oy, kumusta maka sir? Ana asa maka niuto na baka, mahaw na baka, ana mga usot sa nahan. Wala na ba? Oh. Ay na ubang hipi. Mga bayan na sila diyan tao. Wa pugay mga bayan tao gumikan kay mag libre sila tong pamahaw pa nito.
2: Ha?
0: Pero maklaro gato ilang kamaayo ba? Nga tinarong. Ha, gumikan kay natay mga ipang kuan diha nga pwede ba ato ang kuan na at wala nang tao may ayo ayo kay musunod sa protocol gyud. Ha, musunod sa standard operating procedure. Ana. Muna. Pero kabaw ko na pa yung mga hipi. Kamu break ana hilabi na maghisgot ang babae kay mo na giingon may katropa kinsa mo kun di musugot og babae?
2: Wow!
0: Ha? Ah, kinsa mo kun di matintal og babae?
2: Wow!
0: Ha? Mas more may gugbag babae may katropa? Ha?
2: Wow!
0: Nya pagkaman mingaw kay hipi. Ah, si Rosa dito siya ang kwarto. Ah, labi na dili taga diha. Ay ano ta kasa ni Squan? Ah, police major Eliponso Miranda Jr. katropa ang BJ. Pero dili taga Argao. Ha? Pero dito rin sa Argao og dito rin sa Argao nagatubang og kaso. Mikan kay iya laging gidugdulog. Giasawa-asawa mga katropa ang kining usa ka priso kaytong tuig 2020. Ah, so mo na giingon nga si Police Major Eliponso Miranda ni mga tungura. Wa na tuwa na dito na may napakatanggong dito sa prisuhan.
2: Ah,
0: og ay no to og pilay silot ani. Katropang bakliad at ingna ko na og pilay silot. Ah, murag unom ka tuig siguro ni ang kining mo nga priso. Ah, unom ka tuig gamay ra di ra siguro madala dito sa kauluhan. Particular sa Bilibid prison kay unom ka tuig raman. As understand, murag ang dadaw sa muntin lupa, murag ang unom pataas. Babaka na po pataas, inana. I don't know, basics, abuyog di siya mapadlong, this late tipon, simply pon. Ha? So kani, magsilbi ni warning. Ha? Papakita ni yung abisan pa man, murason na ikas sa imong habi. Na ikaw, nahigugba ka na nang maong imuhang kalambigit niya. Og nakalapas ka sa balaod, mga katropa, matay, mapriso na ikahapon ka.
2: Wow!
0: Mapriso na 6 years and 2 months. Okay, 6 years and 2 months. So diyan, kuwan na siya. Posible arrest ni sa kuwan, BGMP. Og Argao, posible Argao man eh. Ato ni sa kuwan, Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center. Kuwa ko masayop ni mga tura. Katropang bakliat. Pero kung ugali man ganing ato ni sa pasilidad sa BGMP, di po na ibutang niya sa kuwan. May Cebu City Jail, kay layo raman kayo. Ang pinakaduol nga BGMP nga pasilidad to sa Karkar City Police, Karkar City Jail. Kung wala ko masayo, posible ato na ipahimutang dito. Anong katuwig naman niyang kaso? Kasi hindi na na-edad on dito sa kauluhan. Ah, particular na dito sa, kwan, kining may, kining, muntin lupa. Ali, ako'y pakita na yung picture. Ah, beta. BG, dada'y BGMP sa Argao. Dada'y BGMP sa Argao, katrupang, kining BG. Dada'y ako'y ipakita, katrupang Bosjubin, ha? Ang kining maong, hulagway. Maong niyang hulagway kani Adto. Dito, nasakpan pa sila. Sa mong babae dito siya ang kwarto mga katropa. Ako ning isend ni mga katropa mo Juben. Di adre ang kon kining maong di adre ang kining maong hulagway. Ha? Ako isend ni katropa mo Juben. Kwan ron. Okay, ako isend. Oh, di mom ni. Mom ni mo babae ang problema ug pangutan na asa na ni karon. Kun ugali maganing tinuod ang pamahang ang pangangkon. Ni Police Major Eliponso Miranda mga katropa nga moingon siya nga matay akong sala ra gyud. Dahil kung marikos ako ang piniriso. Wa na'y problema lang. Dahil kung galing may gumas piniriso. Pero pagkangan, nga priso para siya na mga tungura. O na nga gipasakaan kang kaso. Kaya posible yung po, nga among babae, ni sugot rin pong imong dulog-dulogon niya. Imo barong kuhan ko ano niya, kwit-kuhito na yung usay yung buhaton. Ha? Ah, posible yung kwit-kuhito niya. Ni sugot rin po na aron, mapahimuslan po ng imong pagkahipi. Ha, kanil, mone. Mone lang picture. Ah, mone lang picture kani Anto niya. Mone lang picture kanya to. How sweet naman, di ba? Tanawa, makita nyo. Mone, oh. Mone ang picture. Mone ang babae, mga katropa, nga iyahang piniriso. Murag ang kaso, ani, kung wako masayop, may kalimigitan sa drugas ba to, katropang bakliyan? Murag may kalimigitan sa ganing ibutang ta drugas. Kung wako masayop, katropang Benji, ha? Correct me if I'm wrong. Kunya pagkauman, na inisumbong dito sa IMEG. Niingon nga, babasik iya barong parente o baka iya barong kabanay. Sumbong nga matay ang amua ditong parente na Prisos Argao Police Station na naman ginudulog sa hipi. Wow. Gina na ba? Ha? Mura na mag-iang himong asawa. Iyan na mahimong tigla babaros siya sa nina, tigla babaros brief, inana. Wow. Gumika kayo ng sinaptanay lang sila. Why problema? Lagi ko na magsinaptanay. Pero pwede yun inig kahumana sa pagkapriso may katropa which is karon nagbungag yun. Ha? Nagbungag yun ang kining maong hitabo. Kumbaga, nabuhat na inig maong hippie may katropa. Kasi Police Major Eliponso Miranda Jr. Gumikan kayo siya, konbiktado may katropa o pasabot na ini. Ano na yung kapasikaran o sadaan gud siya sa kaso nga Corrupt and Practices Act may katropa. Kumingkan kay di man po magsilbi kung nagaling ganing ikaw o sa ka-opisyal mga katropa, imong pahimuslan mo higayon, imong pahimuslan nga ikaw mo, kway, abot lang po dahil di ko sure kung nagaling man ganing. Ha? Pero ang kinibitaw ang mga hipi, ang kinibitaw ang mga polis mga katropa, gumikan kay dayon, naman nila sa pag-unsa, huwag kumaingon nga tanan mga katropa. Pero daghanta mga napriso diya, partikular ng mga babae, o reklamo yun nga matay gihikap makonisir.
3: What? Ha?
0: Matay gisuwayan mong hikap o baka nagsuway mo to siya padugdung nako ina ba? Pwede, gumikan kay normal na. Hilabi na ang usa ka lalaki. Higal may katropa pero inunta nga murag na in love murag di ko mo to. Ha? I don't know. Sa rason nining mao si Police Major Eliponso Miranda. Kasi na in love ni atong tungura kay kuno galing na in love siya. Pagawas nining maong priso may katropa. Pagawas nining maong PDL o persons deprived of liberty dias ihang police station. Naglagad kani ato asa man siya karon o asa man sila karon ini mga tungura? Sila pa ba ang sila pa ba karon o bagka nag-ipon na ba sila ini mga tungura? Muna'y pangutanan ako kay basin magka-apel o makatabang pato siya ang dipinsa o sa iya pagdipinsa siya ko galingon na tinuod mo kayo maay me your honor. In fact karon nag-ipon na me o bagka makita ninyo ang awana na nami anak gano'n ba? O bagka na nami kuwar kay butang talag tinuod na ilahang nahitabo ni ato kani ato. Muna yung mga, what we have is real, mga katropa.
3: Wow!
0: Kung tinuod pa ang ilang prehigumay, posible, pagagawa sa mong babae. Nag-ipon ba ron sila? Nagpakasal? Nagkaanak? So, posible, nakaanak sila. Nalas mga 4, 5 anyos din yung mga tungura. Posible, pasigot mo dipinsa sa korte, nga tinuod na yung gibuhat.
3: Wow!
0: Ang problema po, kung ugali yung magaling kayong mong babae, basin po na convicto na puni. Kumbaga, nadala ba ron dito sa CPDRC? Pagkaasa na dala mga katropa, munang wadyo sila magkadayon. So in short, kuwang o ingon man, dipinsa na ining si Miranda nga siya na inlabog priso. Wag yun, imutang tayo malabay yung basurahan o gatos korte.
3: What?
0: Di ba? O sa mga rason, si Miranda rin na kaibaw na ining mga tukura. O sa mga rason, ganun wa sila magkadayon. Kumbaga, wa magpadayon ang ilahang kining relasyon. Kini mga tungura. Gumikan kayo mo ito yung girason ka ni Anto. Pag-igo o pag-hitabo. Nining mong isidente mga katropa. O kining maong kontrobersya di amismo sa may Argao Police Station. Si Miranda, may rason good in town. Ang akong sa Aragyod, more good in town. Nga nahigugma ko sa kong piniriso.
3: What?
0: Which is, gitubag siya sa ito makanagkuan sa Police Regional Office 7. Pwede na kung ugali mga ganing mahigugma ka. Gumikan kay kinsa may babae o kinsa may lalaki nga di mahigugma.
3: What?
0: Nga kining ubang lalaki mga may gugma mga sa makadagang higayon mga katropa ang kanapang uban nga pipila lang.
3: What?
0: Ha? Matod pa nila. Pero sayop, gumikan kay ang iyahang higugma o sa kapriso niya. So karon nga ito ba siyang kaso? O niya, paminaw siguro niya nga marag, kuhan eh. Di ra ko makuhan na ni, di ra ko mapriso kay marag ako. Kuhan mo yun, namdi kapasikaran nga ako na higugma rin ko.
1: Ina ka ba?
0: So kung ito, itambong siya siring kagapon? Unsa pag-unsa pag-umas hiring, awan mo siya kagawas mga katropa.
3: What? Ha?
0: Gidritso naman siyang balhog dito samtang gihuwat pa ang mga papilis o dokumento mga katropa na siya mo ibalhin dito sa pasilidad nga iya sa Bureau of Jail Management and Penalty kung BGMP gumikan kay siya konbiktado sa kaso nga Anti-Graft and Corrupt Practices Act mga katropa. Muna giingon nga maunang kamo diya mga hipi. Muna tao mamog single mo diha. Hinahinaya gud gumikan kay di gud pwede na makuhimuya muna ang mga priso. Gumikan kay ang piniriso, mga katropa, posible pong musugot na si Muhangyo. Posible pong uyab-uyabon ka o sugton ka si mong pagpakuyab. Gumikan kay nakuyawan na po siya ang kaugalingon. O baka siya po, nagunaw na ang makapabor. Kung nagaling siya, kabahay sa prisuhan. At kisa may di gusto makapabor. So ang kanyang mga babae nga marunong, na labi na ka ng mga priso, mga katropa, labi ka ng mga masulod sa prisuhan. Marunong man eh, maingon ang po nga, ay, kabahay rin, naginahan, nanghipin ako. Kaya Sampai atik-atik pun ada baik. Nana ba? Busugot telepon siya. Siapa ini busugot? Asa ka matulog? Ato silda? Baka ato ka rito si Hepe may katropa magdugdulog. May asa ba ka busugot? Muna yung giingon nga ang uban may ingon, may radyo ako magpulis. Mara, osa, mas may nag-take na lang ako sa XFM. O baka nag-take na lang ako sa radio station. O baka nag-commentaryo lang ako sa mga katropang Grigi. Ilan na ba? So, Moni nakapait. Moni, mahimo niyong pagtulunan og unta. Di na niyong may tabo pa pagbalik mga katropas atong mga hippie niya. O police for that matter. Nga musuway o uyab-uyab o priso. Kumikan kay ang kineng na itabo ni Police Major Liliponso Miranda. Mahimo niyong pagtulunan mga katropa. Nga bawal yun manguyab. O bawal mainlab kung ugaling ang piniriso na priso pa mga katropa. Pero pagkawas priso ay problema bisa pag mag-uyab mo niya. Magsakar mo nang magbakliare mo niya, why problema na? Basta di na piniriso. Kani na priso mo ko niya pagkauman. Siya mo hipe so naagi mahulog nga special treatment. Kung ugali mo gani, so mauna nga siya gipasakaan. O kaso kalapasan sa Anti-Grab and Corrupt Practices Act mga katropa. Which is na-convicted in town. Muna'y giingon mga katropa nga too much love will not only kill you, kundili too much love will also lead you to prison mga katropa. Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 4.20 na mga katropa. Ito ang time check atun ka na to. Sa amo ang vitamin C din mga katropa ng dili acidic. Di maghilab imutian, di kutkutan imutian mga katropa. Safe ni inumon ang kining maong Santone vitamin C mga katropa. Kumikan kay ginama ni sa mangosteen. Makapaligo ni sa itong immune system mga katropa at the same time, makahatag na ito kanindot, kaharuhay. Kumbaga, kanang kagana sa ito ang lawas. Kumikan kay matagaan tanig energy mga katropa sa itong tibok adlaw nga pagigbisog din yung madangog nga kalibutan mga katropa. At the same time, di kutkuton o di maghilap imutian, gumikan kay non-acidic ni nga vitamin C mga katropa. Santone vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, for Sony wireless headsets, for Huawei Watch, Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Stay away, visit Windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win!
5: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
6: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santone Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santone Plus kasi effective siya.
7: Sakel Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo ang antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santone Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
5: Kamusad, mag-Santone Plus Herbal Capsule na.
8: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahantri sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay kopi daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pagulit. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo din yung kopi dahil yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban na kong trabahante sa water district na nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy mangkay paguli, istingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
11: Digi Turbo ni Dota, gini mong buhok bay. Oy, wig na bay.
12: Sa kuy wig, original yun akong buhok. Ang akong naong mo'y wig.
11: Nge!
13: Ayaw!
14: Exciting!
10: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
15: Available sa mga butika.
16: Samsung Plus Herbal Oil.
17: Ako po si Ethel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
16: Samsung Plus Herbal Oil.
18: Maaasahan sa sakit ng katawan.
16: Samsung Plus Herbal Oil. Sis the Pain.
19: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time a sore throat ko, wala gyud lain makapawala sa sore throat nato. Sis the Pain Regud. Paspas kayo mawala ang pain.
16: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
20: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sa mga butika.
21: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
16: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
22: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
23: Abli na.
22: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
24: Yes to Health Clinic.
25: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
26: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
27: Ug matag Domingo.
26: Libre na
27: magpakonsulta sa doktor.
26: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
27: Ug mapalit nimo dinhi
26: ang mga produkto sa Yes to Health.
27: Yes to Health Clinic.
26: Dinhi lang sa may Sapatera Bili.
27: Gilid sa Barangay Hall.
26: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
28: XFM.
0: Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time, alas 4:26 na may katropa. Ito ang time check, hatod ka na to. Samo ang kape ni may katropang healthy. At the same time, makapaputi sa ato ang panit. Makapalimpyo sa itong atay o makapagwapo o gwapa ito may katropa. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ang labong, amo ang labing bagong kape ni may katropa. Ang monigi tawag nga ng pinaka. At least healthy og musamot pa kagwapong kagwapa ni. Kaya kining mong kape mga katropa, doon na may glutathione o collagen. Di na mo kinanglan magpa-inject pa glutadrip. Sa panadiha mga katropa, mo inom og vitamins nga punos collagen. Di na, kinanglan. Ikan kay nanan ni tanan. Kompleto si Ricardo sa ni. Igon lang mo timpla mga katropa, mo inom, musamot na mong kagwapong kagwapa mga katropa ni mong Santon Gold Coffee Mix.

Balik tres atau perkoy kuperkuman mai katropa 28 minutos. Kuman milabay ang alas 4 sa kapunon mai katropa. Mai pagpaminaw ni katropang Jordan Lipasana mai hapon mga idol. Doc JJ o Cons Greggy. Ang ayan na Cons presuho na always exciting dress by Barangay Bakayan. Mapriso kita sa musunod na unom katuig o duha mga katropa kabuwan. Pero kung galing tarong nindot ang record na dito, posible mga 2 years time or 3 years time makagawas na ni siya. O ginigawas niya mga katropa, dito na siya makaamgo o makarealize nga matay once in my life. Ang ako ang pagigugma o kriminal. Kumbaga ako pagigugma babae mga katropa nga usa ka persons deprived of liberty kung PDL. Nagbungag yun nga ako na hatod ko sa presuhan. Mone gingon nga maigod ko aning kanta dahil ni Britney Spears mga katropa. Dito Lady Gaga o kahit Liminog layuar na ako eh. Britney Spears mga katropa. Maigod siya aning mong kanta. Adi.

0: 的
1: 妈妈。啊，来来一个声呢，啊，来一个声呢，啊。啊，呀，阿里先来一个。哇！dia ada my go si police major Il Diponso Miranda Junior. Aku mikan kain ain lab mencha. Samong priso nya mai katropa nya asa man priso nga naghatod nya karon. Tu ato dah hatod jis bilangguan. I don't talk kuno sini tambo nila ngano asila magkadayon. Ngano baghang asila magpadayo sila hang paghinigug mai matod pa. Kay mo mai grason nya kani ato nga siya ang yang sayop na igug mar gisas. Priso dia siya police station mai katropa. Og na, na, nadala ba to dito sa lain pun nga dagko nga pasilidad kay dunay kaso putong kaya tubang o baka nakagawas niya pagkahuman na wa sila magkadayon di rin ang laay diya mga katropa. So karon, mo ni hinuklugan ni Police Major Il Diponso Miranda Jr. sa musunod unom katuig og duha kabulan nga mo iyang kaso nga once in his life matay na sudyo ko sa prisuhan gumikan sa kong paghigugma og lain nga priso. Ay, ato ni pangit katakatawa. Pero mo ni pangutana ni katropang kisam ni insik mo ni rin katropang Gregi res may barangay Mabulo, barangay Tanod na uban manuyupay jod grabe balik-balikan ni sila og mention na matod pa niya isa si naigipang kuan rin naigipang pangalan rin may katropa di ilan ako ni panganlan agi ka ni Banban nga taka Carmen kanya pagkauman si Mirna si Bilino katropang Greg good PM namati ko ni mo sa kining radio. Onya si Angie Remo, pagkapait nga pulisa, mapaymuslanon. Nya di apod si katropang Chang Sipo. May ngapon si Greg, solid na minaw rin sa dili, pwede sa wayon, kaya ang balik kasuhan ka rin matod pa. Onya pagkaman, di apod si Teddy Bercede, may ngapon si Greg, ang pangutana, wa ba na'y bana ang babay? Maupo na! Maupo na'y pangutana! Kung ang babay, wa ba'y bana? Onya, kung galing, ano na'y bana ang babay, napugos na po siya nga, mo, maipo-ipo na po sipi. Hey, hipi ko na niya. Pagka man ikaw priso ka niya, saon lang ka niya, ah, di ba? Dire mo sulod ang gitawag o pagpahimulos. Mauna nga gikasuhan siya Anti-Graft and Corrupt Practices Act, bribery o uban pa mga katropa, which is na pamatunan niya sa korte. Kaya mo dipinsa siya ni Gugma siya, wa siya kaprobar. Mabitaw na ingon ko, may tatong pagkahuman nga siya nakagawas baros prisuhan tong babae. Nagminyo baros sila, nagkaanak na sila rog, 4 anyos, 3 anyos. Makatabang siguro siya dipinsa. Yawa man, so mo na karon. Kung ugali magandang iyagin ng servisyuan, pull ang iyahang tibok nga sintinsya. Makahingon yun lagi siya nga matay once in my life, mga katropa. Kuan, yun. Nahigugmagin siya, usak ka PDL, ha? Mo na nga, maigod siya ni mong kanta ni British Space, mga katropa. Ano may ko just kanta nining mong si Britney Spears may katropa nga matod palagi mama I'm in love with a criminal o saan tama na o niyang hipe siya niya pagkauman matod pa niya muto niya sa akin ito naigugma siya matod pa siyang prisor yun morong niya sa so may ko just kanta ni Britney Spears may katropa nga kani mama I'm in love with a criminal. So mo ginay mahinuklugan nining si Police Major Il Diponso Miranda sa iyaha karong pagservisyo nining maong rihas. Gumingkan kay siya once in his life sa iyang pagkahipi. Nahigugmag siya siyang priso mga katropa. Kanya pagkahuman na entrap siya. Kapasaka ang kaso niya, mabaita pangutana po sa itong makarikwas kapulisan kanya ito. Pwede siya mahigugma pero inigawas sa priso. So karon unong katuig ang nilabay, nga nung wa man sila magkadayon. Nga nung wa man sila mulabo. Gumingkan kay posible nga ang katong naitabo kanila. May kalambigitan na giyod kaya mong babay preso o siya hepe. So inaanargan na itabo na ito mga katropa. Katropang kineng ibutang ta Lorna Margarita o ikaw mapulis Sir Greg. Hatan ka na kong Santon Plus Coffee Mix o panburikat sana oli. O na Ron, niya pagkawan. Madawan sa ito mga baritas itong mga kaupanan. Bikan kay alas 4.35 na nilang mga tungura. Wikan kay DI, konsihalagis usa ka barangay sa Lapu-Lapu City, may katropa, nakuhang illegal nga drugas. Atol sa checkpoint, dito sa Dakbayas, Mandawi. May ato ni Siron, pinagin sa report ni katropang Crystal Joy Pilerka. Live report. Yes, katropang Crystal!
2: Nasikop sa kapulisan sa Mandawi City Police Station 5 ang usa ka lalaki human kini makuhay og illegal nga drogas ato sige pahigayong checkpoint sa AC Cortez sa Barangay Cambaro pasado alas 10:40 kagabi Hunyo 25. ang dinakpan usa ka 43 anyos ug usa ka konsehal sa barangay Poblacion, Lapu-Lapu City. Mato ni Police Captain Rixmar Von Bulitic, ang officer in charge sa Station 5 nga ato sa checkpoint, ang suspect nagsakay siyang motorsiklo ug padung na unta kining mopauli sa Lapu-Lapu City. Apan samtang gitanaw ang iyang lisensya, na matikdan nga di kini mahimutang ug nasakpan sa kapulisan nga aduna unta kini ilabay.
0: Arrest was by virtue of ato checkpoint po ma'am, flagrante delicto po. And during the conduct of checkpoint po ma'am, na-nadyo yung motibo ang ato ang pulis kay murag more resistance sa checkpoint. So murag pag-abot pa lang sa checkpoint ma'am. Well, before pagaling sa checkpoint, namatikdan na sa mo ang advance party sa checkpoint team nga siya murag gusto i-kuhan siya ang wallet. So mo to pagdagan ma'am na katungkitan dyan na mo nga katong na-adyo siya ay di atempong tanga ilabay nga kanang sachet ma'am, duha ka sachet.
2: Nakuha kaniya ang duha ka sachet nga shabu nga nitimbang og 10 gramos ug aduna kini standard drug price nga 680 pesos. Ang 43 anyos nagatubang og kasong kalapasan sa Section 11 Article 2 sa Republic Act 9165. Gisawayan pagkuha sa XFM Cebu 88.3 ang habig sa dinakpan apan nagdumi kini sa paghatag sa iyang pamahayag. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-uno ng immune system, malikayan ang ubo, hilanat labad sa ulo, di makahilab sa tiyan, ang Sunclone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa.

0: Wara tiyo, bay di kwatro oras, tog pa si presumang kini kawatan humang kini badagpan sa Talese City Police Station sa ilang gibong hot pursuit operation ang suspect garapan sa lasigo tayong tantag na sagat laon niya itong Hunyo 21 de Subir Brasais. Ang pagpangawat ini, hitabo alas 3.40 ang tag na sagat laon niya itong Hunyo 20 de Subir Brasais ang suspect nga si Samuel Haddon Ibanez, 25 anyos. Nga taga sityo ng Cavil, Barangay Quiota ning atong dakbayan samta ang kauban ini sa pagpanglungkab nga si Jundi Hinobiana Hubay nga taga sityo Balika, Barangay Quiota ning atong dakbayan. Ang panabaghapon nga giukod sa atong kapulisan si Banyas agitumbok nga suspek nga nilungkab sa usa ka tindahan nga gibaragihan sa usa ka Fernando Sibilye sa kadayon ng anyos nga taga Barangay Lawaan 1 sa Dagbes Dalisay. Ang biktima diling napatabang sa Dagbes Dalisay kinhuman ang iyong tindahan nga Wellsell General Merchandise nga nimutang sa Sangi Road, Barangay Tabunok, Talese City ang gilungkab. Sa pagsusi sa mga biktima, gimalabanan nga mabulusab sa 300 mil pesos ang katilada nga nilagit sa kawatan. Tungo din ni obo sa kamanduan ni Police Lieutenant Colonel Humubulo Sayon ang hepe sa kapulisan sa Dagbes Dalisay nihimo na gini oga hot pursuit operation. Sa tabang sa komunidad o sa gihimong pagpangalap o kasiyuran, nailhan ang suspek o nilagpan. Malampuso nga nabasasan si Banyes o nirecover. Kento na, kaniya ang usag ka sublimation hoodie nga magigamit din sa atul sa pagpanglungkab. Samta ang kwarta na recover sa mga polis at alisay nga doon na sa suspek. Apan ang nakapait, kaya ano na lang sa 650 pesos ang nabilin sa maong kwarta. Si Banyas tinggagula karo sa presuwang sa Talisay City Police Station samtang gipasagkan ang kaso nga rabri ng kaba. Lagi plosap ang kaoban nini nga si Hubay. Report sa Talisay Police katropa sa gihabot ay magkalimot sa paghaplas ganun na sa Santone Herbal Oil. Magkatapag ini, matag-adong atanan. Alas sa Legasyon Pilipino para sa Pilipinas inyong katropa, Benji Talisik, X7 News.
1: Live report. Daga salamat katropang Benji Talisik sa imong report. Samtang sa Pigas Bahin, 421 ka ordinance violator. Nadakpan ay sa Cebu Province sa usak adlaw mga katropa. Ato ning siren pinagi sa report ni katropang June Kator.
2: Live report.
1: Yes, katropa June.
3: Yes, padayon ang kampanya sa Cebu Police Provincial Office kung CPPO alang sa mas luwas o disiplinado ang mga komunidad human na makanakop kini o 421 ka mga nakalapas sa lokal ng ordinansa sa Tibuok Probinsya ganyan to nga Hunyo 25 kagapon ng Adlawa. Sa taho sa kapulisan, 228 ka police operations ang ipahigayon ubos sa Government Safer Cities Initiative nga nagtumong kinis pagpaligun sa kalinaw kahapsay o kalawasan sa katawan. Lakip sa mga nangadakpan, mao ang 278 ka mga nakalapas sa traffic ordinance, 59 niini nasakpan nga nag-inom sa publiko nga mga lugar, 51 niini mga minor de edad nga nakalapas sa curfew, 18 ka tao sab ang naglakaw-lakaw sa publiko nga dili husto ang mga sapot, 17 usab ka kaso sa pagpanigarilyo sa publiko nga lugar, duha ka mga kaso sa video kay nga milapas sa gitagdang oras diin mikapat kini sa 127,600 pesos ang nakuligtang multa o silot gikan sa mga violators. Subay niini, kipasalamatan usab ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang padayon nga pagtinabangay sa kapulisan o mga lokal nga pangagamhanan aron magpadayon ang malinawon o luwas nga komunidad sa probinsya. Samtang giingon usab ni CPPO Provincial Director Police Colonel Abubakar Udang Manjilan Jr. nga magpadayon ang kapulisan sa pagpatuman sa mga balaod o pagpaligon sa pagtimbayayong sa katauhan aron mapreserbar ang kalinaw kahapsay sa Tibuok, Sugbo. Mga katropa, yung kalimot pagtumarog sa Santone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Alang sa nagayusang Pilipino, para sa Pilipinas, inyong katropa, June Kador, XFM News.
2: Live report.
1: Daga salamat katropa, June Kator sa imong report. Samtang sa Pikas Bahin, di ay Cebu City Traffic Operations, CTTO may katropa. Miklaro nga Y Road Widening, ug igo lang pocket lanes ang himuon sa Talamban, Banilad nga karsada. Ato ning siren pinagi sa report ni katropang John Lee Minchabis by King.
2: Live report.
1: Yes, katropang manager.
4: Giklaro sa pangu sa Cebu City Transportation Office kan CCTO nga si Raquel Arce nga walay ipahigayon nga road widening project sa karsada gikan sa Banilad paingon sa Talamban Corridor. Matod ni Arce nga layo ang posibilidad nga makapahigayon pa og road widening aron unta makatabang sa kahuot sa dagan sa trapiko sa nahisgutan nga mga karsada gumikan sa kamahal na sa presyos mga luna og igo na lang sila makahimo og mga pocket lanes diin adto mohunong ang mga pasahiroan.

0: adto mo lugar sa karsada nga 2 lanes lang.
1: Maumang gud ay nakita nato nga problema in Talambad because mahal na kaayo in acquiring lot for widening. So ang ato ana lang is we make use of unsay naa nato. We plan to establish pocket lanes na lang.
0: Ang tipik sa pamahayag ni Raquel Arce, dugang nini nga ang maong proyekto nalakip sa plano nga istriktohon ang pagpaimplementar sa dedicated motorcycle lanes nga mugamit sa outermost lanes sa nahisgutan nga mga dalan. Mga katropa, aron mas mulig-on ang immune system, pagtumar og Senthone Vitamin C, ang alkaline-based non-acidic nga vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang inyong katropa, John Lay Viking, XFM News.
2: Live report. Daga salamat katropa John Lay Chavez Viking. Ang report ni katropang John Lay Chavez Viking, mga katropa, mahingpit nagtapos sa itong mga balita o kasayuran. Karong hapon na, mga katropa. May pagpaminaw. Asa naman itong upan rin mga nagkomento. Matod pa ang katropang yung inyong boy tagsip. May hapon katropang Konsi Gregi, kining mga kalyados Malacanang. Sige investigar sa ilang kontra sa politika. Pero ang investigasyon sa anomalya sa flood control, hapit na mahilom, matod pa. Tinuon ko na. Kabaw mo ang hapit mahilom? Bikan kay perting daghan ng mga isyu karon nga ilang gipagsakyan nga malimta na nang mga flood control. Ha? Nakabantay mo perte daghan ng mga pakitabo lately. Ha? Una kining kamatayon sa duha ka mga player sa Ateneo de Manila University. Si Divine Adile og si Rene Baterbunya. Dinis may talakogon Agusan del Sur. Ikaduha kining shooting dinis may Tacloban. Partikular na sa San Jose National High School may katropa sa may Tacloban City. Kabantay mo, tuwanan nito itong mga kwaro na pabidabidag, Mayo. Kaya mag-isgota din sa Tacloban. Tuwan nito mga senador, wag to o may katropa na ingon nga po ni, kinangla to nga, paupsan ang maone, ang ato ang criminal age of liability. Napay, bisang unsa mga lakang, ano naan may katropa. Nga paupsan, i-ban ang kining social media sa 16 anyos paubos. Unsa pa, pero mo na tuwanan nito nakapokus. Ang atua karong mga magbabalaod, mga katropa. Ha? Ang uban, aray po sa kamatayon na Indok Ateneo player. Naingon po nga, to adre, ato na yung kining ibutang ta, magpahigayon tag Senate Inquiry. Magpahigayon tas laom nga pakisusi. By the way, nagawas na itong kwan. Resulta sa Philippine National Police. Criminal Investigation and Detection Group, kon sa ADG. Kalabot sa ilahang findings ni atong nahitabo. Kamatayon sa doon ka mga Ateneo player, si Divine Adile o si Rene Baterbunya. Matod pa nila, doon na yung mga tao nga ilang pasakaagkaso. Kalabot sa maong kamatayon. Ipakita ko itong katropos yung pendya, ang katong mga pangalan. Matay usas mga nagkakuha sa kontensyon na may appeal bulbog utility. Muna ako na question ko. Na tinanay, doon ninyo ha, pagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpag ang tao, res media, ha? O magkapakita ang tao sa mga tao? Nga ganahan o gustisya kalabot ni ini. Ha? Ang niya pagkahuman, ang inyong guwag, kayo morang naapil mga bulboy lang utility. So may labot, tinaan nila. Adi lang sa pagunsa. Nato di akong gisain, katrawa mo si Juven. Sa di pata mo hingpit nga manamilin. Ako'y problema, ane. Gumikan kay mo mani ang ipangitas kadaghanan. Pero kung ugali mga ganing magpahil ta diya, o da sake lang ano na ipahil may katropa, gumikan kay ganahan lang mo diya ang ano na manubag. Bahog diya nga ikapakita yun na ipabalandra ba. Nga ko, sama lang ko sa blood control? Nga, magpahil-pahil ko naman mo diya, bisag, wag, klaro gud. Nga na ba? Ah, para lang yun naman ikapakita, gumikan kay katawhan, naningil o ganahan makabaw o sa inyong gibuhat. So karon, oh, nagawasan na yung mga, kwan, mga pangalan. O na yung mga pangalan na, nga ilang i-recommendar nga matod pa pasakaang kaso. Kalabot sa kamatayon ni Divine Adile o ni Rene Bobet Baterbunya may katropa. Human kini nalunod. Nalumos samtang na pagkag team building dito mismo sa may Dipakulaw. Ah, sa may Aurora may katropa na ito Hunyo Utso. O na yung mga pangalan, Tomas Anthony Baldwin, si Tab, ang coach may katropa, Grant Derns, ang strength and conditioning coach, matod pa. Cesar Vincent Habiliana Ilumba, ang strength and conditioning coach. Din Cesar Castaño, assistant coach. Sandro Nicolas Romero Soriano, assistant coach. Rinaldo Jacinto Jr., assistant coach. Paulo Manuel Masida Adeboso, ang manager. Andro Lorenzo Bundok Salod, alias Dro, student manager. Jan Eric Yambao Ruica, physical therapist. kaning duha ambot o nganong naapil ni magkatropa? Ako lang pangit katawa, pero nag-question ko ba? Tinuod yung kani nga pahilan yun yung kaso ni mga tawhana? O pagka kabaho mo mismo nga murag huyang ebidensya nyo, muna ipahil-pahilan ni aroy pakita sa mga tao, ganun na may gibuhat niya? Ha? Ay Aris Ramos Pronce, utility og bulboy. Usa may labot itaw na na? Ako lang pangit katawa ba? Joel Palmiano Rapa alias Boy, utility og bulboy. Anong naapil mo yung tao na? Ang ipasaka ko naman yung mga katropa may kalapasan sa anti-hazing. Anti-hazing. Wato ingon nga hazing, gumika kayo binukbukay sa ito, gipadol, kundili, gipaubos, close, lisod, nga kahimtang ang mga tinunan. Ang mga player may katropa. O ingon, kuan, Secretary John Bicrimolya. Muna ako, nakaingon ko ba, kung nagaling tinuod mga nini, mupahil mo kaso, naining mga individual, pasalamat ang upan, namakpak, ha? Ay, salamat, makamit ang justisya sa kamatayon sa doon ka mga player. Pero ako, sa akong tanaw, matay ako nagduda, matay murag pakulo, ramanin nila mga katropa, nila sa pag-unsa. Ako, akong tanaw, murag pakuan na gini. Aron ingnon nga duda sila igibuhat. Aron ihatag sa mga tao, mga katropa, ang ilang ipangita. Pero nagtatanaw ako sa mga comment, kasagaran na ingon, murag di man ima, oh. Kinamay bulboy, apil, bulboy utility. Nala ba? Sa ako lang tanaw. Anti-hazing, siguro, na mo'y basihan, anak. Iprobar yung skorte. Nga, nag-hazing sa dito. Mo'y pagkabag, ikaso ma-dismiss ni. Pero dakuning, kaning-kaning uban, dahil na, tabal ruin, mangkadag ko, wala yung problema, mga katropa, kay kabawal, makadipinsas lang ko, kalingon. Ang ako lang, ikabalakaan ka ng utility yung bulboy, na-appel po yung taon, di apriting nuuyan, ay. Na-appel sila, sa may labot na yung taon na ng mga hitabo. Mo'na, nga, kani, daghang naingon nga, salamat, doon ay mapayal ang kaso, doon na lagi. Pero ako nagtuog na duda, mga katropa, I don't know, unsa kaseryoso ni sila. Kay pile ni, kanalang anti-hazing dan, I don't know, kung galim kayo mo prosper na. Ha? Mas maay pa siguro homicide. Ha? Kay gipangutana sa reporter, ganon di man homicide, nga naman tayo namatay. Hindi pa kuno, kaila pa kunong tunan. So ang anti-hazing, inyong itunan? Ha? Hazing gina ito? Mas murak ara-ara pa homicide. O baka, kwan, kay naman namatay yun. Kayo hazing, mga katropa, pasabot na lang, gipadol, doon ang initiation. Unsa may initiate ana kuno galing mga kana player na sa Dania o sa katim mga katropa. So ako kay nagduda kuno galing tinuod ba ning mom kaso-kaso nila diha. Gumikan kay posible ila ning gipabuhat-buhat niya. Aron do na ika reports katawhan. Aron di na magsigi og pangita ang katawhan asa na. Mo ni nakapait ato usahay kay usahay gumikan sa kaikag nato nga pasikat. Usay buhat buhatan nato ning mga pakulo ba. Ipakita alas mga tao nga kunoy natay gibuhat. Kani lagi oh, dunay pailan. Kaman na apil maging bulbog ito litin. Sa may labot tao na na. Ipagay ito rin katakatawa pero muna igiingon nga ambot lang. Mo muna ila, recommended to conduct pero nalibog lang po kung sa muna pailan na ni kaso o baka mukandak pa. Kaya nakabutang sa, ipos o mo, nakabutang rin. Recommended to conduct evaluation case build up o preliminary investigation ang Department of Justice. So pasabot, isumiter na nito ilang giawag ang DOJ na mo'y mukandak o prelim investigation, evaluation o case build-up kalabot sa kalapasan sa Anti-Hazing Act, mga katropa. Kung sa'y resulta na ini, ato lang atangan. Gumikan kay naana, pero kung nagaling may nalipay ta, gumikan kay nakabutang sa mga pangalan niya, kaposible mga tubang sa kamatayon, ako murag di pa kay kumutuog yun. Gumikan kay ko, nagduda dyan ko nga matay. Murag ipakita argis mga tao, mga katropa, ron ingno nasa nagibuhat. Labi pa, Resyon Bicrimolya. Hiling kay Papriscon, mga katropa, papugin ito, amot lang! Hasta utility, mga katropa, damay silang kalaki. Bueno, at ikong panahon, mga katropa, gumikan kay Musod Karuntotot ang sad-sad sa katropa, mga katropa. Hangto na lang sa Son Higayon, mga katropa, sa itong panagkuyog, nining mo ang programa nga Asintado, mga katropa. Sa mong station manager, katropang John Limin Chavez by King. Amo ang news director, katropang Philip Sirohano. Ato ang kauban sa Lawak Balitanan, katropang Almi Mata Idol Toy. Ato ang kauban sa may master's control sa Pikas Lawak, mga katropa, katropang Boss Juven Jimenez alias Doc JJ, mga katropa. Alang sa ko sa Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Greggy Magdadaro. Manaminit sa pag-ingon, pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, dalaygo ng Diyos, mga katropa. Katropa mo! Exciting!

0: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and a chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win!
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugna niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero uno nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
3: The Secret of Health.
2: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sa manini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom ng mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids o sa kakusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
3: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya og spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Sanzone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C ug kapili sa pag-inom sa healthy Kape, Sandown Blast, Coffee Mix,
4: The Secret of Health.
2: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Pag-feeling mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyigid ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina
7: gamot pa.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
10: The Secret of Health.
9: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
11: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
12: The Secret of Health.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras XFM Cebu Philippines Standard Time. Alas 5:05 na magkatrapas kapuno na itong time check. Hatid ka na ito ni sa Santhon Plus Gold. Kanabita na itong makatropa din ha. Gabaglisod bito pagbawas lang hugaw. Gabaglisod pagbagawas ilang hugaw. Mga na makatropa pag tumarmon ining ato ang Santhon Plus Gold. Ilan kaya doon ay malunggay o kampalaya nga anaa sa Santhon Plus Gold makatropa. Makatabag sa mayong pagtunaw o pagatiman sa ato ang mga tinai or sa ato ang mga tiyan. Eh, dilalim nang dito magkakaan, mga tropa. Dito magkabawas itong hugaw. Delikado na, no? Maunay ta sa kininiang pagkahilo sa tuwang kinaon. Oh, yeah, maayong panunaw. Maayong sa mga tuwang dagan sa lawas. Ang tubag, Santhon Plus Gold. Ikaw ang perming una. Support self. Sad-sad na!
2: Alian na ang programang Mohatag Uglingaw. Kana gumpuhin.

0: oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. It is the 5:29 in the afternoon, mga katropa. Alas 5:29 na kinikatong time check. Hatid ka nato sa Premium D3 Softgel Instant Energy, mga katropa. No, thank God it's Friday. Mo nag-aasa man yung laag karon ha. Manya na amoy mga lakaw ugma pag bound-bound mo mga higala og Premium D3 para ugma dili mo mahutdag kusog. Okay? Ayan, sa mga nagplano din mula agaraw ninyo ugma ha. Napa mo'y, unsaman, magpanday ba mo sinyo ha? Napa mo'y masahon? May ginhanglan ng ginagpusog mga katropa. Premium D3 ha? Para na mo'y igong enerhiya pag Premium D3 mo din ha mga katropa. Maipon ni sa toong mga kabukugan na dili bitaw magabuk atong mga bukog. Labi na magkataas atong edad, di gigalikayan nga magagabok po mga katropa din nga itong mga bukog mo na nga paliguna kanunay tumarog Premium D3 Softgel. Ha? Para doon na ginmoy igong kusog mo. Apo di ako ang gidumar mga higalang nga grabe kita ka. Apo niya buyag, no? Bisag kapoy kita. Dapat yung mga sidelines. Gagmay na kita kinatulugan. Pero apo niya buyag. Lagsik yun, buyag mo. Liwati DJ Turbo. Yan, Premium D3 mga higala. Kuhan po niya appetite control. Oh, magpabalik this ganas pagkaon na ito din, ha? Yan, o niya, kuhan po. Maayo ni sa mga kanunay, bito kayo din ng magkasinati o gana ang bikog. Dali bito kayong makraman. Yan, mga katropa, inaana ni siya. Dali kayong, tanong nila pa ka na ilang liog. Ano na yung mga, gana ang kuhan bito, kanang tikig ang liog. Inaana ba? Dali kayo din ang mga, inaana, sa problema sa mga muscles. Maayo niya itong Premium D3, mga katropa. Ginama si Yes to Health. Hello, mga sex ladies. Asa man yung going ron? Thank God it's Friday. Walay trabaho ba? Walay klase sa mga estudyante? Hoy! Tabangin na inyong mama din ha. Tabangin na inyong mama din ha sa mga trabaho sa balay. I seek Facebook. Huwag maalag yun, no? Sa mga away klase mo, ano nang higayon, makatropa ka, makatabang mo sa inyo ang mama, sa inyo ang papa, no? Tanawag ko na sila. Although, maingon sa ng ubang amahan nga, inahan nga, dili pa ni, kuhan, makabaw sa gini, hindi ka na kamo na si maminyo. No, gabi, ginang ko mama. Si Jansel gabi, DJ Turbo, gusto ko ka ng utana. Ultimo pa daw sa kwarto ha, magpakugos. Kaya na kung mama, natuan na, hinan na kapagamay. Bisagbusan ko na yung motil sa yuta, magpakugos yung kanako. Ikaw ako na, no? Maying hapon! Happy Friday, mga katropa. June 26, no? Happy tapod ang kuan. Happy tapod ang July. Yan, no? Ilan lang gaadlaw July na, mga katropa? Ato itimbaya, ato mga katropa din nas ni Gross, no? Sa mga nakatunin sa XFM Gihulngan. Sa mga nakatunin diya sa XFM Kanlaon! Kumusta? Mayang hapon, mga katropa. Kuyog ta, hanto ta sa alas 5:50. No? Kaya nga itong sunset today, alas 9. So, arelan ta sa mga alas 5:50. Okay? Or 5:55. Ato niya garas turbo, garas di maluya. Arita sa mga greetings mga katropa. Hello ni Kwan. Kisa may nakuna dri ha. Oy DJ Aure Kabahar. Yuhin nyo boy tagsip. Makapawagdang mo na sa 30s inyong tukar doon. Tanakong pati din ha. Pasingot nindot kayo mga tukar. Salamat kayo. Yuhin nyo boy tagsip. Jordan Lipasana may hapon. Bunal exciting there is may bakayan. Katropang Lorna Margarita, Jovet Arisgado, Stila Alberca. Seriously, nagbantay. May hapon, ha? Tanaw ko karoon si mong live, DJ. Shoutout ko sa kuha nga self. Karoon nga naglimpyo sa balay. O di yun makalaag, DJ, kay bantay sa manok igdadari kay delikado sa kawat. Nalabantay kita, kaya sagbanyo kasi mong bana, mawag tangan ang hiniktan, ha? Okay lang, iniktanaw si Mubana Stella, nawaang ganaang usa ka hiniktan, pero inikukab niya sa kaldero, tuay, lamikig din buok. Ayan, ingon, busugan ako na yun. Magtanaw sa ganaang tanggal, huwag naman, kuwang na mag-usa. Ingon ni mo niya, ingon ni mo nga, kanya, hinugab mga lika, butog ikag hinugab, giyam na ni mo kok. Ano ta DJ Turbo? Boss, imuhang greetings, boss, imuhang kuwan.
1: Okay, may hapon din siya nagpaminaw sa nagsayo o nagpaminaw o naglantaw sa atong EP Live. Naminaw diri o nagsayo po diri sa atong on air sa XFM Cebu katropa mo. Exciting, sa katropa na. Hi, Deco, greet Deco, shout out sa akong pamilya, that's my barangay Tisa, sa akong sawas katig, sa akong mga bata, nga namino, karun, garong hapuna, gihapot sa akong mga silingan, di sa mga si Chutana, kamutanan, hurot!
0: Hurot yan!
1: Shout out ang mutanan, para huwag magmahay, kada sugat ako rin, ulagi ko na yung mga shout out, digital po. Kani, di na ako yung anlan, tanang taga si Chutana, hurot!
0: Hurot!
1: Oh, may hapon niyo dyan tanan, naglabing gindes, Bohol, hurot gapon! Gika si Tapi, padong dito, all around Bohol. Hurot, may hapon yung tanan. Marta, DJ Boots.
0: Iyan, salamat kay DJ Turbo. Niya, di katawa, Dristela Albercao. Richard Ariha, may yung mabugnaon ko nung kahaponon. Nagtanaw ko dito sa may lower La Playa, Macaas, Katmon, Cebu. Iyan, salamat kaya. O niya, dito sa kong page kay DJ Boots. Nadiri si Rosalie Canyazares sa Panilagaw. Hi, DJ Boots. Mga onta kay Tagay, Human, Ug, Toba. Labi kay Toba, si Mupapa, bitaw, katropa, Rosalie. Amping mo din na. Diya sa si Bago Pinamungahan Lamak. Okay? Si Bago Lamak Pinamungahan din. Okay? Sa mga tika Pinamungahan din, may hapon yung tanan. O sa Jan Jan Mini Sounds. Now, panagkasa ninyong manok din tapos kay magtibuok na ba na ikag tagtulo ka buok. Ay! Alamik kayang tuba si mong papa, ha? Regards ko, kumusta ko si mong papa, Rosalie Canyazares, Panilagaw, o si mong mama. Nag-Jan Jan, amping mo din, ha? Kay daog na ang ugrub ng inyo, ha? Labi ng baguhan. Balik lang ko niya laag pohon, ha? Pohon, di lang magsaan. May laglawa. So, niya na po tayo time. Okay? Commercial sa tama katropa. Katabian naman ako. Oras XFM Cebu Philippines Standard Time. Alas 5:36 na itong time check. Hatid ka nato sa Premium D3 mga igala. Kini ay Monica Ping na dili magka-diabetes. Ano man, ipatami sa stevia, wali asukar. Okay? Kita magpalabi o intake na ng mga grabing tamis mga katropa. Kay na, at the end of the day, kita rin po yung magantos. Ariragya po na mo resulta mga katropa. Hindi ka taas-taas itong edad. Ay, bawala na ta. Diabetic, mga type 2 or unsap nang tawag niya. Nang hilig ka o kape karon, Premium D3 Coffee Mix mo ikotawag. Gipatami sa stevia. Doon ay vitamin D3 o santhone mga higala.
2: X. X. FM. X. FM.

0: Kay mauna ang kape nila. Ako pong Sulayan, Suabi Georgia Tutunlan. Lami siya, karon, Sandon Blas Coffee Mix na akong kape. Upat ka sa siya, ako mahurot sa isang kaadlaw. Highly recommended yun ako ang Sandon Blas Coffee Mix.
1: Sandon Blas Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sandon Blas Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduate student. Sige na dyan kong kapulaw ug tuon. Unya, sige pa dyan kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon yung sulayan ning Sandon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Sandon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandon Vitamin C.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil X na X yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Para sa lig-on nga bukog, Premium D3. Lig-on nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Tulo ka high-grade ingredients, giupan sa usa ka kapsula para mas kusog o kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Sandon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sandon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sandon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Next, Mr. Butch.
6: Dok, kung sa bagay ako sakit, dok, kung sa bagay ako sakit.
5: Doon na ba kay kwarta?
6: Wala ro ba, dok?
5: Wa kay sakit?
6: Nge.
5: Ayaw!

0: XFM.
1: XFM.
2: Oras XFM sa Cebu Philippine Standard Time. Alas 5:40 na mga katropa. Doon time check. Hatid kina to sa Windsor. Andam na ba mo mga katropa? Kaya niyan ang pinakadako o pinaka-colorful na running event karong tuwiga. Apil na sa Windsor Color Run 2026 karong July 18 nga magsugod alas 13 kadlaon din sa City de Marie. Upat ka mga swerteng mananaog mga katropa. Now nga magkapauli nga magdala og bag-ong Honda Click 125 katong version 4 katong bag-o nila mga kala katong latest nila.
3: Exciting.
2: Usa man ninyo ha, no, pili lang mo mga katropa, choose your challenge 6k, 12k or 16k and run for a chance to win amazing prizes. No? Dili lang katong upa kani ang upat ka mga swerteng mananaog og Honda Click ni apa, no, dugang pa adunay upat ka mga iPhone 17. Upat ka MacBook Neo.
3: Exciting.
2: Upat ka iPad A16. Upat ka Sony wireless headsets. Upat ka Huawei Watch Fit 4, no? Yado na po yung upat ka JBL Go 4 speakers mga tropa. Ug daghan pang uban. Pagparehistro na karon mga higala, bisitahan mo ang registration booth na naa sa Abiliana Sports Complex matag Miyerkules hangtod sa adlaw Sabado. Kanya para sa online registration, iminsahe lang ang Windsor sa Facebook o kaha, bisitaa ang windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026 Run, celebrate and win!

0: 6FM, Cebu, Philippines, Standard Time. It is now 5:54 in the afternoon, mga ikala. Kaling nga itong time check. Ito gina itong sa Sunthone Plus Gold, no? Sa mga tagkasupresyon sa dugo din na itong magkatrapay mo kumpiyansa. Ay, nani, usahay. Bugnaw itong panahon, usahay. Sa grabe sa kikainit. Likado kayo magkatropa, no? Kalitral mo nag-atake na ng mga high blood, no? Alam niyo ba din ang grabe na di kataas ang presyon sa mga dugo? Kumpiyansa pag Sunthone Plus Gold mo, mga katropa, adlaw-adlaw. One hour after meal. Ang kumpiyansa sa mga sakit, labi na sa mga adunay diabetes, problemas kasing-kasing. Oh, gining high blood, yun. Kipo gining mga nagunang rason sa mga hinaling kamatayon sa mga Pinoy. Ay nagalita mo kumpiyansa sa mga higala, ha? Iwanin kipiling edad ng mga sakita. Sunthone Plus Gold kita. Ang bulawanon ng proteksyon, gama sa Yes to Health. Arita sa itong final greetings, mga katropa, kay manamili tami, mapatikog nami. Si katropang Lorna Margarita, DJ Butch, pag-greet to our loving and caring mommy in heaven. It's her birthday today, June 26. We miss you so much, mommy. Salamat sa pagbasa. Wow. Happy birthday sa ibang mommy, katropang Lorna Margarita. Kaya si Jess Tirambolo, shoutout DJ. I hope patikaanapun ko radio, kaya nagumba akong radio. Sa Bagyong Tino, solid katropa. Jess Trinidad in Kabantan, Barangay Lucy, Busari. Okay, ha? Wow. Wala tayo ka na katulad ning announce mga katropa. Huwag na natin, bagong radio po, no? Kaya sa pagkaroon, wala pa. Iya si Jomer Herasol, maying gabi din ha. Kanunay ko naka-tune in. Naka-Sunthone Plus Gold o naka-Sunthone Plus Coffee Mix. Salamat kayo ning mga herbala kay naulian tao na muang lawas. Yan, salamat ni katropang Jomer. Ikaw, boss!
1: Okay, final greeting siya. Greet na ko ni Philmar. Philmar Kabatan, this my FMR station, this my Mindanao. O ako din amigo po din, aminaw dahil si Kuan DJ Chris Scorpion. O kaya nga sa ako, DJ Kisses, o kaya mama po. DJ Mabi, may hapon, DJ JN. Cordo, DJ.
0: Maraming kong panahon. Salamat kayo, DJ Turbo. Sukat po niya ang alauna taon. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas sa kanyang katropa.
2: DJ Boots.
1: DJ Turbo.
0: Katropa mo.
1: Exciting.
3: Sansan lang katropa, yeah. Tukar nga gini juga mamahay.
4: Katropa, exciting.
5: Hi, ako si Ray Soro Vasquez, isip station manager. Dili-balikayan ang kakapoy sa lawas. Gumikan kini sa istri sa unahuna o sa lawas. Bisan pa manini, kayod gapon. Usa-usab ako ka-angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Sunthone Plus Gold. Galoy sa Ginoo, ang iyang guiter ni Hiyos. Maunang iyang gimintain ang Sunthone Plus Gold. Ako usab, gamit usab niini. Galoy sa Ginoo gapon mga katropa. Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod nini, kada adlaw, kini na akong ginagamit kining Sunthone Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita ka nini nyo nga proteksyon Sunthone Plus Gold. Labi pa sa itong mga kagisunan, mga kababayanan, na doon ay bukol-bukol sa suso, guiter, o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamayo, Sunthone Plus Gold. Labi pa, gado na kay balatian, Sunthone Plus Gold gamita.

0: ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
1: Tantum Plus Copimex, Tantum Plus Gold na basiyo.
0: Ay, nakapalit yung gas.
1: Nakapalit yung
0: gas. Basiyo. Asa ka nagkapalitan eh?
1: Dito sa baba.
0: I-check yun mo nga naitatak ng Yestrel.
1: Oh, Yestrel. Na ba yun?
0: Para makasure yun, dapat naitatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nagkainom aning Tantum Plus Copimex o Tantum Plus Gold.
1: Naghangayong hawag, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
0: Sukat nakainom ka og Tantum Plus Coffee Mix.
1: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, akong kasing-kasing po din naman kayo mo pag-update. Muna akong gimintin karon.
0: Ron. Tantum Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
1: Dili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Naanag yung energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Skatlaw. Sa mahaw, panitong panihapon. Para yung makuhan yung log. Ang epekto ane, sakiting, pika sa akong likod na niya mo. Kuhan rin akong kabuhi.
0: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane, Tantum Plus Gold.
1: Okay na siya. Ayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin yung Tantum Plus Gold. Kamu nga kong mga silingan din sa Santerini, paggamit na mo Tantum Plus Gold o Tantum Plus Coffee Mix. Kaya dako kaya ni katabang sa

0: Pagpapali sa mga butika nationwide.
1: Alalo, unsa ni?
2: Uy, Apo, monkeypox man na.
1: Unsa man na?
2: Monkeypox ni Apo. Isa ka virus ang nikatag karon. Usa mag-inom ka o vitamin C.
1: Hala, imot ko inom.
2: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw, mag-vitamin C ka.
1: Opo, Lolo. Kumana ko inom. Ikaw po, Lolo.
2: Atong protektahan ng atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
1: Mag-santon,
2: vitamin C.
3: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-santon, vitamin C.
4: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ay, Amerikano, baligyan akong banana Q. Hey, Joe! Banana Q!
6: Oh, thanks.
5: Ah, grabe ka sa rin mo, Joe. Tihika sa rin mo. Iwadyo kay kwarta, kay imo mangutagon?
6: I said, oh, thanks! Dili utang!
5: Ay,
7: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
8: Hi, ako dayton si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kaniadto, magsingit ang atubang sa computer, magamit og mga gadget sama sa cellphone. After sa tan-aw nimo gikan sa gadget, paingon sa kung unsay imong tan-aw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo-action og luha ang akong mata. Halang sa dihang nakadiskubre ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sugad nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna nagay alibyo nga akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata. Karon ako naging siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata og magluha-luha. Una kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X Plus.

0: Sa sakit ba ang imong gikahadlukan? Inom og Premium D3, ang bag-ong vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
1: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
2: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa Turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
3: 7 Plus Herbal Soap.
4: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Canton Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: 7 Plus Herbal Soap.
5: Bili na!
3: 7 Plus Herbal Soap.
6: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
7: Abli na.
6: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon, ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili, gilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
8: XFM. Hi, it's me, your Mamu Christine Babal. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes, the only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga suking tindahan.

0: Gospel Hour on XFM
1: 88.3 XFM Cebu. Mohatod kaninyo sa oras sa kamatuuran. Oras sa kamatuuran. Programang mohatod kaninyo sa mga mensahe gikan sa kahitasan. Oras sa kamatuuran. Ihatod kaninyo ni Attorney Pastor Paul Lopez. Og karon, ania ang inyong alaga.
2: That we seem to have no direction. Nya pagli-li ni mo inindot man dai kay. And you conclude to give glory to him. Salamat kaniya kay he's the one who is really carrying you all the way through. May kang Ginoo. So karong kabuntagon, Father's Day special. Nindot ni umahanta kay mata tagadlaon, no? Father's Day special atong isigutan kining my portion. Ang akong bahin. So before we proceed, let's look at Psalms 127 sa Brother Kyle. Psalms 127. A song of the ascents of Solomon. Unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. So kita nga mga amahan, that is really our concern. Muna itong nasa itong kasing-kasing, the shout of our, the cry of our hearts, nga ang ato mga anak, proud as ato mga anak, no? Mapahimutan yun sila na sila'y kinabuhi. And if i-allow sa Ginoo, napatay, lugwayan pa ato ang mga katuigan, we will see our grand, mga grandest, yung mga anak, malipay tana. Ako di ko ka-relate ang grand, ha? Layo-layo pagkurutan, ha? Kasi na may mga grand rin, double Father's Day sa mga lolo. Oh, nasa Kuya Ricky, di ha? Double Father's Day. Unless the Lord watches over the city, the guards stand watch in vain. So, this is really the heart of the Father nga mustablish sa gatong panimalay, and then we will be protecting what we have. Pero maigsoon, ang ato ang mensahe karong ka buntagon is that we should put our Heavenly Father in the center. Because without Him, we are really nothing. That's why unless the Lord builds the house, the builders labor in vain. Even if how much you labor, you toil, you do your best to establish everything, you protect what you have started, what you have established, if outside of God, unless the Lord, vain ang tanan. Wagyo'y pulos ang tanan. Muna nakahinumdum ko as we worship the Lord, na ay mga amahan or mga inahan that are really, you know, spending their entire lives to establish properties, kunya savings for their family. Na ako'y suod kayo. Ako suod ba kayo? Kaila, no? Nga, once ya, malit sa giyuta, daghan kayo. So that, pag-abot sa panahon na siya i-bahin-bahin sa iyong manak, iba mo siya may tabo, sagad sa atong may tabo, karos palibot. This is, noon, the source of trouble, na himo na nung tunglo ang blessing. Kay, na ay mga tao nga magpahimus, ganahan yun nga di magpalupig nga mga bintahuso, and then maguba na noon ang what is more important, and that is relationship. So imagine your family, your ancestor is doing everything he can aron nga maka-accumulate yung wealth and property. Pag abos sa tumoy, wala siya kita ayang mga anak nagkatibulaag, nag-away, nagbungol, nagpatay because of that. Kaya ang usang may ingon nga, kini mo'y ako. Nga, kini ikaw, kay kuhan man ka, kini ako, gyapon eh. No, naman, di magyod magkasinabot. So, muna itong isigutan karon as our, as father, as parents, and as children of God, that our hope, our life should be anchored on what is the essence of it, and that is God. Ang ginogi yung esensya sa tanan. So, kim tanawon kini yung, unless, so wala siya exception. Kung wala gani ang Ginoo, wala gayon. Wala tayo mahimo. Padayon ta. drop down Brother Kyle. Si Brother Kyle di pa na siya father pohon. Si kung ano, supit, no? Father's Day day, pit. Si napod ako nakitaan si Brother Kuan. Ah, supit. Kakaisad, nasa diha. In vain you rise early and stay up late, toiling for food to eat, for he grants sleep to those he loves. Sumunay ang mga amahan, buhaton ang tanan. Kumahimo pa lang atong sumpayan ang 24 oras in a day. We will do it so that we can have more hours of working and toiling. But you know what? When your hope is anchored in the Lord, you have this wisdom in your heart that even if you are at sleep, He is working behind the scenes. Namuhat siya. And then you will just find out, abot sa panahon, you will be in a perfect place at a perfect time receiving His blessing. So di man ta makagaranti ana nga nakasaktong panahon sa saktong lugar. It is only Him who can do it. And He can do it while you are asleep. Well, ang kadaghanan, dili makahinumdum, makalimtan usahay, that while we have someone and people that we love, there is someone up above who loves us also. Nya kung sa mga butang ay importante nato, that is also important to Him. So kung maingot tag Happy Father's Day, we also accord Him the ascribe to Him the recognition, our Father in Heaven. In vain you rise up early, you stay up late, toiling for food to eat, for He grants sleep to those He loves. Next, children are a heritage from the Lord. Hallelujah. Isay ganahan og daghan nga heritage. Offspring a reward from Him. Reward na sa Ginoo. Now, as we go on, we will magnify this point sa atong kasing-kasing. Ang kanang atong mga offspring, mga descendants, kung daghan na kag-apo, these are reward from the Lord. But don't you forget, ay kalimot, that you are also a child of God and you are a reward insofar as the Lord is concerned. So kung unsa ka nga nag-isip og maayo sa imong mga anak, to ay amahan sa langit nga nagunahon na og maayo alang kanimo. Kana amoy di na to angay nga kalimtan atong hinumduman kanunay. Next. Like arrows in the hands of a warrior, tora, are children born in one's youth. So kana nga concept, di ba ang arrow mga isuon, it is directed to a target. And it doesn't matter what type of arrow that is. Ang matter is the one who is really pulling the trigger. So, ang warrior mga igsoon, kung ang Ginoo siya mo direct sa itong kinabuhi, it's gonna be okay, it's gonna be perfect. And we will land in the perfect place, fulfilling His purpose for our lives. And then, next Kyle. Blessed is the man whose quiver is full of them. They will not be put to shame when they contend with their opponents in court. Atong iduko atong mga ulo, Lord, we thank You for today. We honor You. We thank You for Your presence. We thank You for the opportunity to raise our voices and pour our hearts in thanksgiving and gratitude for all that You've done and all that You are in our lives. And today, Lord, we pray that we will be reminded of You, Lord, loving us and caring for us. We thank You, Lord, for Your faithfulness. It is new every morning. And we will be experiencing Your goodness, Lord, as we put our trust in You. We bless You in Jesus' name. Amen and amen. Alright, so dito maglangay, mga igsoon, atong suwayan og human og dali, no? Ang ato ang homily. Ang mensahe sa Ginoo, suwayan og paspas, pero chapters 13 to 19 sa Joshua atong basahon. 13 to 19 taasa ng kapitulo, Pastor Roy. Yeah. Nagplano pa dyan nga Bisaya o nato. Hindi na lang nato, ato na lang, hagpatan. Sa Joshua, chapters 13, ako na lang ipasabot sa tanan and you can review in your own devotion ang gibuhat ni Joshua. So before Joshua died, atong ma-recall nga it is Joshua, it was Joshua who led the Israelites from the wilderness, sa ilang dugay 40 years of journey in the wilderness, and finally they were able to land, nakatunob na yun sila atong promised land promised by God for them. What is so amazing, nalipay kog maayo, kay usahay maka ingon ka, ngano man nga gitawag man ni sa Ginoo og inheritance? So what is the Bisaya mga eksyon for inheritance? Kinsa maka sulti diri ang Bisaya sa inheritance? Inheritance. Pamana. Oh, pamana. Kinsa nakasuway diri dawat og pamana? Nabito giingon nga kuan, adong kiting ako ang kuan dong. Lay may planggana diri. Ligon ra bani kayo kay sa imo puning apuhan. Kinilay mo adong. Uy, naman di. Uy, naibayuhan. Kaya mo bayuhan? Naibayo, ligon ba ni dong? Magbayo ka gumay. Kini mo. So, tawag ko na mga anak before umatay. So, you know, 12 tribes of Israel, at last, and at long last, ang kini nga chapters Joshua 13 to 19, muna ni ang panahon nga giapod-apod na sa Ginoo, to the tribes of Israel ang ilahang allotments, ang portions, ang ilang shares sa ilang exploits of the land of Canaan. Remember that the land of Canaan, katong promised land that was promised by God to Abraham, Isaac, and Jacob. Nakibaw mata sa istorya, no? And they went to Egypt because katong time ni Joseph, that famine, unya many years, hundreds of years, nakalimot na ang Pharaoh of the significance, the contributions of Joseph, the governor of Egypt. And so, iahanggi, subject to hard labor ang mga Israelites. And they cried out to God, grabe kayo ang ilahang, ang nahiaguma nila nga kasakit, slavery. They were tormented, gidaog-daog sila. And so, God called Moses, used Moses. Many attempts, wala ning succeed, but finally, ning sugod si Pharaoh. So, ning travel sila, that was 40 years in the wilderness. Dugay mga exon. And so finally, ning abot na sila ning time, kinatong gi ukab karon nga passage of scripture, ilanang gi bahin-bahin. Nako gipakita nga mapa diha. Kana, agoy, sige lang, basa kay na yung mapa. So, judetic mga ang pagkasuwat diha sa Joshua 13 to 19. So, money ang gi summary na mapa di gipakita ang allotments of lands na ikang Simeon, na Judah, na ikang Dan. Remember kang Joseph, no? Ito na isigutan. Joseph na divide man to Ephraim and Manasseh. Thank you for that. So, Ephraim, Manasseh. That's why walay Joseph diha. Kaya na divide sa iyang doka anak. Asher, Naphtali. Ito makita diha ang 12 tribes. Nahimo lang 13 tribes. Pero mga isoon, 12 tribes na kung imutan aon ang kanang mga mapa because... And it is worth noteworthy nga ato ang pagtagad, elaborate. There is one tribe that is not included in that sharing allotments. Ang tribe ang igsoon of Numbers chapter 18:20. Palihog ko, Kyle. The Lord said to Aaron, ini, you will have no inheritance in their land. So, dito na mga igsoon, ang 12 tribes represented na. Kanya, nagbarog na dito si Levi, ang yung tribe. Kanya, pag-apod-apod na, kini mo'y area ngay muha. Kini mo'y area ngay muha. Kini imuha. O kini imuha sad. Kanya, kini sad imo. Pag-abot mga igsoon ni Levi, naingon ang tigpamaba nga ikaw, Levi, ang Ginoo mana kanimo. Musugot ka gana. Parihago silang anak. Niya giapod-apod tanan. Binuang mo na imuha. Sila, wala sila Ginoo. Niya ano, naman sila ilay bahay lagi. Ayaw ka diya. Ang Ginoo, manaa kanimo. So, mutubag na lang po si Levi. Imagine ka. You will have no inheritance in their land. Nor will you have any share among them. I am your share and your inheritance among the Israelites. I am your share and your inheritance among the Israelites. Sa lain nga version, mga eksyon, I am your portion. So, maybe at that time, di kita kasabot sa wisdom sa Ginoo, pero at this point, kung atong tanaw ng entire context of the Bible and we are going to look back, we will appreciate that we are included in the equation. Na-appeal data, ana, when God made that decision in the allotments of land, including His treatment towards the tribe of Levi. Now, before the Upadayon, you are familiar with the story of Naboth? Naboth, you know Naboth? Sa time ang igsoon sa Israel, during the time of Ahab the king, si Ahab is an evil king. Grabe to si Ahab. And so ang iyang gibuhat ato is for his own benefit. And worst, he worshiped, he did not acknowledge God, he worshiped other gods. Katong si Baal and the foreign gods, katong gods of the enemy, mo iyang gi-acknowledge. And in the expansion sa iyang project, tapad sa iyang palasyo, na ay gwapo dito nga yuta, ipanag-iya ni Naboth. Si Naboth, mga igsoon, is nabilong siya sa tribe ni Issachar. Ingon si Ahab, nga Naboth, please allow me to buy your land. Or if you so want, akong i-barter ni with any land that I owned. Aron nga ako kay proximate magod, adjacent siya. Naagi siya sa strategic nga area. Aron nga maka-expanda sa ato ang palasyo. You know, king at that time, di ka maka-review sa hari. Grabe ang pressure ading nga time. Now, kini sa Naboth mga God is si Masag Biblia na isulat mga igsoon in Leviticus 25. Sa Leviticus 25, the land must not be sold permanently. Muna'y sugo sa Ginoo. Because the land is mine and you reside in my land as foreigners and strangers. Susukad pa sa una, ato ning sayron sa itong kasing-kasing. Nga bisan og these lands have been alluted, distributed to the tribes of Israel, ang Ginoo does not want to be detached from their possessions and their properties. So when you look at your properties and your possessions, you will always see God. So muna ang essence, good. Ayaw i-detach ang Ginoo sa tanan nimo nga kahigay mga properties, mga kabtangan, daghang salamat. Otherwise, you will see it as a curse instead of a blessing. Tanaw kong salida nga kuan mga igsoon, FPJ Fernando Plaza Halosos. Ano sa mga lingaw ito ko kay tanaw ko na tayo sa lida BFJ. Kaya kita ko atong hindi pa tapos ang laban. So ang istorya ato, na siya igsoon, nga di niya agad ibaligya yung yuta. Gusto sa congressman nga baligyaan. Ano sa mga mahali, pastor, nga storytelling naman. By way of illustration. So niabot sa point nga na-endanger na ilang kinabuhi hasta ang mga anak. Napatay ang igsoon because of refusal. Ang mga anak is also endangered. Asa ilang tibok panimalay, i-annihilate na sa naasa gahom because of that highly coveted property, just like that of Naboth. Pero kung imo unaw-naon, what is that property in comparison to life? Siguro kung FPJ ko atong panahon na, ako na bahala na, property naman na, niya kinikinabuhi, ako na ibaylo. Nga na isigig gagukod, isigig ga-survey diri, niya intending to do evil. Property naman na. Okay na. Di na ikabaylo sa property. Pero sa Ginoo, mga igsoon, ang huna-huna sa Ginoo, when he conveyed, he distributed the land to the Israelites, wala nagpasabot nga, kuan, kining possessive ang Ginoo. Ang gusto masaya, mahitabo sa Ginoo, na masayod ang mga katawhan sa Israel, that when you look at your property, it is because of me. And when you look at your possessions, it's because of me. And look at your wealth because of me. Never detach God from everything that you have because it is God that will, gingon sa Bible, in Him, all things are held together. Kung mawagtang na gani ang Ginoo diha, it will result manganak na siya, mga giso, na na siya offspring nga dautan kana nga mga katigayunan. And that is what's happening around us. I had a client dato kayo. Kana bitaw si kana iyang wig bitaw, kadi jud may bawuan nga wig. Tano ko. Di igid may bawuan, pero siya na nag-ingon. Lahi guning ko ano? Lahi guning. So, remember he's a family person. Nag-accumulate siya, nanigamot siya. At the end of the day, ang iyara sa mga anak mo'y nahimo niya ng mga adversary. They even wanted to for him to already die. Matay na. And itabu ato, he was about to die. Iyahang i-distribute na donation inter vivos. Ang iyong property sa iyong mga anak, samtang buhay pa siya. Huwag ba ito siya lang dayon kamatay? Huwag nagihatag balik sa iya, huwag. So good siya guno. Nihingo naman siya, huwag mo ito. Pag-iluan ito na ito, da. So imagine, you have the property. Ako rin ako ibaylo ang ginabuhi. Kwarta ka? Uy, imuha na lang na. Kung mga anak nagdautan, di na siya worth it. That is evil. Di malas na. And you will not have peace and happiness in your life. Muna ang Ginoo, mga igsoon, sukad sa sinugdanan in the allocation, distribution of property, iyahagin nang i-attach ang iyang kaugalingon in their properties. And they always bear that in mind. Kanato, mga igsoon, in ana asadda. Ang tanan nga ihatag sa Ginoo, ang tanan nga anana to, atong hinunduman, nga kanagikan sa Ginoo. And that is the foundation. Muna ang core sa ato ang moral fiber ka, ang grabe nga test of your moral compass is wealth. Daghan kayo nagpatay itong udana. Nalagay kayo suod na ako nga kuhan sa siya. Kanang grabe sa nangiyahang investment into property pag abot sa panahon. Ha! Kung siya dito sa pagkikoy, tamay. Is that blessing? So, anything na imuhang i-separate from the Lord will result to peril. It will be a curse instead of a blessing. Tanan nga naana to at og pasidunga na Ginoo. And when you have that in mind in your heart, that's the very condition of your heart nga fertile para sa Ginoo. Andam nga mudawa sa dugang panalangin. Nga naman, because the things that you will have, you will honor God. I-honor na mo ang Ginoo. Amen? Nakita mo, elaborate, anak, kikibawa naman ta. No, pero ang Ginoo mo, atong gi-honor sa atong properties, there's no room for greed and hatred. You know, sahay ka ng kanabitong kasina and kabalaka. Ang imuhang property, imong katigayunan, imong kadato, monit nubdan sa imuhang stress. Pero when God is our anchor, we are safe, we are at peace, we are full of joy. Alright, so that's the reason why ibaw si Naboth ani. That's the reason why di igi siya ganahan nga ihatag. Ingon siya, over my dead body, King Ahab, you will not have that land. Why? Because the Lord prohibits me from conveying that property. So ang gibuhat, mga igsoon, ang gibuhat ni Ahab, itong basahon na, lingaw sa na ako yung basahon, ato siya yung kwarto niya, naghilak ugmayo ang hari. Na-depress ugmayo ang hari. Nandiyan, nakitaan siya siyang asawa. Angas ng itong hari, pero naghilak siya maayo, kaya grabe yun niyang ganahan ang gigay siya sa property. Nakita siya sa iyang asawa, uy, ano siya magandang hilak-hilak? You are a king. You are now in a position of conduct and becoming of a king. Na, kuha na, depressed si King Ahab. Unsa man? Yung asawa kay mas isog man. Tag-iya ba si Leon? Si Jezebel? Unsa man? Si Nabot mo good, eh. Hilak si Ahab. So ang gibuhat mga igsoon ilahang gi trap mga igsoon si Ahab. Imuan siya ang accusation that he cursed the king and God, and so he dragged siya out of the city and he was stoned to death, si Nabot. And so they possess the property. But if you're asking for the reason nga nung waagyo niya gi-convey, because of that principle nga kinahanglan tipigan karon, that everything that we have belongs to our Father and we are just stewards. We are our Father. We are fathers, kita nga mga amahan. But we also have our Heavenly Father. And if you want to give the best for your children, remember that God wants to give the best for you and your children. Because in the same manner as your children being inheritance sa arang nato and reward for us, we are also God's inheritance and God's reward. Amen? Now, arita mga igsoon sa Hebrews chapter 9. For this reason, Christ is the mediator of the new covenant. Abantita, fast forward in the New Testament. Kato nga time in the allocation, allotment, wala pa to sa picture ang cross. Tanaw ta diri sa New Testament, the book of Hebrews. For this reason, Christ is the mediator of the new covenant, that those who are called by may receive the promised eternal inheritance. Now that he has died as a ransom to set them free from the sins committed under the first covenant. So gipalig-unan pa gyud ang covenant. They had that blessings because of a covenant. Ya karon, because of Jesus Christ, there is a new covenant based on grace. Ang atong panalangin, atong masinati tungod sa gibuhat sa Ginoo alang nato. Sa una, ang ilang panalangin, ilang masinati kung aduna sa himuon nga maayo alang sa Ginoo. Karon, ang ato ang panalangin atong masinati because of God, because of Jesus, for what he has done for us. In case of a will, tara. Now you will wonder, ngano gitawag kining portion mga igsoon sa Bible? Kay lek sa Hebrew word, portion is same word as allotment, same word as inheritance. Ngano man nga ang ilang allocation, ang ilang properties, ang ilang share gitawag man og inheritance sa Ginoo. Kung imong tan-aon, they conquered the previous occupants in that land, di ba? So inheritance gani ka, kabilin. Anong kabilin man? Ngano man? Anong kabilin? Ngano man? Kay naay ni panaw. Naay namatay. And that one who is dead owns the property. Mo nang ikaw nga anak, legitimate ka to inherit that, you will have by virtue of inheritance. Ngano nga inheritance man? Because as I said, it is deemed as coming from the Lord. He owns it. Itong mabasa sa Psalms that the earth is the Lord's and everything in it ang tanan, gikan sa Ginoo. But in case of a will, it is necessary to prove the death of the one who made it. Kinahanglan na yung mamatay. So at the time, kisa may namatay. Wala yung namatay. But it is called inheritance because of this foresight, because of this plan of redemption where Christ will bear our sorrows and will carry our sins. Next page. Because a will is enforced only when somebody has died, it never takes effect while the one who made it is living. So ang gingon sa Hebrews, during the time of Moses, ang blood nga ilang gibasihan, ang death is that of an atonement, katong sa mga hayop. Pero karon mga igsoon, there is the fulfillment of that shadow, landong mo to siya sumaabot. Ang ato ang basihan kin sa atong inheritance is the death of Jesus Christ, the blood shed at the cross of Jesus Christ. So that is a more strong anchor and basis of the blessing that we will receive from Him. Alright? So, entitled ta sa inheritance. Now, inaani mga igsoon, naay ning panaw, ibilin ang property di animo. Unfortunately, sa panahon karon, ang ning panaw, wala kayo ba kung unsa ng property. For in the case of our blessing from the Lord, not only that, we have an inheritance from Him. Kana mga properties or blessing ang ibili nato. Because our God did not just die, walang kayo namatay atong Ginoo. He rose from the dead. So kanang kabilin, kanang panulundon ng atong Bisaya sa inheritance, di kayo siya accurate sa Ginoo nga naman, because yes, He died to make perfect the inheritance, but He defeated death. So that's the reason why kung mag-isgood kayo tag-inheritance niya, dadon na to sa context ang Ginoo, not only that we have inheritance from Him, He Himself is our inheritance. He is our portion. Muna nga, so kanang portion is inheritance. Because He rose from the dead. Because He lives.